haile minona ke mantle etse tletse taba diteng tseo ke la ka tsang gore re ke re tlo phura le shwetla ka tsona motho e motle mane mitsutsinge le shumele mse mehlano pele ho hora ya bararo me hore nya bararo o tla ba le rona Kapsa the small o hlophisitse ka maghethe le teng ha re tlo mamela tseo re hlophiseditseng tsona ka jeno tshebeletso nye ratwang gore nge ya bone ke tla tsosa ya kitikantsa tsi lahela tswalo ke mo fese ba ile yena motho e motle mme ke kopoe ke kopang ho wena ha re tsose ya kitikang ka jeno mme se tsungwe mashume mararo ka mara ho ra ya bone mino ko monati wa koriana etlalla mototela wena o tlo mamele ha ko jisa monati tshebeletso nye ratwang mme tsungwe mehlano ka mara ho ra bohlano ha re fumane mafube ke matshidiso matsoho ke matshidiso murutu tla ba teng a be hantle nna le wena rona ba latletsweng ke baratuwa ba rona mme metsotsong e leshome le metso mehlano ka mora gorra ya bahlano e tla ba lenaneo la gago la mpolale tshebeletsong ena o ntse o sa lebale goreng ya bahlano re tlatla ka lengwe lefatshe re kope tlhatlha matsholo a tla re nesetse pula se ne sa pula a re etse ka mohau a re etse ka gona le gwane ke na le wena go le e ratwang Coxen. Pina ke monati o hlezi edu.

di tlosa le mollo wena motho e motle metsotso ke mashumi a mabedi le metso mmedi hantle ka mora gore ra ya bobedi ke ile ka neletsa pine monnate pitšana mane a DJ what what a ramaqala e sa tswa feta Sean Stylis a tsheditswe ke Chili Boy. Tembiche ke lebitso la pina diteng tse tlhaletseng ka mahetla tseo ke tla o fa tsona wena motho e motle nna le wena re ne re dule re ntse re le setlhotlholong sa ditaba tse tsalang ka rona ya rona ya Aforika Borwa. Dula le nna se ka ba sutha Sam Court o tsheditswe ke Midnight Bophelo.

Ba Independent Electoral Commission ke bua ka IEC ba ntse ba le letsholong la ho kgothaletsa batjha mmoho le baahibana ya Afrika Borwa hore ba ngodise bakeng sa dikgetho tse tlang tsa bommasepala tse tla tshwarwa kgwedinyane ya Pudungwane. Letsholo ke le matla mme ba etsa kgoeletso ho baahi bohle ba Afrika Borwa hore o ele ngodisang ingodisetseng dikgetho nako e sa le teng. E mongwa ba etapele seponiseng sa naga ya Afrika Borwa ebile a na iteletse jwalo di-Hawks pele o ne a tlhaeletse kamane ka komišene ya Madlanga Mohlomphehi Senona ba mo tlhoma dipotso malebana le dithetefatsi tsa boleng ba diranta tse magolo dikete tse magolo a mabedi mme ka nnete o tiiseditse Madlanga komišene gore e-e ena wa itshola ha se karolo ya tseo tsohle tse etsaetseng le gore na dithetefatsi tseo di nyametse jwang dikantorong tsa di-Hawks ke taba e hlokang dikarabo.

0: ba di minerale ba lepa ha petrolo le diesel di tla theoa kgoding ena e tlang ya phupu wena motho e motle me ba hlalusitse jwalo hore ba lepa hore petrolo e ka nna theoa ka diranta tse pedi le mashume a mahlano le metso medi ha ile diesel le yona e ka nna theoa ka diranta tse nne mashume a mane a disente 4.40 ke ka mogho ba lepang ka teng mo mamedi e motle parafini le yona e tla theoa ne ke o kuneletse mo mamedi a ratwang ke nna tse hlaletseng ka mahetla ka go lefatshe leo nna le wena re phelang go lona
1: hey.

DJ Cleo a tseditswe ke song T ya Teddy Bears le yena le haufi le bona impembe. Metso tso motho e motle ke le shumele metso meraro pele ho ra ya ba raro re ntse re le mmoho nana o kila hawa ditheo wa dikalaneng sebeletso nye ratwang Switzerland. Ke le ka tlhalosa ka re hapile papa di motho e motle ba o tlile jwalo Bosnia Herzegovina ka ntlha tse nne ho ntlha e le nngwe. Ha e le Canada ya tsipa jwalo gata ka ntlha tse tsheletseng ho noto e le metsotso ho se o tsamaile leshomele metso e mene papa di qadile e pakeng tsa Brazil le Haiti ntse le noto setlhopha ka seng. Motho o motle taba ke ena eo ke neng ke lakatsa gore nna le wena re ke re phure leshotla ka yona. Re le maAfrika Borwa selo se utlwahetse moporesidente o ile a ba a fana ka puo gore go fitlhela ka la 30 kgweding yone ena ho tla tla ka gore na re eme kae le baahi ba teng ka gare ho kontinente ena kapa ka gare ho Afrika Borwa ba senang ditokomane tse molaong. Mme baahi ba Afrika Borwa ba ile ba tiisa ka nnete le bona gore o ele moporesidente ha ba ke ba re suthele. Fela hoduma moo ba bang ba rona re le baahi ba Afrika Borwa ge ntse re tletse dikgoka le ho lwantsha baahi bana ba naga tse ding ba teng ka rona ya Afrika Borwa. Re lwantsha le ba nang le ditokomane bao lefapha la tsa selehae ba tiisitseng ka nnete gore batho bana ba na le ditokomane tse ba beyang ka rona ya Afrika Borwa. Fela rona re le maAfrika Borwa re ntse re ba hlekefetsa re ba tshwere ka tsela e sa thabisi. Mpotso wa ka ho wena momamediki ena a na ho a hlokahala jolo ka moporesidente a sa ile a bua na ho a hlokahala gore re ne re ba hlekefetse re ba lwantshe re tshese thepa tsa bona? Ne ke re fela o mphetise fela mono momamedi e motle hobaneng re sa tlwelle ba mmuso ba le mafapha ba itse mosebetsi wa bona? Tjhe, ke ne ke re ke botse ke utlwe wena ho rona o tshwaela ka lefeng. Tshekeletsa molaetsa wa hao wa kgatiso nomorong ya WhatsApp ya 079-758-5066 na ho a hlokahala hore re tshese thepa re ba hlekefetse re ba otle jwalo ka ha o etsahala diprovinceng tse ding? A ko bue le nna hle motho o motle nke ke utlwe hlakore la hao.

0: Professor Mahlugu halo ayi tata ayidingeki leyo ayi abanjalo abahlali barongo mababanjwe umthetho mawusebenze ngabo amen
1: hotso hotso suya iyastiks lekaindadi ndinga andadi sticks esihlosa ukisa bohlokwa kanti ha u hlokalo re batho ba hlanka ntle ba na le ditokomane ba ne ba hlikifiso ba ba na le ditokelo e 6 ke la ka sebetsa merafu dadi na ku itelele no khona ku 1969 re sebetsa South Africa mona ka le batho ba Lesotho ntate ho no sina motho a tla hlikifiso ka mogona fela ho ding fela ne re tsamaya re na le dipasa tsa rona tse supang go ntse re sebetsa ga kontraka e feile re kgutlela gae jale ba ba batlang go dula mo South Africa ba sena dikontraka le ditokomane ke ba batlang go etsang empa o e Basotho a re tloele mo tlhilifetsa batho ba na le ditokelo ba na le ditokelo ga e sale batho ba tlhankante mase ba sebetsa South Africa mona fela ba na le mangolo oe seka ingela molao matso Basotho e 6 ke ntate mogolo ditabanta sekori ga mona botshamelo mona ke ra e tshelwe ka mathe ntwe
2: a ntate Mahlugu araba pulo ya gago ke Thaba Mofokeng ba ntse ba ka chila-chila mo Frere Phumelela ntate ai ga o tlhokagale ntate wa ka araba putsa ga o tlhokagale ho hang ho hang gobane e le ntho yona e gongwe ntate wa ka mara he nna ka o bona ga ka ntate Mahlugu ke nana e nngwe ntho e susumeletsang gore batho ba lwantshane ke bo marangrangwa gobane tla thola ba tlhaga le bona mo marangrang batho ba ba ka ntle ba bua di-video ba bua mantswe a bohloko ka ma South African so ntho eno ke bona kare ke yone e provokang ntate Mahlugu ntle le mono je a ko bonagale gore ba ya tsamaya kapa jwa bane le presidente ba ka bua ba etsang ntate wa ka go nkuwe nako pele maAforika Borwa tla ikemela ke ya leboa
3: ntate Mahlugu kgotso ua le mogapi ka Pretoria na Heilbron ntate Mahlugu a se ntho e ntle ka nnete go ba hlekefetsa kapa gona go dulatse re ba lwantsha re ba etsa dintho tsena tse mpe kaofela a se ntho e ntle gobane mmuso mono tlamehile be ona kapa sona seponisa tlamehile be sona se nkang boato ba gore na ba kgone lwang gore ba tshware batho banana ba kene ntle le molao ka rona empa tse dingwe tsa dintho ntate wa ka gale setšhaba se ntse se lela se re hela batho bane ba kene ntle le molao ka rona ga ba iketsetsa boithatelo empa seponisa le ona mmuso o ne o tswa iphapanya na taba ena na ejenana ai ntate wa ka ke a leboga
4: hai abuti papi batho bano ga ba tloele batho ba na le ditokomane gohang ga ba ba ba tloele gohang ke sepoga sethole ka mona ka Senekale

0: Dumela ntate Mahloko, a monate ntate wa ka. Ntate Mahloko, ha o hlokahale. Bana le ditshwanelo a kere ba bang ba dutseng ka moo hantle ka tsona dipampiri tsa bona. Le ba rona a kere ba ntse ba le teng ba ka naheng tse ka ntle. Ba dutseng ka dipampiri tsa bona ha ba lelekwe. So ke bona ho se bohlokwa ba hore bana le dipampiri ba etsetswe moferefere, ba tjhisitswe ntho tsa bona. E seng pa e le botlokotsebe fela. Ntho e ba etsang eo ho hang ha se yona maobabeseng mona memo a moholo ntate a moholo ke a e hatella a re ee ha ba tsamaye ke re mme o moholo se ka bua ntho e jwalo ntate Mahloko le ha kena ka beseng ko go se ke shebela kwana ko mokgose ke utlwa ke mokgotse ka teng ke dipuo tsa hae tse di buang empa le motho a moholo ke a leboha ntate Mahloko
1: hela Ntate Mahloko, Sehoja, DJ Sticks, leka mongaka, leka kgosi. Ntate Sticks we, hone ho bua bonnete ha ho hlokehe ntate wa ka wa tseba, ha ho hlokehe mare jwale ntho ke ena ntate. Government ya rona honing e re feila. Hona jwale ke ha o ka re wa sheba ntate Sehoja, ha re na youth ntate Sehoja e sale ho bua ne ka taba ya melata ho neng ho bua ka taba ya melata le hona ja ke ho ntse ho bua ka one taba ya melata batho ba khatetse ntate Sehoja batho ba khatetse nna ntho e ho hlokong ke tsomo tlo fa gore ha re sana youth rena e fedile youth in le youth ya South Africa ke melata ntate Sehoja mare fela ho bua bonnete ha o na le dipampiri ha ho hlokehe hore o lwantshiwe ha ho hlokehe ke thabotladi ka mo khuruwa zopo ntate ke thabotladi ka mo khuruwa zopo ntate Sehoja ka nko ntate Sehoja
2: kgotso ntate Mahloko o bua le ntate lefa ka mona ka Durban ke mametse potso ya hao ntate ha hore na yo ho hlokala re ba hlekefetse batho ba bana ha tseding re ba tshisetse thipa wa ga ba potso ya ho tshe ha ho hlokahala empa ho sala ngona ga tla ba tseba jwang ba na le ditokomane le ba se nang tsona ha o thuremele mmuso e tse mosebetsi wa re le tshaba ho ne ga tla tseba jwang hore yo o na le tsona yo o hana tsona ke a leboha ntate Mahloko
3: ntate sticks ai nna wa tseba nna ditabe nna ke bone e ya o ba fetifetsa e gong maga e ya go yona ba tlamehile ba kgutlele hae banana ba senang dipampiri ke nana a ba kgutlele hae maga e ya sengona re ba hlekefetse re ba kgutlisetseng hantle maga e le bona ba kgang kgutlela hae ande tsa ba tsebang kore ga ba kena hantle ka mona kendeng ka moka kotsana ka itsika
4: Ntate Mahloko dumela. Ntate ya utlwahala ba senang ditokomane le teng e seng ba hlekefetswe ba utlwisa bohloko gobane leoto ke moloi ka tsatsi le leng ka iphumana le wena o etse mafatsheng a bona ha moporesidente a sa buile ntate o buile ka leboha ntate mena sena maka modutse
5: kgotso dije yaka kgotso ntate Sticks ntate batho ba ntseng ba hlekefetsa batho ba tlameha ba tshwarwe ntate molao wa o sebetse ka bona batho ba mofuta ono o tlameha molao o sebetse ka bona ntate a re lebue ntate tanko
6: kgotso Sehoja a Sehoja ga ba etsa seka Botswana ga ba kena mona ba fuwe nako itseng ba seka kena mona sa ba buda dishopo ba etsa ntlhole kaofela bona ba kena South Africa fela sa ba thotse lehae la bona ga ba etse seka Botswana ba fuwe nako kena kgwedi o tse pedi kgutlela hae le bothata bo etsang bomme ba mona South Africa ba rata batho ba lagolo ba inkela bona ba etsa balekane ba bona ka bona batho bana ba dulang ka bolokoduje ke a leboa ke bose ka bona ka Frankfurt
7: kannete ntate Mahloko a tlhokagale yona kannete ga batho ba nang le ditokomane be kannete ba ntse ba tlo tshisetswa ntho tsa bona ba le dikoetsang ko baka tlala fela mona kannete ke ne ka bona le kgetlho la la pele lano no thutso o sena mo re rekang o sena mo re etsang eng ntho ya dithutung yale se ntse re qamaka fela ai nadi matlhoko ka nnete ga e tlhokagale
8: mamedi odimatlhogo rake ya boraro nna le wena re ntse re le mmogonaneo ke la gao ditheoa dikalaneng tshebelesong e ratwang go tlhakile botlhe re re go hang ena yona e ntseng e etswa ke ba bangwe ba baagi ba aforika borwa ya go titika batho ya go ba chesetsa thepa tsa bona yona ga se yona mamedi e mongwe boditse potso rena re tlo ba tseba jwang re tlo ba tseba ntate o ile a ra ba pejana maane a re ka nako eo bona ba neng ba ntse ba sebetsa merafong ba ne ba tsamaya ba tshwere ditokomane tsa bona motlho mongwe o ka ba gotle gore le rona re ke re phetlhe-phetlhe maaforika borwa ba phetlhileng ba ke ba shebe ditokomane tsena he gobane ke mona gang ke gore re emela mmuso o fitlhela neneng ke potso mmamedi a e botsitseng rena re tla emela mmuso o fitlhela neneng ee ke ona o tla etsa bonnete ba o bona gore ka nnete matshogo o a tlhokagala o ka nna dule ka kwano mamedi e mongwe sa tswa fana ka motlhala wa gore go ne o ka ba molemo ga o ne o ka etswa jalo ka nnageng ya Botswana mo motho a na tla fua nako gore o dula nako e kana ka gare o naga ya Aforika Borwa o seke wa ba le kgwebo gobane le eo le yona ke e nngwe ya dintlha tseo ka nnete le ntlho ba boroko go baagi ba Aforika Borwa gore jalo ba nkile kgwebo tsa rona ba renketse mesebetsi ga re ke re shebe gore na ga ba keta go tsamaya na kgwebo go tla ba le mosebetsi na na dikgwebo tseo di tla boela di sebetsa jalo ka pele na re re ke re di shebetseno mo mamedi e motle jalo ka ga le rona re na le thaselelo o bula dikgwebo ge le baagi ba naga ya Aforika Borwa motlho mongwe ka morago ba ba tsamaye ge tla qala ge bule dikgwebo jale potso wa ka ke ena ga ge di bula dikgwebo tse ge le o di bula kae ge se re sentse meago ge tšhisitse meago a rona le rona ge ga ge tla ntlheng ya go tšhisa le o senya meago agwe ge tswa pele re dula re tswa pele nako e nyane le kgolo

a o sheba supana go metsotso itsheletse ka mora go rraena ya rona bone nna le wena re ntse re le mmogo nna na o kila hao ditheo wa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke botlhe le sedi FM o tswakilwe ka makgethe mmino o monnate na tiki DJ Kabza the Small ke ntho tse monnate na te tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le sedi FM motho e motle re ke tla ke hopotsa molomo ditaba zikala mo bekeng e tlanga ka moqebelo ka la 20 le metso e supileng ntho tla be di etsahala ka kwano ka Sun City re amengwa re ye gelo kitika ke a tshepa tikete o sa iphumanetse yona gelo kitika mmoho

0: Mona ka zamdela face one hey kopela ke mo ha e mo fuke ma ditaba ke ga bana letsatsi le monate a hole a bona tse jentse ntle bo pelong ba ha e tango
1: dumelang tate mahloko ke matsoko mo lefi di plusing tsa fix back ke mpoko oh o monate motswa ko ntate mahloko hle tse go jile ka tsebe eh ha e dumere di yo ntate
2: dumelang tate mahloko hai ke mametse motswa kona o mphosa o monate ke mo fa 10 over 10 ntate mahloko ke a leboha ke dinate tshaba tsene ka moke thank you DJ Shoza
3: dumelang tate mahloko ke Sony ka mona ka Tumo le Paris ko mametse ka leqhubu la 806 ke hodisa ntlantla setlolo saka ka Fijon Scroon ke re a hole a bone tse dintse ngata a ngholele ntate mahloko ke a o leboha haholo ntate ke a le wena hore nya bohlano tanko
4: metso tso le shumela metso mira ro hantle ka mara ho ra ya bone nna le wena re ntse re le mmoho nna ne o kila hao ba khani ba ditekesi ke a tsi ba hleselile la diraya gabanetseso letsatsi be le monnati le hlokang tshitiso ya letho Miki ya tseba hore leletsa ka holoka la lekola makolo ya lona pele le kena leetong lekola kolo yena hle go shebe go matagi ya lukile diiponi di lukile di waepa ga di maemong a matle ha o ka etsa jwa lego tla fika re bolokehile o shebe le hore nthotso hle tse tshwanang le di oli di teng koloing petrolo le yona e teng ke sa ge batloselwa a ge batlo fitla morao ona ko mosebetsing ka kopo hle a go getsetse molemo jolo ka bapalami ba ha tse ipetsampele tse amanang le tsa bolipi ba ile ba lepa hore ka hara province ya Western Cape ho tla bata tsatsing lena wena mo mamedi e motle mafelong ana beke ka uqoleha mele province ya Gauteng o lebeletswe serame se kena masapong ha re ipaballentle rona ba tla ya mesebetsing ka o fapafapana re aparenga ntle ho bata ho gentsena tsa osenga e le ka nnete mme ha re ka etsa bonnete ba hore re a pere hantle le sifuba le sona se tla tsamaela thoko le rona ke ntse ke na lwena re king kepi na TKZ ba tsheditswe jwalo ke sibu wa pina ke monate pala fala

ndadima hlokomotsi wa ko monathi ke umametsi ke selike di tshabe ka mona ka qwa makwane phameng ke a leboa tlhegabaneso ke leboa golo bitso ya ngwaneso ke nka o mong hape molaetsa khuona gore ndadima hloko ke re hola o hole tlou ke kanetso ke kanetso tladinyane o hodiswa ke mme mmatefelo ka mona ka popopo ke ena a reng a hole a bone tse dintseng ngata-ngata kgotso ntate ke tsosa pana matšhidi bana ke ba tsosang re tla ba bona bekeng e tlang go sane ebile bana be re ba tsosang mo mamedi e motle re tsosa ketekantsatsi la e la tswalo mo motho e motle ga re seke ra senya ntho tse ntletle nna gangata ga ke bona go batho ache ga ba latele seo se buudi se ba kopang sona ke etsa jena kopapalela pina mapaputsi my love.

0: Hashtag dikalane ne digestika. Hello, digestika. Fetin le kae? Amanat. Ao mixu manate wa DJ Mphosa. Ke mo fa 100%. Ke ntse ke kopa ho hodisa ausi wa ka a moholo hle. Wo tselane e le sa molebatsi ka first class ke re mama. Ke re o tsebe ho ga o rata. Ke tla dula le pelo ntsa rona. O mme wa rona. Hona mo re lelang teng. Re tla lela ho mang hobane mme ha sa le yo. Re tlamehile re lele ho wena mona. Bona o keteke letsatsi la la tswalo ha monate. Tate Modimo a o pate matlong a ba bolotsana. Hodisa ke ngwana heno wa o fela hle. Pala sa mogela ka fikimagalane. Ke a leboha DJ Stika. Thank you, bye.
1: DJ Sticks. Tsatsi lena la Moqebelo o phetse na. Ko jile ka tsebe ntse ke le ka mona ka Katlehong. Ka lekhubula 88.4. Tsatsi lena ke rata fela ke lekaletse tlhopha sa eso sa Bafana Bafana. Ke re Bafetho pele a pele. Ha uwe manna ga re fele moya. Mo riyang ke di finaleng go nka World Cup. Ke rata ba lekaletsa kgapo-kgapo ya mahlonono fela ke re banna. Ha uweng. Ya. Eno ba lekaletsang ke Kabza wa Lepakania. Ya, Kabelo Vincent Mmula ke ka mona ka spreadi kam.
2: Khotso ntate Matsogo, khotso lo ka ntate. Ntate o bua le Daniele. Ke ka mona ka o thabile ntate ka dimantho. Ne go popela kgaitsedi ya ka ka tuile mafatlhane e le mamoya. O ke tika tsa ka ela tswalo. Le nna ke a ikopela ntate go popana le ntate le kgaitsedi ya ka. Le modimo go feka tseo.
3: DJ Sticks ke a leboa motswako monnate ke o mametse 90.3 o bua le moruti le ka ke maraba state mo shate cross state le sedia fam ke mollelwa.

Boomsha ka sebele sonye ratwang uzogwala ke le bitso la pina motho e motla metso tsuke mashumi ya mabedi le metso emedi pele ho hora ya bohlano ho pola hore nya bohlano re tla wa ka longwe le fatshe ile ha re kopatla a tlhamatsholo sene sa pula hore ya nna re baballe le bophelo mbona metso tsonye mehlano ka mora hora ya bohlano re tla fumana matshidiso o se antse a le teng moruti ya hlopileng taba tsa ya hantle ka manane ho kena malapeng ohle a lahletsweng ke baratuwa ba ona jwalo ka re tla emapela mabitla a hlameng ka jono re feeletsa baratuwa ba rona metsotsong e leshome le metso mehlano ka morago rra ya bohlano re tla kopana le mosebetsi mmoho le nna Thabiso Maferika naneo ke le monate lampo olele o hlophisitse ka makgethe bakeng sa ka le wena tsatsing lena wena motho e motle mme tlo ho se ka ba fetwa ke ditaba tseo a tlabeng a fa tsona naneng lena la rona la mpolelle tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le Sedi FM re ke ditheole jwalo ka nako e dumetse motho e motle ke di fopanye le tsebe tsa gago taba tsena mminoko monate mminoko wa koriana ditsamanaga manothi ntho tse monate ke o re theoeletsone

ke a o dumedisa ka lebitso le maatla la mmoloki wa rona e leng Jesu Kreste. Tshebeletso ke ya matshidiso moo re kopanang le wena meokgo e keleketla marameng a gago. O na le dipotso tse ngata tse fetang dikarabo. Tshebeletso ena e re le maemong ao Modimo e ntse e le Modimo. Se ka latlhelwa ke tshepo, a re fumane lentswe la matshidiso jalo ka le ngotswe bukeng ya tshenolo kgaolo ya 20:1 temana ya 4. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena, Modimo tla hlakola meokgo yohle mahlong a bona, lefu ha le sa tla hlola le ba teng, mme ha o sa tla ba maswabi le ha e le ho bokolla kapa bohloko, hobane tsa pele di fetile. Leo ke lentswe la Modimo, le ngolwe, le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng, ka Kreste morena wa rona, amen. Mamedi, moo re badileng teng, moo re tlisang matshidiso ho wena, lentswe la Modimo le re Modimo o tla hlakola meokgo yohle mahlong a lona. Ka mantswe a mang, yona meokgo ena ya ho lahlelwa ke molekane, yona meokgo ena ya ho lahlelwa ke ngwana a qeta ho etsa, a qeta ho phethela dithuto tsa hae tsa dikolong tse phahameng, a hlokahala ngwana hao. Yena ngwana ona wa hao a qetang ho fumana mosebetsi, a qetang ho reka koloi, a qetang ho nyala, Modimo ore o tla hlakola meokgo yohle.

kana kwengwe ha ri tsetla ya ka batho kana kwe re lang ba ri utlwela bohloko motsotso feela ka mora motsotso ba ka eketsa meogo ya rona ke ka o modimo wa reng nna modimo ka sebele ke tla hlakola meogo yohle mahlong a hao mme lefu ha le sa tla hlola le ba teng mme maswabi le o bokolla kapa bohloko

qoba lona bufumane pholo yena motimo ona ha e ka ba ola fitisa babang le lona o tla le fitisa yena motimo ona ho sengwana ya reng

sia motho batsi motho wa mantsantebedi ome di sinidi omelo mogwa botlung na ke motho wa tshele ya ha le ba jwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u makotla di merika pele nna hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele le senyatseng ha ke kena ebile ke bea menwana ena ya ka fatshe nnete ke etsa sona sefapano sa o kopanya ditlhako fela ke reng mphe mosebetsi tšhelete yona nka e bala goba ke a tseba nnete re e lla manyenenyene nka reka letswai athe e lla nnete ya pampiri yona nka reka dikgomo kalo le matlase masimong kwana e tle re ga ke tswa mone tšhai e le ntle ke tle ke nke le kopokopola pone ke isetse mosuwe tlhogo wa bana sekolong re a se ka nna bafa thuto tse thata ba nnete ya sala di a nthatafalela la tšhaba le sagane he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la moqebelo mme ka jeno re tsamaya kgweding ena ya phupjane e tlhola fela he matsatsi a mašome a mabedi selemo ke sena sa kete tse pedi mašome a mabedi a metso e tsheletseng ke kgweditse mona he momamedi tsa maria ke kgweditse mona tseo thweng bašhanyana se le leng godisa goba nnete tsa lona di tlatla ba bua jalo ka bolwetse ba gutla ba bua ka bo mphalane re se re ke ene ka rannaneo le monate le tlangwena moqebelo o molomong ka yona e na nako ke lenaneo la gaolampolelele kwano tshebeletsong ena ya lesedi jalo ka e le monage e le nako tse mona tsa dithetsa badisa e sa le oseng.

0: Ya ba pele monate he mmamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi o nongwe mametsi di galalatsa Orange Farm ba le bagitlang tshe monate ba re ha ona thuso re serwetse antle ka ra moleka wa tshimo he mmamedi mona mo re seng re wetse teng mogahlelong ona wa pele ke mane mo reng ka mahlahlalo a mabedi a o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo o kileng ka itsa boipiletso ka re e bangotse ba dikarabo tshibila tseno tsohle di agele mona he ho matereka tj@sabc.co.za re ntle lo senyana go ke ho popotse mo le mo ditaba ke nge mahlahlelo ano ka bobedi ba ona bakeng sa hore nnete re le kolekolo rena e be bekeng eno sa tswafeta roki tsena ne di bolela kae ka mahlahlelo ano a mabedi a o kileng ka o sia ka ona re ke tle ke nana bele le na pele le teng ke tle ke tswela mathefatshe nano nyana senya mafim ke re ke ho ke re shedo
1: moba le hodimo le ne le hlwentse la beli siba thetsi e bile le kwatile moya e le ona wa magepheretsi e le o hlabang o genella masapong ba tsora e bona ntaramane itla re ikwala ka matlung ra beseletsa gana re ya e ba yona ya madimo a bao holo bo rrakotswana dibeso ka hanyane tsa nna tsa qhipa ka meso le hodimo la hloka mahau kile le tlwela ya ditlwebelele ba tsora tiela na beso di fedile jwalo ke ya o mahlasedi a kunyeletsa batho rataba ha re bona talana ba le hodimo jolo ka bohlwa ha bo rwalla le sasile ke re kha hula hore eki onela
0: ere ke tlekile phete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mapedi ao ke tlhalosa ngore ke ne ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng kare ha o tseba dikarabo tshubila karabo tseno o di agela mona ma ferega tj@sabc.co.za ho le phete ngaka ke boela ke tshwara mathefa tseno nyana senya mafim ke re
1: moba le hodimo le ne le hlwentse la beli siba thetsi e bile le kwatile moya e le ona wa magepheretsi e le o hlabang o genella masapong ba tsora e bona ntaramane itla re ikwala ka matlung ra beseletsa gana re ya e ba yona ya madimo a bao holo bo rrakotswana dibeso ka hanyane tsa nna tsa qhipa ka meso le hodimo la hloka mahau kile le tlwela ya ditlwebelele ba tsora tiela na beso di fedile jwalo ke ya o mahlasedi a kunyeletsa ba tsora thaba ha re bona talana ba le hodimo jwalo ka bohlwa ha bo rwalla le sasile ke re kha hula hore eki onela
0: leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mapedi ao kileng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re wena o tseba dikarabo tsebile karabo tseno ka ofela di agele mona mafereka tj@sabc.co.za re ke tle ke le feletse leo la pele ka gore ke tlong ka pine monate kwano nke ke bitse sefako sa menwaneng ha ba gitla ntho e monate ba re fupe e tla re ha e wela ke tla be ke nanabela hlahlelo lane la bobe.

0: bine monate nongwe mametse he se fako sa menoneng ba ne ba re fupe ke monate he mo momedi wa tshebeletswa le sedi eo ke neng ke re re tere feletse hlahlelolane la pele ho ana a mabedi ao ke ho popotsa molomo ditaba ka ona ile a mabedi ao ke neng ke usile ka ona beginyane e sa tswa feta re ke boele ke nke lena la bobedi le teng ke neketsa jolo fela nna no nyana senya mafi ba nna ke motintinyane ke no nyana e fofang ka bahlale ke mona e sa ichibin siritinya ke no nyana e marrapo dipakeng ke ri Gary, shit it up! Nkadimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa. Ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo. Ntumelleng ke bue ka meka ke bue ka mehlolo ya tlatla matsholo. A bopa ramatla a bopa hwa titi. A efa megabo a efa ntho tsohle. A utsa ka diatla a e gabisa ka menwana. Yare etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kholo matlapana matlapana se rata kwa efa moloko ka jeno matlapana ke amala amala emitso emi fubedu le perese go di goba a matso a nyonya o ba antsa ditshila a etella ka hinyatsa ding a ke re kha hul ore iti bolale ke a le peta he mo momedi motla wa tshebeletswa le sedi e ba mohlomontsebetsa tsona di letsa e ba hlahlelo lena la bobedi ho ano a mapedi a o keneng ke usile ka ona bekeng eno e sa tswa feta le pete ngaka ke boela ke tshwara mathefa tsenong yana senya mafimi ke re shit ke re shit it nkadimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo Ntumelleng ke bue ka meka ke bue ka mehlolo ya tlatla matsholo. A bopa ramatla a bopa hwa titi. A efa megabo a efa ntho tsohle. A utsa ka diatla a e gabisa ka menwana. Yare etelong a resa menwana koroni. Ke re koroni e kgolo matlapana. Matlapana se rata kwa efa moloko. Ka jeno matlapana ke amala. Amala emitso. Emi fubedu le perese. Go di goba a matso a nyonya o ba antsa ditshila. A etella ka hinyatsa ding a gere kha hul ore iti bolale leo ke lona he mo mamedi le hlahlelo leno la bobedi ho ano a mapedi a o kineng ke o sile ka ona begeng e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo swibila tseno tsohle di agele mona mafrika tj at sabc.co.za re ke mathise ba ka bofofu ke le kole karabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jwalo ka momamedi wa tshebeletso ya lesedi eno wa pela ke leng kwano ke tlhopheo mokwena ke yona pholo magwasha o ina mpha karabo tse pedi a re ya pele ke yo ntate maferika le ya bobedi keo ha a qetela mane tlase a ba thegetsa a re ke ne pile gobane o re tege ho utlwagala nnete ore o ne a etsa karabelo Sejanamane Ramokwatsi ampha ya pele a boela ampha ya bobedi Sejanamane Rapatanga Ramokwatsi ka mona ka ha lebeta ka mafeteng ka Lesotho le eno mphile karabo tse pedi a re ke a leboa hlenta temaferika re ke bone e mong a yakileng a kena kwano he jolo ka ha le mona ke dile kola mokwena Stirman a re kgotso mo Ramaferika karabo tsa go tsa bekenyane e sa tswa feta he ka bobedi ba tsona ke tsena o mphile ya pele a boela ampha ya bobedi a re nnae ntate maferika o tseba re ke ntata bashanyana ke mokwena Stirman ka mona ka magrepi seng ka qwaqwa ka thabana tshwana a re hailale re ke bone mo ya kenang ke matwang mosolotsane o re dumela hle mo Ramaferika dumela hle ntata banana karabo tsa ha o tsa mahlahlelo ano a mabedi a o sa tswa re phetela ona ke eo ya pele ya bobedi le yona ke eo nuku mosolotsane o ka mona ka ramolotsi ka filion skriona ke karabo tsa hai tona ni JC Mofokeng re hela ngwana monna dumela ka re dumela hle ngwana a phoka ka re dumela Mofokeng a re karabo tsa ho kitse he ngwana mme o itse ya pele a re ya bobedi a re wa tsena ka ofela ke gaitsedi ya banana gaitsedi ya ntaole le marisebo ka iso ka mane ka thabana tswana ka phamenga ka lebitso ke tona ni JC ngwana Mofokeng re ya le bo phoka o ka hana ka mona ka Gauteng mabonenya tsidiso maloka o re dumela mosia motobatsi wana se fohla di America pele le no mphile karabo tse pedi o mphile karabo ya pele a mpha karabo ya bobedi a re yaneng a etsa tseno ka ofela ke motlong banna ke tlou magola ke tshediso maloka ya leng ka mona ka zone 6 extension 3 ka mona ka Sebokeng ke tsona karabo tsentseng dikena re ke bone he matwa mosolo tsena go utlwa gape nnuku a re ntate maferika ke a ipheta e ba nnete o sa ka ba tlhokomela fela ke ile ka bona eno a kenang ore dumela tlhe ntate maferika mahlahlelo ano karabo tsa ona ke tsena he ya pele le ya bobedi ke tseo tlhe mo Ramaferika ya ngotse mona ke voice wa Johannes Majola ya leng ka mona ka qwaqwa ka thibella ha morena sekonyela e mongwe wa kena ke mokete sebela o ka machabeng ka mona ka Belcom mokete shaluza sebela o mphile karabo tse pedi a re olele Aria pele le ya bobedi ntate maferika ka karabo tsa hao ke tseo hle Ifraim Mapuwe wa kena lena wa kokota re khotso hle saga ka mpa makolometsa a re ntata banana dumela lena ke yono mpa karabo tse pedi ntate Ifraim Mapuwe aria pele le ya bobedi ke ntata banana ke ntata Selina le tshego o ka mona ka morojaneng ka di best dop phatetsa teng dialola fela ha mokoko o ile wa jetema kalana Teboho Paul o re khotso ntate maferika Ere ke tse ka rabelo mahlahlelong ano a mabedi a o satswa hopopotsa mo lomo ditaba ka ona a mphatsona re ya pele ke eo ya bobedi lona ke eo tebo mafaisa o ka mona ka snake parka ka mona ka Maokeng ke ka mona ka Kroonstad puseletso mo kwena ke mme mpuse o re dumela hlenda tema Afrika a mphaka rabo ya pele a boela mphaka rabo ya bobedi mabokanga mme mpuse o ka mona ka Lusaka ka mona ka Qwa habedi a re kitse o tabatsa hao a putitsika tsietsi ngwana magalanyane o re dumela hle mo rama Afrika le nna mphaka rabo tsepedi a re ya pele a re ya bobedi lona ke eo ho tswa ho ntata pulane le dimakatso tsietsi magalanyane ya leng ka mona gae so ka segotlong ka thabana tshwana haufi le thaba ronto thaba ena le tshepe ke a leba ptisika mpolale ya ke na mona ke khotso e short boy le nna mphaka rabo tsepedi a mphaka rabo ya pele a boela mphaka rabo ya bobedi khotso short boy o ka mona ka ala bosheng e ka mona ka ho bosheane ntshwarelo ka mona ka ho bosheaninge ke ka mona ka Mount Fletcher ka mona heka provinceng ya KwaZulu ka provinceng ya Eastern Cape impori o ka mana ka KwaZulu Natal ha ngola tjene he e ka mona heka KwaDabeka Ara ke mora tjena ndate maAfrika ke ka mona ka KwaDabeka ke ka mona heka province nya ya KwaZulu Natal impa he yena ke motho ka mona ka Eastern Cape mapaseka sebabola uri dumela hle ndate maAfrika ka re bo ya pele le ya bobedi kitseo mongodi wa re tsena tsohle ka bogutshwane bo mona ba dipone ke mapaseka sebabole ya leng ka mona ka Vanderbilt Park ka mona ka Bonani motetsi makube le na motetsi makume wa kena re dumela hle motintinyane bana o marapo di phakeng ka go dumela ngwana morena le na ke yo mphaka re botse pedi e bile a dingola ka tlhakutse golo go bontsha gore nete dikarabo ke di feka re mongolo ona wae o hle motetsi makume ke moshana ka mona ka Zamdela ka mona ka ditamati ka Sasolbeka re ntate maAfrika ke itebwela ke ya leboa ho mena hani Thibologanga Samuel Galaki Lena ke yona wa kena wa ntumedisa a re dumela hle mo rama Afrika le no mphile karabo tse pedi a mphaka karabo ya pele a boela mphaka karabo ya bobedi Thibologang Galaki o ka mona ka extension 7 ka mona ka Pameng ha o fele tropo ya Telfontein Lindela Mafaso le no mphaka karabo tse pedi a re ya pele la bobedi ke tseo ntate ma Afrika Lindela Mafaso no moro nyantlo ya tharo tshelela noto ka mona ka Phoko ka tleng ka mona ka Germiston province ke yona ina ya Gauteng Ntate Sampi Masiu le ena ke yona wa kena o re khotso hle mo tintinyane ba nna senya mafi ko marapo di pakeng le na mphaka rabo tse pedi mona re ya pele re ya bobedi le ona ke ho tswa ho ntata bashanyana mohatsa mme mamolete dipuo Masiu Ntate Sampi Masiu o ka mona ka Pretoria a re ke a le wasaga ke tswana ma medika rabo tsentseng dikena dingata bona ba isale ere ke bone ntate ke ntata Lumile le mo Jalefa ntate Mokwena Ngula ya leng ka mona heka Blukambusha ka mona ka ba bile ka club view ka mona ka club view ka mona ka putya di shaba ka kwa kwa ke motswalo wa master touch le no mphaka rabo tsepedi ya re ya pele le ya bobedi kitse hle no nyana senya mafi moeketsi David a re khotso hle ntate maAfrika ya pele ke karabo ya bobedi le ona ke eo ya ngotse mona ke lebohang ya leng ka mona ka Phil Yon Skrion ya re ka mona he karabo molotse Phil Yon Skrion tani tekiso le ena ke yono mphaka rabo tsepedi o ka mona ka Phomolong ha o file tropo ya hien manna Atetabo tswaela lena ke yona wa kena kwa na dumela hle mohlatupa a re dumela maAfrika TJ lena mphaka rabo tsepedi a re ya pele le ya bobedi ke tseo ntate maAfrika Thabo tswaela o ka mona heka Duncanville ke ka mona ka fer iena geng ka hare ho province ya Gauteng ba nna ba ngolla mona a ngotla ka bo Mateu a ngotla ka lengolo la bibele ke ya bona nthoki ena tlase se re Mateu wa busupa gaolo ke ya busupa ya baka ke bala bibele re ke bone thulo wa leeto motangwe motona lena ke yana wa kena re dumela hle mosia motobatsi o mphile karabo tsepedi a mpha ya pele abela amphaka rabo ya bobedi motaunye motona o ka mona ka Albertone ka bodulo ka paka tshebetso empa ka bodulo o tswa ka mana ka lapeng ka mphatlalatsane ka tseki ke ka mona ka qwaqwa ha morena setsoto betwel molelekwa o kokosi ka mona ka Fortville extension 3 le no mphile karabo tsa ka tsepedi a re kitse hle ntate maAfrika ntate molifi mofokeng a re karabo tsena he ngwana mcha ya re wena mchana ke tsa bike nyane sa tswa feta he go dinyona ena ya phupjani a re gerata fela ha re pshat Mathe fatse ebile o re tshedilo o shebile udimo e are ho rialo malome he o bolela ho mochana ke eno mpa ka re botse pedi kwano ampa ya pele a boela mpa ya bobedi are bana ya gaola ya ya ke phofola na ha ha u kwa mogathatsa yo le phamisa ditse jana tsena ho tlo re ho mpenyana are ke a leboa motswalle wa ntate selepe selepe ke le lofa o ba ha ya udimo alofa o tlara tha khuka ya ngotse ntsena ka ofela ke moruti wa mosotho ke ntate molefi mofokenya ke motho wa maotwana finyela banna ka mona ka botšhabela wa provincia freistata ka mona ka fatentsentso gaufile toropo ya pollorun e re ke bone mantate
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekhaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang clienta legal e fana ka tshebeletso tse hlwatlha tsa molao go maaforika borwa otlhe diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsi Makweta a rona a naha ka bophara a emetse o tsietsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile di planet tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Kana ko nyetlanga ke tsona ka re botsentseng dikena di di a umolapo ka mona ka makele ke tla Winback le ena William Pakarabo Tsepedi tielo champion dlamini go betswana ka moka Clarence le ena Pakarabo Tsepedi Dr Babore Ramokanate ka mona ka N section ka botshabelo le ena Mphile Karabo Tsepedi Polo Shia ho tswa yena gaitsedi no mphafulani ka mona ka Orange Farm le ena Ampakarabo Tsepedi banna dingata mamedi Paul Ramoepani o kene ka mona ka Botstown ka botshabelo le ena Pakarabo Tsepedi Kaiza Mlangeni le ena o kene ale ka mona ka Hoko ka BFN ka Bloemfontein ampakare botse pedi letswela manyukule ke abtika binyani le ena mphile kare botse pedi arenda tema Afrika kitseu o ka mona ka merafong ya kamponeng ka mona ka merafong ya kamponeng e ke ena mphile kare botse pedi ntate thabiso le kweni ya ke ntja dithota bana Caleb Motshabi a ke ntse go tshwere ntja dithota ke a tseba ntse go tshwere le ntho ntse ke tshwere mona ke taba re fela ke gone fitla ka ka koreng le eno le ka mono he ka bo Caleb Motshabi empa se gale he ke tla itsa le baka hore ke mpe ke finyele ka moo ntate Elias Shabalala le ena o kene ka mane ka kwakwa ka tseseng ka sefikaneng a nkagelela motso hais ruwe ka mona ka diapolong ka mona ka supermarkete ka phutha ditšhaba ka kwakwa ntate a re tshepile le teboo le ena mphile karabo tsa hae Lydia Leo ka Phase 2 ka Bloemfontein le ena ampa karabo tse pedi tsane o ka mona ka Johannesburg hantle ka ga toropo ya Johannesburg le ena mphile karabo tse pedi ntate Shopi Mkabane ka moka Extension 9 ka mona ka Phamin Bellfontein le ena mpa karabo tse pedi Diome le bona Master Touch le ena o kene banna o ka mona ka Raceway Park ha o file maema fofane a ka mona ka BFN ka Bloemfontein ke ntata kgotso le re neilwe le ena mphile karabo tsa ka dingata mamedi Tshidiso Maloka ke ana gutla hape dingata bona ba isale ke ya leboa go ba ke se ke shebile le nako le fifi morena ke le buile dingata bona bona ba isale empa he ka le bakala nako ntumele ke mpe ke di gutla ele mona hetsa o le kolokola mabitso a neng a tsa karabelo mahlahlelo a nwa mabedi a o kileng ka o phetela ona pejana ile a mabedi a o neng go shile ka ona bekenyane e sa tswa feta empa ya pele ke le chabile ke a re bua ka letsatsi fela mona he ke sa qole letsatsi re hlalosa fela hore le chabile ya bobedi yona ke dinala ke tsona ka re botse pedi he le chabile le dinala ke ka re botse pedi tsa mahlahlelo ano ao re neng rusile ka ona bekenyane e sa tswa feta ke ile ka bua lololo ya ba ke ome nthane jwale ha ke bua tjena ke ena ya oma e batla kelo e kolobisa ha mfela ka moraro ke kolobise nna le wena re boela hape re tswela pele mo kusiang ka mahlahlelo a mabedi a matsha bakeng sa bekena ntumelle ke no metsi ke ya go
2: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: O ntse o mametse tshebeletso ya lesedi lenano ke le monate ke la mpolelele ke itse wena le tla moqabelo o mole o monghe momamedi o tlwa metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bohlano re tla re shebile horeng ena ya botshelela hopola hore horeng ya botshelela hang fela ha re tswa kwano he o tla bo fumana ditaba tsa hora ya botshelela ebile le taba tsa pele tsa letsatsi mme e tla re hang fela ka mora taba tseno tsa hora ya botshelela e tla be le bana baiso ka lenaneo la ditaba la mafelo beke le bitswang fela ka hore ke mathumisa ba o kgannao ya mane horeng ya bosupa e re ke o sie ka mahlahlelo a mabedi jwalo ka ha e le mona nako e ntse ya tamela e le mabedi a matšha bakeng sa bekena e tshwela mathefatshe nonyana senya mafimi ke re shat
2: wena taletale mmaditsibana mmala ke botala ba metsi mokola ha se le ka o ikgantsha o bone ha leduma le benya mokola o etsameka o etsa metlolo o tla nyolosa a theosa a hua ka le phefa lentswe la piano ke tshontwa se ho wena no nyana ditsibana tsa mmala mmokori si fipe ngwena ho benya botala bo setla malakabe ya mollo tsong o retseng tle koroni yona ya baholo ba koma bo mapapa ha ile pura pere yona ha ke sa bua o a peri si puputa se se tle se kula maiba ho ba mo e ngwana mmano nyana o khaba khabane ya molepe wa letlabula tsibatsa ha o khabisana ha ka tsona mokola wa ala wa ikhantsa wa sheba fa si wa bona le uto wa bontsha na ke dile gaka wa le wa bontsha bu ikhantso mokola kere ka hola ore iti onale
1: ere ke tle ke le phete he mongwe medimo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomong tsebetsa tsona di ile tsae bo le phete ngaka ke tshwara mathefatse nong yana senya mafimi ke re shit
2: wena taletale mmaditsibana mmala ke botala ba metsi mokola ha se le ka o ikgantsha o bone ha leduma le benya mokola o etsameka o etsa metlolo o tla nyolosa a theosa a hua ka le phefa lentswe la piano ke tshontwa se ho wena no nyana ditsibana tsa mmala mmokori si fipe ngwena ho benya botala bo setla malakabe ya mollo tsong o retseng tle koroni yona ya baholo ba koma bo mapapa ha ile pura pere yona ha ke sa bua o a peri si puputa se se tle se kula maiba ho ba mo e ngwana mmano nyana o khaba khabane ya molepe wa letlabula tsibatsa ha o khabisana ha ka tsona mokola wa ala wa ikhantsa wa sheba fa si wa bona le uto wa bontsha na ke dile gaka wa le wa bontsha bu ikhantso mokola ke re ka hola ore iti onale
1: leo ke lona he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena mme ke itse wena o tseba dikarabo tsebila tseno ka ofela diagele mona mafele ka tj@sabc.co.za fela ntumelo re ke tle ke le feheletse nke ke bitse tšhaba sa ka mona ka matedile ha ba re seeta e ya ba re seeta banna holola saka ke pine monate eo ke nkang he ya tšhaba sa matedile hang fela ka mora yona ke tlabe ke nka hlahlelo la bobedi empa ha re ye ka yona ka tšhaba sa matedile.

Ya ba pini monate he mmomedi motla wa tshebeletso le sedi tshaba sa ka mona ka matedile ba ne ba re bana seeta e ba re mona ho lla saka ke monate e o kene ke re re tla re feletse hlahlelo lane la pele ho ana a mabedi a o kusi yang ka ona ba ke sa be ke na re kenke le na la bobedi pele ka dira dikhala le tenke tete ke tshwele mathefatse nna nonyana senya mafi ke mo tintinyane ke nonyana e fufang ka bohlale ke mona sa itshebeng seriting ke nonyana e marra podi pakeng ke re shake ke ya khu ke re shake lo Tulanga le rata le mamele ke re gele ke ya tona khomo ya bomme khomo ya basari bo khutswane ba tsatsi la maria la be se liketse matuba tsana ya ba tlolana ya ntlole ho rata tlolana tsa batsa shebana ga ba re mokola a ikotlola modidi tsane ya o hlaba sa o tswapeng banga ba hopotsa petrus monna wa ola tola ta fita ho sale jwa lo mokola jete makalana fa se la duma ila buima bomme reki ba tlola ba ipumila melaka ba re jwale e kadile sotleo e fihlile nako ya o gelelela dikgororo ke re tlhakgolla ore e re ketle ke le phete ha momedi motle wa tshebeletso ya lesedi e ba mohlomong tlhahlelo lena la bobedi ho ana a mabedi a o kusiang ka ona o saka wa re utlwa hantle rona e be roki sena mona se ne se bolela kae ke tle ke tshwele mathefatse o bakeng sa hore ko o phethele lona ke re shit ke go Kiri Shiro Tulanga le rata le mamele Kiri khaleke ya tona Khomu ya bomme, khomu ya basari Wukutwane basa atila maria La besi liketse matuba sana Yae ba tolani ya ntule Horasa tolana atabasa shebana Khabare mokola aikotola Mudidia tani ya usabasa utuapi Banga ba hopo za petrus Mona waula tola tafita Osa legwa lo mokola jete makalana Fase la duma ila buima bomme reki ba tola ba ipumila melaka ba re jwale e kadile sotleo e fihlile nako ya o gelelela dikgororo ke re tlhakgolla ore leo ke lona he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse wena o tseba dikarabo romelela tseno tsohle di agele mona mafereka tj at sabc.co dot z e ka mehla la matsatsi a ke fitla mona ke ne ke re ke tshwana hantle le morena ha ke epa pitso hobane ke hlalose ke re ho ga moroho nnete ha se o tla tsa boleke e tswe moja pele o ntse ya tshwana le moja morao nakong ditsietsi ha di makatse monna ha isita le mosadi a ntse a ya a dipheta natefelwa ke mananeo otlhe a itlongolatela a tshebeletso ena ya lesedi ka o tsho jwalo ke ile e re go sie ka pene monnate ke tla ke bitsentatemantsha ha re na molele.

0: re le buile haholo ra busana ka ditaba tseo tsa pele tsa letsatsi le tsa hora ya botshelela boelape ya gotla ra busana nako tlabe le hora ya bosupa ha re buile re o amogele momamedi go lena la mathumisa ke mokobolo ka jeno kgwedina e odimo tlhola matsatsi a mashome ya mabedi selemo ke sa kedetse pedi mashome ya mabedi le metso e tsheletseng mme tse ding tsa ditaba tse re tlang go buisana mmogo ka tsona ke mo bonamodi ba kantoro ya moporesidente bothateng ba leqeme la mesebetsi batjheng bo qalelelang go bega ditholwana ka o thea menyetla bakeng sa batjha re bua ka tabena mmogo le wena tsatsing la ka jeno re tabela pe rone ya monyetla momamedi o tlhagise maikutlo ga otlhe jalo ka ga e le bekene re leng go yona ke mo teng he komišene e ikemetse dikgetho he e etsang kgoeletso go baagi ba aforika borwa gore ba tswe ka bongata go ya ingodisa bakeng la dikgetho tsena mo teng tsatsing la ka jeno he e leng beke ya boingodiso go tloa ka jeno go fitlhela gosane ke mo teng he e leng beke ya boingodiso mme tabagolo mona ke thahasello kapa go tlhoka thahasello ya batho ba batjha gagolo dikgethong le taba gore ka jeno ba lokela go tswa ka bongata ba ye go ingodisa re lakatsa go utlwa maikutlo a ga moraonyana lenaneng lena ka tabena fela he mamedi re tla bua ka yona ga re ntse re tswela pele ka lena la mathumisa motlhophisi wa lena la mathumisa ke Lerato Serapele motlhagisi wa lona ke diengwane moyetsi ya laolang kgaso go etsa bonnete ba re fitlha wena ntle le tshitiso ke mpho mahlaola mme re balwa ditaba tsa gora ke rabosana madiehe nnala ka lebitso ke tiisetso mokwena SABC News re ikemetse ga re kgetheng kuka pere mamedi pele re tswela pele ka ditaba tse o re o tshwaretseng tsona go lena la mathumisa ga re ye mabenkeleng
1: re dula re poster ka nako tsotlhe re commenta ebile re arabisana empa he eo ke megopolo fela tabataba ke letshwao la gaola x jwale ka la 20 le 21 June phahama iponagatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp go 060 88 0000 bakeng sa dintlha tse eketseileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
2: halala ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng go kenela bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng Now se o le customer ya Standard Bank ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng go na le melawana le dipehelo
0: re boela re oamoela momamedi go lena la mathumisa tsatsing la ka jeno mme he mamedi ke nako ya gore re o ne monyetla o tlhagise maikutlo a gago e be e le gore tabakgolo ya o kefe go taba tsotlhe tse o re o fileng tsona bekena go tlwa maqalong a yona e be tabakgolo ke ntlha e feng e leng yatlha ya ba ka godimo go tsena tsotlhe tse o re o fileng tsona bekeng ena mme maikutlo le mabaka gore e lokela gore e be taba e ka tlhong e be ke afe dingata ka nedi tse etsaetse mafelong a na kapa bekeng la mamedi re bileng go yona maikutlo ao ke afe mme tabagolo ao ke efe nomoro tsa mogala he ke 086 000 3084 086 000 3084 o kabela gape wa sia kgatiso ya lentswe ke voice note go WhatsApp number ya rona ke 071 846 0740 071 846 0740 e re fela pele re nka maikutlo a re fetise tlhokomediso ena
3: maikutlo a latelang ke a bamamedi melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
0: re ya mehaleng mme re ya botshabelo go ntate maphakisa ntate maphakisa le kae
4: ntate pisetso madume o phetse
0: ke tswile tlhe ntate maphakisa o tswile antle ke a tshepa le wena e betabagolo ke efe bekeng ena
4: ntlhagolo aka ya beke ke papadi ya Bafana Bafana nnete ya sala tlhopha sa rona sa Bafana Bafana se bapetse papadi e ntle ga lo e leng attacking football a bona teng ga ba kenyagele bule mofokeng le magopa jwale ya ba bafana bafana ba tuka malagabe ke yona papadi e ne re e batla re le mo Afrika Borwa o tlameile re ba bolaile metsotsong ya dilatse empa ntate Pitsetso tshepo e sa le teng re ka nna ra ya golola 16 ke lebuile mongaka
0: re lebuile agolotlhe ntate Maphakisa Botshabelo ga re ye go ntate Ranteba ntate Ranteba le kae
5: a ke le ka ntate Pitsetso
0: ke tswile o sengwena ntate o tswile gantle ke a dumela
5: gamona ntate Pitsetso ka letsatsi la batshwa ka di-16 ke be ke mametse ntate Malema ga ke gane ke metate la UFF o motlhe sa morata empa ga ne sa lebela ene a ka bua ka phanaphana ka Ramaphosa ka ANC ga ke jalo ka metate leno jale UFF e rata ke batšha ebe tlamehile o encouragea batšha o susumeletsa batšha o na a ka ba thusa ka tsela yo gore batšha ba tsamabelogele e seng ka tsatsi la UT a ke bua ka Ramaphosa ka phalaphala Ramaphosa maschool a re tsaenaka ke ke disa lebela ke le maaforika borwa ka tsatsi lela ya lalefile ha encourage batšha a bule batšha gante a ba bonola tetse bile ka EFF e seng ke bua ka bophalaphala ka boramaposa ka bo ANC shekile ka utlwankotkile gole besebe ke lebo
0: ntate Ranteba re lebuile tlhe re ya Edinburgh go ntate Sephaka le ka ntate Sephaka
6: re te ntate sebodi saka le kae
0: re tswile tlhe ntate Sephaka o seng ona e beta bagolo ya o ke efe bekeng ena
6: ke taba ena ya melata ke ke sa itseng hantle ka pa ke ntla yang ka kelelong ka mona re na le border management empa ha ke mamela ditaba harabe ke mona rena

0: ke dimile o hang sena le border management but ba se betsang border re ba sheba re ntho tse kantse ngwe jwale ba fikile le kae ba ke jo ba le bangata jwalo ka ra South Africa ba se le document
1: ntate se pa re le buile hleka maikutlo a hao ntate re e khutlo tharo ya lekwa ho ntate Mpho re ntate Mpho re le kae
2: kwena re phetse mona mme
1: mana o phetsa ke tsuile hlela le Mpho re be taba gola o kefe
2: kwena eh ke ne ke batla ho bua ka ena ya melata mona mme mana ka mona tla tsubukeng ka mona ho etsa tsentshong e seng hantle mona mme e le hore mo president na ka tla bua le bakala hore border management le mmuso ko ona na le matla hore o ka tsamaisa botho bana jwalo ha ba le mo frosero wa ho kenelwa batho melata ena na ba nkelwa dintho e le ne se tabe hantle mona mme e le le batla makulwana a ditsotsi e le hore tshaba le sona se bile le taba hore se kene ho yona e state se khalmera ke a ira ta ho lo ntate go ina mana ha ho le le batla hore mo president a se khala ka ka tau bua ka yo ne re tlamile re mo fena ka hore ba busy ka yona taba ya melato ba itse me se jwa le we kene la we nkela e ne ke botsotsi mona me ha isa le taba e le hore e tsamelana le molao ke botsotsi bo e le hore bo ntse ke batho ba rona ba South Africa mara ha ke a thabela nnete fela molao ka o hantle nnete fela ka gore kwena ba ntse ba tlamehile ba tsamaye hantle mara moporesidente o buile gore ke le utlwile setšhaba sa ka and then ke nka change and then nao ne o tlamehile re eme re etse lebaka la gore mara e e tsaetseng ka moo ka kgotlo thaola le kwa ona mme ke tshola ka matlha ke a e thabela tho jala
1: Ndade Mpore, rile buila hulu. Mamedi hari yehu khatiso tao tsa mantswe he, kime la tao ya di voice notes.
3: Kwa to ndade waka lika yu se mwala tatili, arisabulu kwe kama hao, uwa ndade vice bishop Musia. Ay, nantla kulu waka ya beki na ndade waka man. Ki bafana bafana, kama kuba wapetzinga tingi, chewa ili bang koto fata, urwa wapalika wanuwa ni munu. Ay, chewa yi. O ya bona ala bona le mo riang teng that work ke a le bo ngwana mme ha ilale thank you papa
4: that work a khotso o wa le mo happy ka peritona Hebron ntsa kholo ya kana ke ena na ya melata ena na esemolaong ena na tameleng khutlele hae ke re ka nnete ma South Africa a se re nkela molao matsohong ka nnete askeng ga ba tshisetsa ntho tsa bona askeng ga ba lwantsha a re koeleng le fapala mmuso le sponisa se etse mosebetsi wa lo sona hore tsholo ya madisk be ya bateng ya le bo ntate wa ka
5: a ke se se wutse ga se ka bana ke o dumedise nna ntse ke shebile tsena tsa mo pele fatshe so pa sa rona se dikile de hore thabisa empa burupe ba leng ho yona ke utlwa ke tsaba Korea Republic ka mkhomo so pa se o se ya bapala kutlwa sa wa ke letswa ba ke nana re tlo bapala le sona ne ke imbe maka a pholosa gore ya baba tshiso ke nta di tshwala ka re go tsa empa re ka bo ka di oro
6: dumela tate tsietsi bua le matebe si tshinane zo 13 spooky na tate tsietsi ene le mlomo wa ka beke nyena ke a go ba tshaba 1976 ha ba sa tshona le ba tshaba 2026 ba 2026 ba kenya di uniform ba ya majwaleng ka tsona ene ba tshaba 1976 ba ne ba lonela bantu education lo go re rutwe ka puo ya rona e re utlwisisang senya sa Afrikaans dankie ntate tsitsi
7: madu ma sibursa ka semoyeng go bua le Josea Makhoba ka mona ka Balfour a sibursa ka nata ba bileng ka sehlombe ke nyina ke ketsalo e ileng ya etsala mane Union Building mo moetapele wa EFF a neng a fana ka puo ho batjha teng mo batho ba ileng ba hatana teng ntate nakong eo ya dijo ka mantswe a mang makgetlo a tlang ba tlamehile ba hlophise hantle mokgwa oo ba tla fang batho dijo ka bona tanko Josea Makhoba ka mona ka Balfour
8: abotitisetso le mofo ke a le dumedisa tabakgolo ya ka ke papadi ya labone ya bafana ka nnete ba sebeditse gore na ba korile ka penele empa goulu ke goulu jwale bafana ke nako ya go jwale le minedi moo ditiise meqheleba e tlang le khapo yo hae rata mara a mosolotsane mo nafionscone ke a leboa
1: re le buile agolotlhe mo mamedi ga le mona tlhaitse maikutlo a gago le ka moso
9: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi.

0: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientel Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis e sita le feberu le mokgohlane fumana le rumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisin naha ka bophara le rumo feel the healing power
2: re dula re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola x jwale kana 20 le 21 june phahama ipona hatse mme o ngolisetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela whatsapp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
3: Re bona ro amohela mmamedi ho lena hela mathumisa mafelongana beke shebana ko ya hao metso tsukiane habile wotla e le shumele metso ro bedi re le bile ho renya ya busupa kina ko mmamedi yo re ka yona re kenanse se hlong sa rona sa letsatsi mo teng re lakatsang utlwa maikutlo a lo wena tabeng ena mmamedi commission e ke bitsa dikgetho he e re qadile letsholo la naha le re retsweng ho tsebisa le ho gothaletsa batho ba batjha ka bohlokwa ba ho nka karolo dikgethong ka ho sebedisa mekgwa e fapaneng ya dikgokahanyo e ke nyeletsang televisione, radio le metjha dikgokahanyo tsa setjhaba. Sena se tla pele ho dikgetho tsa puso ya makgotlametsi tsa selemo sena tse reretsweng ho tshwarwa ka kgwedi ya Pudungwana. Komishini e kgothaletsa batjha bohle ba nang le tokelo ya ho kgetha hore ba ingodise nakong ya letsholo la ngodiso ya bakgethi le tshwarwang mafelong ana beke ho tloha ka jeno fihla hosane. Diteishene tsa ho voutela he bakeng la boingodiso di tla bulwa ka jeno le hosane ho tloha ka hora ya borobedi hoseng hona ho fitlhela ka hora ya bohlano thapama. Re buisana he le ntate Andries Sibanyoni e leng mmoedi wa mokgatlo wa Defend Our Democracy ka bohlokwa ba batho ba batjha ho ingodisa dikgethong tsena. Ntate Sibanyoni, ha re lebohe haholo hle ka nako ya hore o dumedise tshebeletsong ena lesedi ho mathumisa hoseng hona.
4: Dumela ntate Tisetso, re dumedise le bamamedi ba lesedi FM. Lebohile haholo gore le re lenelele rona gompieno.
3: Le kgothaletsa baahi ba Afrika Borwa ka kakaretso fela la re bua ka batjha ka jeno fela le kgothaletsa baahi botlhe ba Afrika Borwa hore ba tswe letsholo hore ba ingodise ho lekola hore ba ntse ba le teng lenaneng la IEC ke hobaneng le le Defend of a Democracy le dumela hore o bohlokwa hore le tswe letsholo je hore le kgothaletse baahi ba Afrika Borwa ho ingodisa bakeng la dikgetho tsena tse tlang.
4: Ntate Tisetso, ma Afrika Borwa go tlamehile gore ba tswe ka bongata ba bone ba ye go ingodisetsa. Re lemogile gore mo mengwageng e fetileng batho ba vota haholo ka bongata ba bona ka nako ya di-general elections mo go tlhophiwang presidente le di-premier, mo go tlhophiwang di-councela maAforika Borwa ba tokanyane bongata ba bona bo dutse gae. Empa ge nako ena re lemogile gore batho ba bangata go a etsagala gore ba bangwe motho o ne a sebetsa Bloemfontein o jale o thotse mosebetsi o motšha Welkom. So ga a fitlha Welkom o batla go vota but ga ingodisa Welkom. So go tlamegile gore batho ba ba changetseng di-address ba tlhopheng mesebetsi ditoropong tse fapaneng ba ye ba yo itukisetsa ba ngodise le IEC gore le bona ba nne le nako ya gore ba vote. E se ka nna gore ka letsatsi la go vota ebe motho a rena ona ke ile kwana ba ganne ke vouta kana gona bjale o ka se kgone go vouta mo o sa ingwadisang mo teng go tlamehile gore mo o dulang teng and gape go na le disting ya gore go na le nthono ya gore le demarcation board e changeile some of the ward o ka etsagala gore o tseba o le ward 36 gante ka demarcation e ntšha ga go kgathiwa ga di-ward tse ntšha ga o sa 36 o ile ka mo 34 jale ga wa tshwanela go fumana mathata ao ka tsatsi la go vouta go tlamehile o tseye gona jale gore wena o wela o kae
3: taba engwe e botlhokwa ke taba e amana le batho ba batšha ntate Sibanyoni le le defender wa democracy na le bona thaselo e legolo obane ditlalegore tse go di fumanang ke gore batho ba batšha ga bana thaselelo dipolotiking ga bana thaselelo tabeng ya go vouta mme ba kgothaletsa gore ba ingwedise selemong sena dimilione tse supileng ka go fela diteng registereng ya IEC go fitlhela jale fela paleo e nyane gagolo wa bapisa le batho ba batšha ba leng teng kwana Aforika Borwa le le defender democracy le bona tabe e ne le jwang ya boingwediso ba batho ba batšha dikgethong le thaselo ya bona gore ba nke karolo dikgethong
4: batho ba batšha re a tseba gore ba na le di-challenges tse ngata tse ba golang ba bona democracy yona ene ke yona e ba e tsebang ka bongata ba bona ka gore ya dumela gore bongata ba bona bo tsetswe after 94 2020 also lebeletse le gore bona ba ba ingwadisang la mathomo go tlamegile gore ba ye bona ba ingwadisa ga se taba e monate ntate Mokoena ya gore re lebeletse gore batšha ke bona ba ba leng in majority ke bona ba ba leng bongateng mo setšhabeng sa mo Aforika Borwa empa ke only 7 million mo out of 27 million ya batho ba ba ingwadisitseng ya batho ba batšha e leng teng di mo rolong voter rolls ya IEC so re ba kgothaletsa ka bongata gore ba tswe le bona go bonagale gore tshwanetse ba ingodise le gore future e mo matsogong a bone kana letlotlo le la Human Rights Research Council ba ntshitse research report e thusang ya gore batho ga ba sena tshepo mo pusong ebile 19% ya batho ba mo Aforika Borwa 18% ga e sena tshepo mo pusong le gore gona mo 18% half 8 yona ga e sena tshepo mo bathong ba dipolotiki thenor batla go kgothaletsa gore batho tshwanetse ba tsebe gore bona batho ba batho ba tshepeng ba dipolotiki ke bona ba ba tsamaisang ditoropo tsa rona ke bona ba tsamaisang dimasepala ke bona ba ba tsamaisang di-ward tsa rona so go tlamehile gore e nne rona re le batšha e nne rona batho ba bannyane ba ba involvang mo dinthong tsena tsa sepolotiki kana batho ba bagolo ganyane ba tswa mo lenaneong la IEC go tlo sala e le batho ba batšha ba ba phelang gompieno in the next two coming elections ba e leng bona e leng batho ba ba godileng so go botlhokwa gagolo gore ba kale go participata mo dinthong tsa go tsamaisa nako or ba sa ikenye mo dinthong batho ba batšha re tse feletsa re dumela ntho e nngwe le e nngwe ka gore ga re tsebe gore go etsagalang ebile ga re batle le go tsela gore go etsagalang go botlhokwa gagolo gore batho ba yeme because democracy e ga e a tla mahala batho ba bangwe ba swele fa re gopola fela gore nna about mo bekeng e fetileng ne re celebrate June 16 ke moo go bonagetseng bašwa ba bangata ba ne ba ba lwantshang le apartheid ba ne ba tlhokagala and ge go celebrata June 16 re bone malapa a mangata ba santsane ba tshwaraile botlhoko ka ntho e tsentseng mengwaga e 50 e e fetileng so santse re lona re bone re lemoge gore freedom e ga ya tla mahala go na le batho ba ba e leng gore ba bangwe ba tshwariwa ba ya tronkong ba bangwe ba ne ba ya exile ba bangwe ba ne ba tlhopheya gona mo nageng ya
3: ronae
4: kgotheletsang bašwa gore ga ba eme ke nako ya bona ge ba sa tshaelele mo palatong puso e tlo tshwara ke mang kapa mang yena motho ba sa mmateng gore a tshware o tlo boa ka gore ga ba batle go vota differently.
3: Ke go ba fela tshware hanyane fela ha re khutla mabenkeleng ra rekisa ha jwala re khutla re tlong ka maikutlo a mo mamedi le wena mothemo cha ibang o mametse ha jwala o lakatsa o ba le kabelo ho sena se re buang ka sona a na ona le thasello ke u ba no hloka thasello ba mo sna thasello ya hore yo di kgethong vote le lo ka nda le se banyuna a hlalo sa hore ha onka ka rolo ona le monyetlo moholo hore o fetule seo o batlang hore se fetuwe re ya mabenkeleng a re khutla he re nka maikutlo a hao.
5: Hey, kgaitsedi, ke ina ditefello e se fetuile, mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speed Point.
6: Ao, seo ke ditaba tse monate, ga gola ga o le monga kgwebo.
5: Eya, o fumana commission ya sekgatlha se tlase se qalang ho 1.8%, se theoha ho fitlha ho 0.6% ga kgwebo ya gago e ntse e hola.
6: He, wa bua jwale, ebile nka nka bapala setlhopha se winang.
5: Heya!
7: Ke ena gaming ya ditefello, ka banka e putsang kgwebo ya gago ga e tswela pele hantle. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
8: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM, mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand ebang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150. SMS sa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
9: Di ofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o ilate haeba e le teng. Hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e o thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
3: Bela ru amoela mo mamedi ho lena la mathumisa metso tso irobedi re lebile ho reng ya bosupa rena le metso irobedi mamedi ho buisana le wena re bua ka taba ya thasello ka pa ho hloka thasello ha batho ba batjha ho ba le kabelo dikgethong ho ya vote mamedi ho ya vote taba kgolo ko vote ho ingodisa bakeng la ho ya vote di milione ke tse supileng ka ofela tsa batho ba batjha ba leng hore ba ingodisa ha jwale fela palo eo inyane haholo ho batho ba leng teng ba batjha ka rona ena Afrika Borwa e be le hore lebaka le leholo ke lefeletsa hore motho a se ke a tswa ho ya vote ntate Sibanyoni o boletse pejana hore e bang o ingodisa mme batho ba batjha ba ingodisa ka bongata jwalo ka ha ba tletleba monyetla o moholo wa bona hore ba fetole seo ba batlang ho bona se etsahala hore se etsahale le na le taba mona ntate Sibanyoni pele re nka maikutlo a mamedi mo teng le leng DOD kapa Defender of Democracy le bua ka hore le tlo ba le nthwene bitswang ka hore ke watch kapa the watch hashtag the watch le tlhalosa hore le tla beya leihlo dikgetho ho tloha jwale ho fihle dikgetho di fihla a ko bue ka taba ena ya letsholo lena le bitswang ka hore ke hashtag the watch ya DOD.
10: Democracy, Harley Pope, Lassipolitik, Renarity Society, Remo Hatso,
4: wa baagi mo Afrika Borwa. So re ipiletsa gore ka the watch re ipiletsa gore ga batho batho ba join ba tla sebetsa le rona re ba kgone go observe the elections di kampo dikgetho mo ba dulang teng. Ka 2024 re simolotsheditse ka yona ntsena ya gore election ya se re ne ra e tlhoma ra ya mokakatsi o a tsamaya country kaofela re ikutela mo bathong go etsagetse gore mo Afrika Borwa ba responde. Ne re le mone mane Bloemfontein Rockland ke a fopola ne ke le mongwe wa batho ba defendwa mo tsa simo re kgonne go kry-a batho ba ba 1050 naga kaofela. So gone lena re batla go nna le nomoro e nanelele e ya go 5000. So re kopa ka tsetse ka ra ikopela gore bamamedi ba ba kgonang gagolo batho ba ba ineditseng go vote e ba kgone go nna observer election observer o sa ineditsa go vota ke ka moo re ikopelang ka teng. Ene re batla go tlisa ntlha ena e botlhokwa ena pitsetso ya gore kana gona o batla go nna the watch or gore motho a vote ke gore ditshwetso tsena ke ditshwetso tse di tsamaisanang di mo local. Ke tsona ke tshwanetse re kry-ang batho ba ba ka tlhokomelang gore meto ya rona a rona non-stop metsi motlakase wa rona ga o tsamaye ditsela tsa rona di lekile gantle di-developmente mo dulang teng di tsamaya gantle ke mo rona re na le maatla a go participata gore go bontsha gore re a e rata naga ya rona re a e rata wat ya rona re se rata mora rata mo re dulang teng.
3: Teresa Banyoni re reng ke maikutlo a ba mamedi fela mme mamedi gopola gore maikutlo a tlhankone ke maikutlo a gago mme gao mo SABC kapa le CD FM le tlang go jara boikarabelo teng a reng ke maikutlo go di-voice notes
10: tisetso motse ke phegetona le bonte di sets gotso gotso jalo ka motjha e le goreng nna ke bona government ya gona e sa retsetse next nna ga ke moo ga ke ye moo no ntate di setso ya ka voutu ke kgathetse ke gore voutu ya ka etsetse batho ba bang e be le gore ke di-millionaire ke kgathetse voutu ya ka be santse ke sebedisa e kore etsetsa motho o mong tšhelete nna be ke stakile monana ke sa kgone go thola everything go tswa government-eng ya rona. Tate tisetso e ne fele gale ntho ya gore vote is your voice. Your vote is your voice e ne fele gale. Your vote is to make someone to be rich or a millionaire. Motse ke pretona le bogone
11: gotso gotso ntate Mokwena ntate tisetso Mokwena ntate tisetso batjha ba rona ba sana tshepo ntate wa ka go mmuso ona wa ANC. Ntate wa ka go tloa 32 years ago bana ba rona ba na le bana ba qetile ha ba sebetse bana ba bona ba kena sekolo bana ba rona ba gotla di-university. Ntate wa ka ha e sale ba dula ba ntse ba update di-CV kgwedi le kgwedi. Ntate wa ka ha ba hirui mmusona o tletse lethetso o bapala ka batho. Ntate wa ka ha ke bone go le molemo gore batjha ba rona ba vote. Ntate wa ka wane nga ba sebetse ke ntate trata ka moka Gauteng le waka ka le wa ntate
3: Teresa Banyoni ha re phethele he ke a tsepa utlile la se maikutlo mangata ka le ho tswa ba mo mamedi ba tlhalosa hore wa pele ke motjha o tlhalosa hore na ke ya ba vote ho ha ba ne ha ya mono but ba ijel chelete na o sala sna letho o ka arabela ho maikutlo a hlele re phethele
4: ntse buang ke bamamedi ke nnete e senang bana ba phefo empa he batho ga ba tshwanela go fela tshepo ka nagere re batho ba tsamaye bo ineditsa ba vote ga re re ba votile lekoko la sepolotiki le leitseng go go etsagala gore ba bona gore motho ne ba mo votetse mo nakong e fetileng o etsang dintho tse di sa lokang ba ka mo voutela a ba leke o lenya or ba leke lekoko le lengwe le ba naganang gore le ka etsa dintho gantle le gore ditoropo tsa rona di sebetse gantle. Ditatlego tse re kopana le tsona metlhaena and re a tseba le rona bo ausi mna kele sebanyeng ke na le bo ausi ba babedi ba ba sa sebereteng ba ba tswang sekolong di-civil engineers e bonang tse ke botsoko gaholo gore e parekana ke nna ke nna jwanese e re fitlhela gae ko magaeng kwana outside of mabopane ke kopana le seemo sa gore ke a sebeka Johannesburg ke na le lapa laka tshwanetse ke support-e batho ba ba feditseng sekolo
3: I am going to go to the house. Re bua he ka botlhokwa mamedi ba batjha ba ke la re ba ingodise dikgetho tsena zetlang tsa magotlametse ho pula gore o tloa ka jeno mamedi lo sane o ka tswa he wa le ba dibakeng tsa boingodiso tsa o vota fela he ka tlolela he ke ba ke la boingodiso mo teng he o tla ngona ho lekola hore na o ntse o le sebakeng se o leng o sona ba ke la boingodiso ntse o hlaella lenane la IEC ka o tloa hore nya borobedi o seng o le fela ka hore ba botlhano ka jeno ha mo le o sane ha re le bua he le mona o hlaisitse maikutlo ha o mamedi ho pula hore maikutlo a hlaileng ke ha o me ha o mo SABC kapale serie fa le tlang go jara boikarabelo teng re lebuile le rona e le mona mametse lena la mathumisa o seng ona lerato serapele ke ena hema medi bileng motlhopisi wa lena la mathumisa o seng ona di engwane moyeti bile motlhagisi ya laotseng kgatso hema medi e bile mpho mahlaola nala ka lebitso ke tiisetso mo kwena gore mahlogo ra ja bosupa tshebeletso ke a lesedi SABC re bala ditaba tsa ra bosupa ke rabosana madiehe.

0: kaokalla monate mamedi ka sehlopha sa LE Notshi ke sekolo sena se theohang ka mona ka refeng kgotso ai ba e watla monate ba re phatsitswe ka bongwe dumela mamedi hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno o dumediswa ke Sibongile Sonopo ke moradi e moholo wa ntate Sone ke motlong ye motsheadi ka sebele ke phoofolo ya masira letsatsi sa kobakoba sebata sa ba sa yokena mosimeng ka kgotso. Hello, Rifeng Khotso, hello! Hello, L.E. Notshi, hello! Ao mamedi ke o tshepisa o tlo ba monate o fitlhelela horeng ya borobedi ke lang ha o la thabang le nna mme ke o shapa ka mmino monate wa monyanya ko o fitlhelela horeng ya borobedi.
1: Halala! Ke yona monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng. Go kenela, bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e gotlile. Ka matsatsi a mane fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 2 kg ya renowned French Paloni ka 50 ranta fela. Reka di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa Oros Flavored Concentrate ka 65 ranta. O reka di 750 gram tse pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 89 ranta fela. Di 250 ml tsa mefuta yohle Vaseline Petroleum Jelly ka 38 ranta e le nngwe. O reka le di 500 gram tse pedi tsa Salad Laundry Bar ka 36 ranta. O boloke 17 rand. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
3: Ha se letlolenyana fela la pension ke kgotso moyeng ho basebetsi ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba amohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae kaofela ao ka ba bang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se fela 2.69 trillion ranta e tsetetsweng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse 30 kaofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
4: Le Sibongile Sono.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e gotlile. Boloka ho ya ho 50%. Ho tloha ka labone la di 18 ho ya Sontaheng sa di 21 sa June. Big Red Weekend ya Shoprite e gotlile. Ka matsatsi a mane fela, o ka boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 5 kg ya Farmer's Choice kapa Goldie Frozen Mixed Chicken Portions ka 179 ranta fela. O reke di 2 liter tsa pedi tsa Oros Concentrate ka 65 ranta. Le microwave ya manual ya 20 liter ya Essentials ka 700 ranta fela. Big Red Weekend ka labone la di 18 ho ya Sontaheng sa 21 sa June. Ha Shoprite fela. Sefoso ke setletle sa dipoloko sa selemo. Ka labone la di 18 ho ya Sontaheng sa 21 sa June. Ha Shoprite fela.
4: O mamesi Thabang Lin. Le Sibongile Sono.

0: asimo he mamedi ke nako yane e o ka yona e sa le o e lebeletse ya gore na ke bomang batho bana ba qetang dilemo ba le mmogo lenyalong ka jeno ke bomang batho bana ba nkileng qeto ya go nkana ka jeno 086 003084 079 758 5066 re mamedi ke tle ke o nke mo mamedi wa pele ke
1: Sbosh o tshwere mafafa kana mahadi Frankfurt ngwana a ke kopelang tatetele ya Tšhabalala le mme Mamsi Tšhabalala a qeta dilemo tsa bona tse 30 tsatsing le ena ke re modimo ke yong tatetele ya te le mme Matšhabalala mafafa ya legate le utlwa
2: mamane bonki dumela dumela tšhomi ya bana mamane bonki batho ba qetang dilemo tse 15 ba le lenyalong ba kamane ka di-efeng ka botshabelo ke sware saka yena ke madida maema e kgaitsedi yaka le mmathola maema batho bano ke ba kopela gapegapo ya matlhonono mamane bonki ba tshwarane le ka tsatsing ena e ntse le ntho e le nngwe ba kopelwa ke motlalepule le fotho ka blufoteng ka mona mamane bonki ke re ba be letsatsi le monate le wena fela jwale mamane bonki
3: dumela Sbosh nna tsatsing la kasheko lena ke kopela bana beso ba nang le 18 years tsatsing la kasheko ba ntse ba le lenyalong la bona ke re ntate modimo a lo ba ekeletsa ka go sa fele a dula ba file lerato fela jalo bona ke tsietse Mokwena le puleng le gwana Mokwena ke le gore ntate modimo a lo ba fa mahlohonolo ba godise bana ba bona ka lerato tse ka gantsi ba ba godisa ke a itebogela nna ke thotwana le gwana ka mona ka mozolo tanko
4: dumela mamane bongi ke kopela maserame mothijwa le Thabo mothijwa batho ba ne ba na le 11 years ba nyalane mamane bongi le bana ba bona ba babedi ke nyakallo bophelo mothijwa le wa rona mothijwa ke re batise jwalo ba tshwarane jwalo ntsa ba ratana ba kopela kijinetle tlhabatsane ka maokeng ke a leboa mamane bongi
5: Bonyi, dumela bonyi. O bua le the great Isomofokeng extension 11 Everton West. Selemo sena re qeta dilemo tse 42 le mapaseka potlena Mofokeng. Ha o bonolo empa ka baka la lerato la Modimo le diketso tsa rona. Ke rona bana re santse re baballetswe re santsane re le teng le bana ba rona kaofela. O mme ke sa leboga ke gona. Re modimo re ke letsetse ding hape ha re ntse re ya re phela ke a leboga bonye
6: kgotsa tlhe moradi wa ntate Sony mangwane bonke ke ntate Mphulanyane Sonopo presidente ya Batlong tsatsi lena nna le mme Matsilwane Sonopo palesa e ntlentle e kgabisitseng duwa tswala tsa ntate Sonopo re qeta 35 years ao ke botle bana ba bane Tsilwane Thabang Janki Rakgadi Mokgwaledi ke a leboa
7: fijini ya dikopi mo Sbosh ke lumedisa ntate Pitso Moletse le mme Manyatso Moletse ba nang le 57 years ka lenyalong ke re happy bataung le dule jwalo ntate modimo sa tla le agola se re tla agolwa ke ntate modimo ha e le lona kano le phethile ke motshana wa bona Mamsika mona ka Welkom 57 years lenyalong oh bonji ke ba le buisa
0: Asimo he mamedi e re ke utlwe mohaleng hore na re tshwere mang 086 003 084.

0: Le tse di dumela?
1: Bosh.
0: Ho sa pu joang?
1: Ho sa pu bosh lele.
0: Ke bua le mangkai?
1: Mati bana le anya tse prefer.
0: Mm.
1: Ka tsina na ba etsa ndile mo 19 ba le lenyalong. Ke nne mma lukisa ne shesha, le nka tempedi di shesha. Ba mane matati le thaba tshetsa ba tshware ba tie. Ba tshware ba tie ba e hole ka bophilo. Thank you bosh lele.
0: Ke le bile ha ho lo gatola ka utlwa.
2: I'm going to go to the house. Ama matsatsi nana mme ba ga tole jwa lofela ka mihlalo matsatsi ke lebuile man o be le letsetsi le monate re chanti
0: ke lebuile pap zen le sedi fm dumela
3: koko
0: hey kena
3: le kae mme
0: ha monate le kae papa
3: o tsere tau ka mo ka go fang khotso mme
0: e ya ga itsedi
3: li na mtshweni li na o tswa 2005 re le mmogo le nyalong di la ka letsa mahlonono le mme wa bana baka
0: Eh.
3: Eh, amlo aka.
0: Taba tse monate ke lebuile gaitsedi ya ka utlwa.
3: O be le tsatsi le monate mme.
0: Le wena fela jwalo, le sedi.
4: Hello.
0: Le kai?
4: A bua le yo mang ke go tla nna.
0: E ke mametse papa.
4: Mm, ke o tsama le tsika ka monga monga, ke ka se sifhe se mang today.
0: Ke a leboga itsedi ya ka le sedi ya femelo
5: se bontsha le kae
0: ke a phela le kae
5: e ke bua le ke tsiboa le pe
0: e ya ke ke
5: ke rata go kopela a o butwa ga e le mo se tan kwa le pe ba ka tlile mo tsego bo mo le nyalo le java kwa le pe le mo kuma di wa ka sa sol pek ba ka tlile mo tseng a tanga ta fela ke mo di mo ba fetse ding tseng a ta boss
0: ke le buile ga itsedi ya motho
5: thank you mami
0: a se mo he

Mamedi ke unke tsipina ena kya ka ka lebaka ho batho bohle ba ketekang ka jeno dilemo ba le mmo le ho batho bohle ba nkang qeto ka jeno ya hore bankane pina ena ke ya hao jo we ke ya murati le ha ba bamba sa murati ho lukile it's okay ha ba tlamea le hore ba murati Hello ka uta batho ba ho o tsama motho ena wa ntho wa dineo hai madia ka tsamae a bona a si wena tsantsi murata muthiwe ha dineo wa murata o lekane hai man wa tseba ha tsamae a si mutho hao se ka batla tsamae le madia hao mutho o kena tsantsa tsamae le madia hao tlwela muthieno mutho a madia ya tsama mo le yena Hai man wa tsama hampi hloho hey OC obuti bona batla motho wa ofehlo isi wa hao a ke go fa motho wa hai hloho ba neng batla wena ofehlo wa o tla ofahlo neneng tsoda watseba hai hai hai hey ho mabedi ke metso tsi ya le shimele metso robedi pele re fitla ho renga ya borobedi Mamedi ke thabetse ha o dutse le nna ra thaba mmoho tshebeletsong ya lesedi Free State SAPS re tlo thaba le lona

0: ditaba tsena tsa hore ra ya borobedi di fella mona ho ka boela thamela ho imamella tse ding hape ha nako e tlabele hore ra ya borobong. State your mind le ditebo.
1: Se ka kia kia, konya ya koko, o tswe molota ka minyako ya so.
2: Ke motlotlo ho ba mosotho banna.
1: Se di FM ke molee.
3: Ke lebile haholo ga bosana madiehe mogotsi wa kahle o sa leteng mogatla o sa leteng mwana nong ibile ke a dumedisa hle ke re dumelang ba gotsi ba ka le petse jang hle nna ke petse a monate fele bile ke la amohela nna no la gona le monate la stage your mind mo go kopana re le bana ho boka ditebatsire amang nna no lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education botlaisi makineleng ka mana ya bua mona hle ke debu tshahlana gahle di bontshala
1: o tswa ka matsi o fitla le

0: Metswalle jalo ka ha dikolo di kwala beke e tlang re batla ho lokisa ditaba pele. Mme ka jeno re bua ka ntho e bakang dintwa ha re lokela ho etsa mesebetsi ya lapeng. Re shebane le taba ya hore mang o etsa eng, ke mang ya tletlebang haholo, ke mang ya ratang ho itukise, ho ikudisa ha tlamele a sebetse mokgotsi wa ka jwalo jwalo. Jwale he ke batla ho bua le wena ka moka lapeng o ko nthumele di-voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066. O nkoqela hore na wena ka tlung ka mo mosebetsi wa hao ko ofeng o mama a itseng ona ke wa hao ngwanaka o ska tshwara mane o tshware mona. O nkoqela hore na ibile wena ha o kolomaka ha kae matsatsi a makae ibile o kolomaka kae. 0797585066 0797585066. Ha wena ntso ntshumela di voice note hle mogotsi wa ka ere ke potlakele mabenkeleng hang fela ka mora moo ke tlo lenkela pina empa pele lona le nthumela di-voice note ke tlo bua le moeti wa ka e leng Megrain Mogatla ebile he le yena o tlo re re qaqa ka sehloho sa rona sa kajeno. Tshwara fela jwalo tlhe mogotsi wa ka ke tsamaye ke lo rekisa hang fela ka mora moo ke lenkele pina monate ya Kwelanga yona tlisetswa ke Basi M-Touch Ranger Amazey T-Man Express hammoho le Zim Crazy.
1: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand ebang o kgetha code ya life cover e sa utlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150 SMS sa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: Kena papading e tsotehang o boloke jwalo ka super fan ha Spa ka disebediswa tse jwalo ka 1 liter ya Spa 100% fruit juice blend ka 25.99 o boloka 7 rand kapa 4 kg Spa IQF chicken mixed portions ka 169.99 o boloka 30 rand. Ditheko tsena di qala ka la 8 June ho fihlela la 21 June ha tepa e sa le teng. Spa fela hona le dipehelo.
3: Ibang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Di ofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o e late haeba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di-smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e o thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae, re fana ka seriti bakeng sa bohle.

0: ntsoditsi le tebutebu hle mogotsi wa ka ebile nna lona re tlo bua ka o agolelana mesebetsi ya lapeng ntle le ho tletleba re tlo bua le motswadi e leng mme Granny Mogatle ebile he yena le yena o tlo re qaqa fela a re bolella yena o nahana eng ka sehlo sena sa rona sa ka jena ntse ke bua le yena hle wena o kana wa nthumela voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066
1: 0797585066
0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, e utlwahetse haholo fela. Jalo o ka re ho baneng ka nako e nngwe ha mesebetsi lapeng e dula e baka ntwa pakeng tsa bana ba motho.
1: Wa tseba nna ntho e ke e bonang ke taba ya hore re le batswadi re rata ho kgethela bana mesebetsi. Ko ke re mohlala, ke na le ngwana wa moshimane, ke na le ngwana wa ngwanana. E ba wa moshimane yena ke re ho hang a ska ba leka a hlatswa dijana, ke mosebetsi wa ngwanana. E ba wa ka ntle ke re kwa moshimane. Ka tsela e jwalo ke mane mo e bang dikabang, ha yona wa ngwanana ka nako nngwe a tlabe a le siko, yona wa moshimane ha a hlatswe dijana, yona wa ngwanana ha kena, wena o no le teng ka tung fela ko wena tlameha ba o hlatswitse dijana. Ke tsona ntho tse bakang dikabang tseo. Jwale re tlameha re di lokise re le batswadi e sale ka nako.
0: Re ntse re le hona tabeng eo ya ngwananyana le moshanyana, ho na le mantswe ana, ona ke mosebetsi wa ngwananyana kapa ho thwe ona ke mosebetsi wa moshanyana. Ebe mohopole ena ya kgale e ntse e le ntse e etsahala malapeng a mang?
1: Wena ngwanaka ko jwetse, nna lapeng la ka ha ke o sebedisi wa molao. Ene ke bona le metseng e meng haeba ba ntse ba e sebedisa batswadi ba bang e ba kgatello e kgolo. Lebaka ke lena, re hodisa bana, ha re qeta ho hodisa bana ba tsamaya ba ya dikolong, ba ya di-university. Ha ba fitlha mane ke mona mo e leng hore e mong ha a tsebe ho iketsetsang, e mong ha a tsebe ho iketsetsang. Jwale nna jwalo ka motswadi ke bone ho le molemo hore ngwana e mong le mong o hle mo rute mosebetsi wa ka tlung le wa ka ntle, a tsebe ho ikemela jwalo ka ngwana ha a sa tswile lapeng.
0: Eo ke taba ya bohlokwa haholo fela. Jwale ke utlwile o bua ka hore wena lapeng la hao ha o e sebedise ho hang. Jwale ke molao ofeng o lapeng wa hao?
1: Nna lapeng mo ke sebedisang molao wa ka, ha ho qeta ho jowa e mong le mong wa ema ho isa sekotlolo zinking. Ha dikotlolo di le ka zinking ho a tsebahala hore kajeno lena e tla ba yona wa moshimana a tla hlatswa dijana, hosane ke yona wa ngwananyana a hlatswang dijana. E tsamaya jwalo mme wa ka le kamore. Moshimane wa tseba hore ha tsoa o tshwanela a lole kamore ya hae, diaparo tsa hae ha qeta ho di hlobola di kena ka manking, ha di lahlelwe fatshe, ha di lahlelwe betheng, ha di tshubu ditulong, di ya ka manking.
0: Mme Grannie, e re ke tsamaye ke lo rekisa hle, ebe nna le wena re tla tswela pele ha ke kgutla.
1: Ke a leboha tebe.
0: Mabenkele ke ana mo mamedi.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di

0: Unse o mametse le sedi FM hle mogotsi wa kabile ya bua mona ke tebutebu nna le wena re ntse re bua ka o arolelana mesebetsi ya lapeng ntle le ho tletleba re dutse le mo rona mme kreni mogatle e bile na ontsa le teng mona mahaleng mme waka
1: hello tebutebu ntse ke le teng
0: nna le wena ha re tswela pele hle botlhoka ba o arolelana mesebetsi ke bofe
1: tebu jolo kha ke ne ke se ke hlalositse pele jalo ka ke tshulo ke re a ngwanana le moshimane ka lapeng ba tshwanela ba etse mesebetsi e tshwanang ho tsane ngwana ka wa ngwanana o tlabe a nyalwa and then ha qeta ho nyalwa mo a fitlhang teng a ebe ba ha tsebe letho ngwanana wa batho ya na mo kutileng kore jwale ba tlametse babe ba hire le helper e santsaneng e le furugu ka nako nngwe ditaba tsa ditšhelete jalo-jalo ga ba sobe hantle e ntse e tshwana le ka letlhakore nna yona wa moshimane e tla ha mosadi a sa monyetse a sa le siko wa tseba dintho tsa bophelo ka nako nngwe tla ba le bosetlele a le bokae e ba ga a kgone le o tshwara ntlo ga a kgone o dulisa mokudi wa hae a tla ba kulelwa ke mosadi ka nako eo ka tlong jalo ga o mo qadile a santsaneng a le monyane wena tebutebu e re ga a sa godile e se le monna a ikemetse oa tseba mesebetsi ya ka tlong o tseba go iketsetsa and-e ke nagana gore nna ke nkile go tswa go mme waka ke gore mme waka nna ke go se ka gara bana ba bashimane nna bopi ba ka ba tseba go etsa dintho tsotlhe ba tseba go tlhatswa difestere ba tseba go dira dipitsa mme waka ga ka ba kgetha gore ke na le ngwanana ke na le moshimane ena ke ya ngwanana ya ba bantse ba etsa le gana jalo a botiwa ka ga kena ka tlong o tseba go faya papa mane a tlhatswe dijana a kolomake go be sekono ka tlong jalo kga ke bona gore ntho ena gantsantle entse sa ye ka kgetho ya gore ngwana ngwanana o tshwanela etse jena wa moshimana etse jena mosebetsi kwa bona ba le babedi
0: e utlwaetse tlhe mme waka kotsi ya gore batswadi ba fe bana tsotso gore ba phethe mesebetsi ke efe motlhala o tla fumana motswadi a re tlhatswa dijana ke tla o rekela data
1: hei kebu ga ke go tsala ge se re phela nakong ya thekenoloji ga re tloa fela mama ga ke na data mama ke batla go sheba eng jalo gore tlhatswa dikotlolo tseno pele ke tla o rekela data ke selo yona ntho e re e sebedisang fela nna ke e sebedisa ga ke itlo goree mona kannete ke bone o sinyana o ntsa le maphatiphati o tsheremane o tsheremane ga sa reng ke ra ngwana ka ga o sa faya papa moo ke tla go rekela data kutlwe ka rente botswanyana jale he dintho le tsone ntse di ya di-changea ge se re kenya di-wifi ga ba sa go kopa di-data motho ga tloa ke yane o dutse shebeletse TV ntho telele ga gore o founung founu ke ena o shegeletse founu jale o tshwanela o lwane gore dijana di sa tue o tshwanela o lwane gore go pheuwe o tshwanela o lwane gore go phuthwe gore thekenoloji ena le yona e tsamaya e re senyetsa ka bana hai go tshware mathata tebu fela he ga leka re le batswadi
0: ehlilehle mme wa ka e le ka nnete ke lebile gagolo ka nako ya gago le dikeletso tsa gago ke a gola gore o tla ba le mafelo a be ke a monate a golo fela
1: ke lebohile tebutebu ba le letsatsi le monate tlhe wena magadinyana wa ka ke lebohile gagolo
0: o lebohile nna ba bae
1: ke a leboha lesedi FM ke a leboha thank you
0: e ne e le mme Greny mogatle ebile tlhe o ile a re tlhaba malotsana a re bolelela ka sehloho sa rona sa kajeno e leng go arolelana mesebetsi ya lapeng ntle le go tletleba ke fumane di-voice note tsa lona tlhe mogotsi wa ka ebile go na le motswadi ya ileng ya romela ya hae e re go utlwe gore na o reng
2: bamamedi ba lesedi FM ke mme Matshidiso Sehlabi go tswa ka mona ka Harry Smith taba ya ho fa bana tjhelete kapa yona tjotjo hore ba phethe mesebetsi ya ka ntlong e kotsi haholo bana ba ithuta hore tjhelete ke motivation kapa ke ntho e mo fang matla hore mesebetsi e phethahale ka ntlong ka mantswe a mang ha moputso o le siko hore na mesebetsi ya ka ntlong e phethahale ha ona letho e tla etsahala ka ntlong ke a leboha
3: Dumela o se tebutebu Masilo hojwa nna lebitso la ka ke nna re ithabetse Masilo ntho mama hanang ha ke ithetsa ke dipitsa hobane di a phakisa ho tshwehla
4: Hello tebutebu ke ke tumetse poloko ka mona ka monyakeng versus phone and nna jala ka dikolo ditlokwana tjenanana ke mosebetsi wa ka ke gore ke tlo hlatswa washini ka mtšhini ha selang ka ntse ke tlatsa washini ka motšhini jalo ntse ke fiela ka mona and o sebe ke fiela jalo ke letsitse music ke motshwenyana o le a rateng o sebetsa a ntse a mametse dipina danko
5: dumelang dumelang ka moo ka lesedi FM ka lebitso ke nna Paballo tsotsotso ka mona ka Thabong Welkom. Nna mosebetsi o mwaka a ronko etsa dikolo dikotsi ke ho hlatswa dijana le ho hleka le ho hlatswa wa sheno o a sa rateng ko etse ke ho se kenye bakgotsi ka tlung hobane ha re kopane re etsa botoutu unless ha re ka bapalla ka ntle kapa ka strateng haufi le moo re dulang teng. Thank you.
6: Melo ste una nzela ka ke night nge thabeng e ka mana ka khotso motavile ha na mshibitsi ya ka ke itsa go fela ke tshisa mea ka ke tlatse dikotlo ke di hlatswa la ntata ka ke tle ke no mthusa ka dini mane ke ya ke no mthusa la ntongwe le ngola ngo fela ba kopa ngo fela ke ba thuse ka yona ke ya ba thusa ha na ke ipale hore e ya ke ba thusi betsa e ngola ngo fela ba tla nka ya Steve ke a leboha. Thank you.
7: Mela as cake. Na ke tsa skolong ke tsatsa di jan. Ke tapa mufikeng ka mona ka Bethlehem.
8: Nimela, mela. Lante mama wa ka na nga ke thutana. Ke nna re le bile mathabela. Nthe mama ka na ke thutana ke o pea papa.
9: Mela as ke u ke nna kene la fata switchedi nna ke tlatse dikitsaka ke tlatse dipentitsaka ke tlatse ke pakela ke thuse mamaka
0: ke lebile ha o lohle ba khotse ba ka ka di base notitse o le leng la nthumela tsona e re ke le hopotse hle hore ho ruta ngwana ho hlwekisa ke ho mo lukisetsa bokamoso ke seo atla a ke sona seo mogotsi wa ka atla se hloka ha sa le moholo o hola a utlwisisa hore diketso tsa hae di ama batho ba bang a kere mogotsi wa ka ha sa le moholo a le dikolong tse phahameng o tla be a tseba ho iketsetsa dintho kaofela a kere jwale he mogotsi wa ka re tlamehile re hopole hore re tlamehile re dule re sa dule ditshileng ebile re utlwisisa hore ho bohlokwa hore re arolelane maikarabello sena se ruta ngwana ho sebedisana kwa hantle hle mogotsi wa ka le ho sebedisa akelello ya hae hantle ha ke etsa tjena ke kwalana nna o la rona le monate la stage your mind mo re kopanang le bana ho bo re tebatse re amang nna no lena o ne o litliseditswe ka motlotlo ke SABC Education botlhaisi makeneleng ka mane ya bua mona hle ke tebu tshehlana gahleng ditebontshala
10: o tswa ka matheke o fitla le inne

0: Ke leboha hlete bu motswala wa ka go amoetse ka pina e monate eneng etla ka Janesh hammoho le Hit Boss SA bona ba ne ba re ngwanaka. Ke o dumedisa hle le bile ke o amohela tshebeletsong ya lesedi nane ong la rona la thuto e leng Teen Zone. Mme ka jeno motswala wa ka sehlosa gona ke puisano ka tlhokomelo bakeng sa matlo a rona mo ito gona e le Dr. Lehlohonolo Lethola e leng optometrist motswala wa ka ke yena moiti wa rona ya tloga bolelelang ka setlho sa rona sa kajeno. Gopola tlhenana o lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlaiseng ba kineilweng ka mane. Mme ke nna Kemo, ke nna Kamohelo Marumo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Basotho kopana,
2: Basotho kopana, lona le
1: Mere kwaela ne dikobo le

0: Metswalle ya ka ya ikopanyang le rona ka jeno ke Dr. Lithola e leng ngaka ya mahlo e ngodisitsweng ena leng boiphihlelo ba tlhokomelo ya mahlo le bophelo bo botle ba pono. Jole ka jeno go tlo bua ka dintho tseo boholo ba rona re di etsang letsatsi le leng empa re sa nahane hore di ama mahlo a rona jwang ebile re bua ka rona nako e hantle ya ho fumana dikgalase tsa mahlo ke efeng motswalle wa ka. Ngaka o sentse a le teng mona mohaleng ha re buisane le ena go tlo rona go tshwaretse difeng tsa la kajeno. Dumela doctor.
1: Dumela stamoelo le kae?
0: Ha monate le kae ntate wa ka?
1: Eh re ke le ntse phetse hantle hle re a leboa.
0: Ga leboha ka nnete. E ka ba ha re bua ka Dr. Lithola re bua ka mang a tswang hokae?
1: O bua le Dr. Lifono Lithola ho tsoka kwano ka Bloemfontein ka Mangaung. Me ka mosebetsi ke sebeletsa mane Bloemfontein Station Medical Center opposite Bophelo House Javier Otumona. Me ke mo sebeletsang teng le ba bang ba leng sebetsa le bona ka kwano ka Medical Center.
0: Ke a utlwa ntate wa ka. Jwale ha re kena tabeng tlhokomelo e ntle ya mahlo e shebahala jwang?
1: Ke le wena potso e botsitseng mme ya bohlokwa ke hore tsebo ke yona ntho ya bohlokwa pele tabeng ya tlhokomelo ya mahlo. Ya pele ke tla rata hore ke re ke bue le batswadi ke re ba hlokomele hore ka moo ngwana a bonang ka teng ha se ka moo nna motswadi ke bonang ka teng. Tlhokomelo e ntle ke ha e le hore ha ngwana e le hore ho na le ntho e leng hore o na le phephetso kapa e buang ho motswadi a re ke na le bothata bo itseng ka ho bona kapa mahlo a etsa ntho itseng, motswadi o tshwanetsa hore a inkele hloko taba eo. Ka nako ngwe re na re letsa diphoso, go na le batswadi re re ngwanenwa ka moo a bonang ka teng o tshwanetse a bona jalo ka moo nna ke bonang ka teng, mme tshwanetse re tlhokomele re le batswadi hore ntho e nngwe le nngwe fela like a banyane go le go kakang ha ngwana a re ke na le bothata bo itseng motswadi tshwanetse a iele hloko. Ke tlhalose lebaka ke gore ga re bone ka go tshwana, ke ya bohlokwa eo, ke ya pele e leng teng. Ya bobedi ke ya gore re tlhokomele gore bana ga ba bone ka go tshwana la e ka ba motho le kgaitsedi ya gae, bana ba tswang lapeng le le leng, bana ga ba bone ka go tshwana. Ka nako ngwe re etsa diphoso ya gore o tlhokomele ka re ngwana ga a bua a re ke na le bothata o bosore o bone selwane a gotse di-braille jwale le ena o sa batla di-braille, o bone selwane a itsetseng jwale le ena tsetse. Ke e nngwe e leng gore ke tsebo tshwanetseng re itsebe ya gore re le batswadi ba bana bana ga re bone ka go tshwana le bana bana, mme ntho e tshwanetseng e tsofela ke goreng ngwana tshwanetse a shejwe mahlo, a ise ngakeng ya mahlo go bona gona ebe se a buang ka sona a na se netefetse go fitlhelela go kae.
0: Ke a utlwa ngaka, ke kopa gore fela ke ye mabenkeleng, mme a ke gotla mabenkeleng nna le wena re tla tswela pele ka ditaba tsa rona tsa kajeno.
1: Ke a leboa.
0: Ke a leboa. Motswalle wa ka, re ye mabenkeleng ha re gotla re tlo tswela pele le Dr. Lithola.
2: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
4: Lesedi FM ke mole. Hey! Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Motswalle wa ka o ntse o na le nna Kemo, hopolo wa ka jeno lena sehlo sa rona ke puisano ka tlhokomelo bakeng sa mahlo a rona, mme re ntse re buisana le Dr. Lehlohonolo Lithola e leng ngaka ya mahlo. Motswalle wa ka, ha re tswele pele le yena. Doctor?
1: Ha o se ka moelo?
0: Ha a re tswela pele Dr. Metsi di jo le bogoko tsona di ama bophelo ba mahloha kae
1: ha re tswela ka ya boroko le lo soka o phumola ke le lo soka o phumola nne ntse re se re hlokometse hona jwa le tsenana ke hore bana ka batho ba batjha ha ba phumole mme e nngwe e leng gore ba etsa nako ba sa phomoleng ke ga ba se ba shebile di-cell phone tsa bona nako e telele bosile mosare motho dula le screening ke computeng kapa ke cell phone-ung ya gae mahlo a foka go phomola gangata rere motho tshwanetse a robale 6 to 7 to 8 hours ka letsatsi empa matsatsinyana batšha ba rona kapa bana ba rona 5 hours, 4 hours ke yona e spendang fela ya boroko ya bang le yona ntho eno ya sekta phomolo phomola ga matlho mme ya sekta ya sekta matlho gore a se ka sebetse gantle ka moo a tshwanetseng a sebetse ka teng le ditlamorago tsa teng ga di be ntle tabeng ya gore ga ka phomola ka ba ba kgobedu ka nako tse itseng a ka tlhotlhona o fumana matlhwantse a tlhotlhona ka nako tseng mme ga a piki tsa ba makgobedu ba le bothata taba e le gore ga ka phomodisa matlho a gae ba bang ka taba ya boroko go se phomole go ba le tlhogo e bang teng ka bane matlho a ga ka phomola mme ke tse dingwe ka ntho tse e leng gore re tlhokomela gore tshwanetse diphetagale tsa go phomodisa mmele wa gae mme o tla ba sa phomodisitse le matlho a gae ga re ya go tsa dijo re a bua re re re tlhoka go ja merogo le ditholwana mme mmele e se matlho fela a tlhoka dijo tse e leng gore di ka kgona go thusa go rebe le tsona di-vitamin tse tlhokegang kapa di-minerals tse tlhokegang bakeng sa matlho a rona mme ke re ntho ya botlhokwa gore re ithute kapa bana ba rona re ba tlwaetse go ja merogo ka metlha ya o qethele ke yone ya metsi mmele ke metsi yantente normally gore gotshe 80% ya mmele ke almost metsi ka gare re tlhoka go ba le metsi mmeleng wa rona makga rona a tshwanela gore a omelele go na le ka moo mmele o etsang gore matlho o seka omelela ka teng mme mmele wa rona o tlhoka metsi mme go a tlhokega ka metlha gore re le metsi le matlhong go ntse le fela jalo gobane ke setho sa mmele sentse se tlhoka gore se dule se le metsi se le mongwabo gantle ka moo go tlhokegang ka teng
0: ke a utlwa doctor jole bakeng sa batho ba sebedisang difounu kapa di-laptopo dihora tse robedi ka letsatsi keletso yao ke efe go thibela tshenyo ya nako e telele ya matlho
1: ka bo madimale re keke re alasa di-cell phone tsa rona le di-computer tsa rona bophelo ba rona ka matsatsing anana bose bo dependile ona di-cell founung tsa rona le di-computeng tsa rona o buile gantle wa re sebetse 8 hours ka letsatsi di-computeng tsa rona ditlamorago ke tsenana tseo le re di tlhokometseng go batho ba batšha go bana go sebetsa nako e telele cell founung ya gago o etsa gore go sasane o be short sighted o bonele gaufi mme tse gole di sa tlhola di bonagala gantle ke ya pele e leng gore re na le bothata ka yona go bana batho ba batšha gore ba bantho ba ebise go ebitswa myopia ba ba short sighted ba bonela gaufi ba latlhegelwa ke pono ya go bonela gole ke ya pele eo ya bobedi go botlhe jwale he le nna le wena re ba le go omelela ga matlho go sebetsa nako e tele le computeng ya gago mme a tla tlhotlhona ka nako nngwe mme o feleletse wa pikitse ga o wa pikitla ba makgobedu ga o ba makgobedu a tshabana le kganya jale ntho e ke tlhokometseng ke gore ya bobedi yaka le wena le motho e molemo matlho a rona a omelela ka baka la go sebeletsa o sebedisa kapa o sheba screening sa computer kapa sa cell phone nako e telele ye nngwe re tlhokometseng ke go ba le tlhoo e opang ka nako ngwe fumona e le gore nako ntse o sebetsa computeng o ba le ditlhoo tse o ipotsana go etsagala eng o nwa dipilisi o etsa ntho tse ngata empa ga o tlhokomele but e ka re ke na le bothata ba tlhogo ya ngakeng fo ene ke re a sokodisa ene ka re bothata bo se bo le teng ga ngata ebile le le matlho a e leng gore bakilwe keng ko o sebeletsa ona computer screening go nako e telele kapa cell phone ya gago ne ke keding ke long di batla di tloile le lemba ha holo holo e long ba tswa di ke kopara e shele ha holo ke a bana re ba le botlhata matsinyana ba bana ba ileng hore ba se ba le short sighted ba se ba sa hlone ho bona hole ba se ba bona fela ha o finyane mona mme wa hlokeya hore motswadi ke senga ke ngwana ka kenya maso a mo she bona botlhata o etsahala eng le re re ka mehla ha o mo shile mong na o ntse o phetse hantle mahlong a hao o ntse o re wa bona yena ke kenya maso ho lo bona hore na e ka ba a ntse a phetse hantle na ha se ke remela botlhata bo beteng kapa ho be le ntho e leng hore e ka re ha o e shebile ngwaneng mahlong o bona e sa o thabise e be le hona o mo tshisang ngakeng le ha ntse ke phetse hantle ke kopa hore motswadi kapa ena motswadi ka boyena yena ke kenya maso o chekwe ho bona ha le hona ditlamorao tsa computer e sebedisang le cellphone e sebedisang e ka ba difeng ke ka moo di tsamayang ka teng a se ka moya
0: doctor re na le metswalle ene ya rona e ratang gore e opelwe ke tlhoga fetsa nna o ka re bo ke bothata ba mahlo kapa ke kgatelo ya maikutlo kapa e hlile ba tlhoka go kopana le dingaka e be ba fuwa digalase tse tsa mahlo
1: e e teng tlhogo e bakwang ke mahlo ka nako nngwe ga o ntse o shebile tsenana gona jela se ka moelo le ka o shebang face bakana o nagana gore o bona ka mahlo a le mabedi o nagana gore mahlo ao a le mabedi a bona ka go tshwana ga ikemetse ka bongwe ka bongwe um batho ba bangata ba tlhokomela ga ba se ba fitlha bo test ground ba le batla di-license motho a sa gotlisiwa motho ee wona ditlhoa gao la rite ga le bone ke yona tlhokomelang gore nako e kao fela e o ntse a bona ka ditlhole le leng tse ding ka ntsho kekang phetetso ya tlhogo ke mo e leng matlho ga a sa bone gantle a le mabedi ka go lekana ka go tshwana ke nngwe ya pele ka bakang tlhogo ya bobedi um re na le ga ngata ka puotlwa eleng motho na le setala sa matlho um go bona ga rona kapa setala seo sa matlho seo um re tla re ke dependile gore na ntho o e shebileng e sebaka se go kae go tloa matlhong a gago mme ga setala seo se se maemong a matle se sa ke tla bua ka sekgowa se sa nnetche um sebaka kapa the distance ya ntho o e shebileng ba bang ba rona re feletsa re ba le tlhoo eo e opang eo ka baka la e le tlhoo ya matlho ya nngwe ya go qetela ke mo e leng gore nna ntse ke bona gantle a se kamogelo gole le gaufinyane o fumana e le gore mesifa ya matlho ga e sebetse ka go tshwana kapa ya imelo nako o shebile ntho tse gaufi um ke te mo e sebetsang gagolo mesifa eo ya imelo mme feletse le etsa jang e etsa gore tlhogo ya gago e ope mme ee e teng tlhogo e bakwang ke taba ya matlho um mme tshwanetse le yona motho a ka ye a ka o shebona go e tsala jang kadeng ya depressione ee phetetso e ba teng kgatelelong ya maikutlo ee ba teng mme le yona he e ka etsa gore o be le yona um tlhoo eo e ope eo taba ke gore tshwanetse re tse bona a na tlhoo ya gago e bakwa ke matlho kapa ke kgatelelo ya maikutlo mme e ka ba ntho tse mmalwa ke ngatanya ke ka bakang gore motho a be le tlhoo e opang ke ka gao kereng ga tlhoo e le teng kopa thuso ya ngakeng ya gago e ka ba medical doctor ya gago tlhoo e teng e tla raka e tlhokometlha gore no ya ngakeng ya matlho a e shere kapa ya psychologisting ga e bene le kgapelelwa maikutlo empa yona re tshwanetse re attende um motho a tsebo o tse bona kanthe wena tlo ya gago e ke ya eng re tsebo e attende gantle ke a lebo se ka moero
0: ke a utlwa doctor ke kopa gore ke ye mabenkeleng mme ga ke gutla go tlo tswela pele ka ditaba tsa rona tsa kajeno
1: thank you se ka moero
0: ke a leboa motswale wa ka gare ya mabenkeleng re ya gutla
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobotsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile. Ka matsatsi mane fela o boloka ho ya ho 50%. Di solong tse jolo ka 1.5 liter ya Coca-Cola le 2 liter ya Spalletta. Di cold drink di fika pa di fitse pedi ka 26 randa fela. 400 gram ya di lighter cheese ya Parmalat ka 50 randa. 2.5 kg ya Sasco flour le 2 kg ya Speckle Rice. Di fika pa di fitse pedi ka 50 randa fela. Di 100 ml tse pedi tsa Colgate toothpaste ka 26 randa. Le 1.7 liter ya ketlele e sna mohala ya stainless steel kapa ya galase ya essentials ka 180 randa fela. Di fumane ho tloha ka labonela di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Ha Shoprite fela.
4: Lesedi FM ke molelo. Mohwabo wa puo ya Sesotho.

0: ke molelwa gaso e tlisa mposo selo difatlhegong tsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
2: Motswale wa ka o ntse o na le nna ke mo hopola gore ka jaanong le na puisano ya rona ke ka tlhokomelo bakeng sa mahlo a rona, mme re ntse re buisana le Dr. Lehlohonolo Lethola e leng ngaka ya mahlo. Motswale wa ka, ha re tswele pele le ena Dr. Ha re tswela pele nna le wena Dr. Batho ba bang ba rata marothodi a mahlo e leng di-eyedrop bakeng sa mahlo a bona a mafubedu. Na marothodi ohle a bolokehile kapa a mang a ka mpefatsa bohloko nako e telele?
3: Ke potso ya bohlokwa eno, ke potso ya bohlokwa. Marothodi a mahlo e leng di-eyedrops re na le tse ngata, di ngata ka ntle ka monana, mme e nngwe le nngwe eyedrop ya teng kapa marothodi a na le mosebetsi wa ona. Mme ntho ya pele tshwanetseng re ithute yona ke enana, batho ga ba tshwanela gore, ke tla e bua ka tsela itseng, ga ba tshwanela gore ba share kapa ba nne ba thusane ka di ka yona di-eyedrops tsena ka marothodi ano. O fumana motho e mong o na le marothodi a gae a ileng a e fumana ngakeng ya mosebeletsa. Motlhang motswalle wa gae a reng ke na le bothata bo itseng ba mafa, o santsha ona ka mokotlaneng a neletsa motswalle wa gae. Ga re tse bona bona bothata ba gae ke e ne le bo jwang, mme ga ngata re ya pele marothodi ga e treneng e etseditswe wena o le ausi kamogelo ke ya gago go ya ka phephetso tsa mahlo a gago. Ga e treneng e mongwe a na le bothata ba mahlo, yena tshwanetse a tlhokomele gore o ya ngakeng go shejona bothata ba gae ke bo jwang, a fuwe marothodi ana go ya ka phephetso ya mahlo a gae. Ke ya pele tshwanetseng re ithute yona gore ga re nna re sebedisana re kapa re sherelana di-eyedrops kapa ona marothodi ao, ke ya bohlokwa e nonong. Ya bobedi, marothodi a mang le a mang ga o a fuwa go na le molaetsa ka ga botlolo ena o reng go rona botlolo ena rona ena e na le expiry date, nako e lengwe e felelwa ke nako. Mme ga o ka tlhokomela expiry date ya teng kapa nako e felelwang ke nako e tlabe e re ka 2028 ka June, empa e be kala le sere ka tlase ona molaetsa o le sere fela ga o qata go e bula, nna tla o e bula fela ga e sa sebetsa taba ya nene ya 2028 expiry date o buang ka yona. O kala o bala matsatsi a masome a mararo, ka moka masome a mararo, matsatsi a masome a mararo o tshwanetse o e lahle. Bolela fela gore after 30 days botlolo eno ka o bane moibutse e lahle, o sa tlhola o e sebedisa. Bothata e ba gore ga o ka e sebedisa ka moka nako e teng jale ke yona jale se batla e baka phephetso mahlong a gago. Ke ya bohlokwa eno ya gore eyedrop e nngwe le nngwe o e sebedisang tlhokomela gore ga o e buse fela the counter matsatsi a 30, after 30 days o tshwanetse o e lahle. Ya bobedi, ga re sebeletsane ka di-eyedrop, ga o mphe eyedrop ya gago kapa marothodi o mphe ona ke sebediso ba neile a o sebeletsa. Ke o tshwereng ga se tshwane le se e leng gore se tshwere nna ka nako eo. Ya ngakeng ya gago mahlo, ya chemist-ing, tlhalosa dintlha tsa gago gantle, ba tsebe go fa o tla tlhokega go ya ka phephetso ya mahlo a gago. Ke a leboga Sekamoelo.
2: Ha re phethela Dr. nna le metswalle ena ya ka ya banana he, re tlabe re itukisa ka nnete re kenya dintshi tsena tsa botle. Jwale re rata go tseba gore na ke ntho efe ya bohlokwa e o ka re hlokomedisang yona ka dintshi tsena tsa botle?
3: Ha re hlokomele gore ha gore dintshi tseo di tsebe go dula godima tsena tse Modimo o fileng tsona, go sebediswa ke kante ke bitse ka lebitso la gore ke glue. A ke mo lentswe ke leng gape gobane re tla re mpe re sebedise glue enono. Go ba bang matlalo a bona a batla le sensitive, a tshabana le dintho tse e leng gore di a tshaswa sefatlhegong sa bona. Ya pele, tlhokomela gore tse tshaswang monono ga e beneng o ba le bothata mahlo a ba magubedu, o hlohlona, o rurua, ka kopo ke e lemise taba eo gobane ga re tshwane re le batho. Le ke tshepa gore le bona batho ba di-saloon he, bona batho ba etsang dintho tsenana, mekedikedi e ne ba e sebedisang le yona he e fitile di tikontsentle go hlokomela gore di tla sebetsa ka mo tshwantsitsetse ka teng ga di na ita e go gobele bothata letlalong la gago ka puetlwa e leng tlare motho wa reacta kapo wa legic nthong tse itseng ga re tlhokomeleng gore tsona dintšhi tsa rona kapa seno tse ba di sebedisang go tshasa go mamaretsa dintšhi tsena dintšhi tseo modimo a re fileng tsona di sebetsana gampe le letlalo la rona ga e gana ke kopo e se gona mono o tlo di tlose re se ka tlhola re tswelela pele ka yona gobane phetetso ya teng ka ditlamorago tsa yona ka bomadina di ka nako nngwe o ka fumana e le gore jale ga re kgone go di lokisa ke a lebogang
2: ke a leboga gagolotlhe doctor ka tlhaiso leseding e o re fileng yona ka jeno ke tshepa gore ka nnete metswalle ya ka e utlwile le batswadi
3: le batswadi
2: ke a lebogatlhe o bele letsatsi le monate
3: ke a lebo ka moele sentshola gantle ke lebohile
2: go lebohile nna motswalle wa ka re qeta go bua le Dr. Lehlohonolo Lethola e leng ngaka ya mahlo ke ena ya motswalle wa ka ya neng ya re bolelela ka tlhokomelo bakeng sa mahlo a rona mme a re etsa tjena re se re fitlhile pheletsong ya lenano la rona la ka jeno gopola tlhenano lena o ne o le tlisetswa ka motlo ke SABC Education botlhaising ba kenelweng ka mane mme ke nna Kamohelo Marumo.

0: Sean X. Ona le tlhagetla la pele go tsere ratwa nga tsa le Sedi FM in chan chan cha le naneng la rona.
1: Ela ke pina in chan chan le naneng la rona.
0: Ele metsotso e mashime a mabedi le metso e robongwe ka morago ra ena ya bo robongwe motemo tla ke tla fa monyetla. Ka fana go ya robwe le nana mo ranya mahala ya 086-0003084. Aka bantu men la voice note 079-758-5066. Antumen la voice note. Ante tete. Aki utar na oba metelo hokai. Alibo mang. Alenze lietsa ing. Aki zera toa ngatane sa di FM.

0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Lesedi FM ke molelwa. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setjhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota.
2: Ha somo he na ka matsotso ke metsotso a leshome le metse meraro pele re watla hora ya leshome ke nka mohala wa hawa nomoro nya 086 000 3084 086 000 3084 ke bokidu tsinteng sense ke nka mohala wa hawa hona jwale ha re utlwe le sedi ya fama moyang dumela khotso hello
3: Oh, John Dad.
2: Kwala se ale moya ntate, dumela hle wa phela.
3: Ke na mane tsela. Ka tshe tena piano ma tota, piano le su.
2: Ntate waka.
3: Piano mona.
2: Thank you one to take le buile le sa dia FM dumela hi.
4: Hello DJ Laval.
2: Hi, likai.
4: Ke le kai ke le dikara mo di tshujwe ko.
2: Amanya nya.
4: How that e moya o ring DJ Laval.
2: A ba nna ke le hopotse manyanya man.
4: A zana o tsena na ke patsi molo wa tika so fa a futhumetse.
2: Le futhumetse di lost off.
4: Di lost off DJ Laval so re tsa monate.
2: Ke le bolo khaitse dia ka hle ke a le bo ha mafela back ha monate le side dumela hi.
5: Good morning DJ Laval.
2: A good morning.
5: Good morning.
2: Kusha pojwang.
5: Hoitike la DJ Lava sibone mole go hentemeng ka timole parisi ga ke dilla ha mon. Nati hi DJ.
2: Ke rata hi la ha monati ka tuma ho le parisi.
5: Ila ha mona timpa go batla. Yo.
2: Re ke le futhumatse.
5: Re futhumatse re futhumatse DJ Lava.
2: Thank you khaitsedi ya kane.
5: Tango.
2: Tata le sa dia fame tumela hi. Leseri.
6: Hello Lavan.
2: Hi, Chef Joang.
6: Yo, ndi ba se kala ndi ya lwe, na se ke ntawe le ntla le mona ba sweni ya.
2: Hi, Tabi.
6: Oh, na ma se ke Tabi le ke bua le Lavan.
2: O nate fetse o thabile.
6: Ke nate fetse re di ya ela monnati.
2: Ha o nate fetse o thabile, le nna ke thabile.
6: Ke thabile ka mantso di tsa se ba ka kwa ha se sa quti.
2: Au ba na we.
6: Okay, lava siliza radio heku mametseng tabelela ha e tsutile.
2: Nyo la volume o nate felwe ke motsotso o mong le o mong.
6: Ah, ke nyo se volume la ba.
2: Thank you khaitse dia ka hle ke a le bo ha le sa dia FM tumela hi.
7: Hi DJ Lava.
2: Sha putanga puti.
7: Morampopo.
2: A puti.
7: O bua le tsepo di tema ka ga thabantse zone 4 ngwaneso.
2: Hey tera moradi tema.
7: A go mametse ka 87.8 ngwaneso. A we ka fela ngwaneso.
2: Thank you abuti.
7: Thank you my DJ.
2: Hey tara le sa dia FM tumela hi.
8: Le rato mpopo.
2: Hey tara.
8: Eh wa do mluku ka mola ka Belfante.
2: Wa phela o mlu.
8: A ke han ke ntate ke ke tshoetse mona se go mametse.
2: Lucas Tshoute.
8: Thank you DJ Lavas.
2: Ntate ke le bo ha le sa dia FM tumela hi.
9: Hello DJ Lava.
2: Ali Kaina.
9: Hamunati leka.
2: Hamunati.
9: Kisikati se wa shaba khatsa ka mona ka Melody in Virginia.
2: Melody in Virginia, hello.
9: Hey hey DJ Lava.
2: E au tsala ka mo radio ella Hamunati.
9: E wa tsa leker.
2: Hamunati mukana ke le bula khaitsa ya ka utlwa.
9: Danko.
2: Danko. Le sedi hi.
10: Ke re ba se le kaina.
2: Ke a phela bona o phela jwang.
10: Ah, mntena wa phela ka mona ka nne ya thono ho pone. Dilo go lla le sedi ya FM sela ha monnate.
2: May I turn good morning.
10: Ah, ba di metse ba re good morning le ke la ba.
2: Ke a le bo ha mama tena le sedi ya FM ho ketela hi.
10: Ante le kai DJ la ba ba bo.
2: Andenze.
10: Ay ya kuma metsi ya tuka radio la o bata tsena na
2: ya tuka e tuka malakabe
10: ke di zonye mwa ba se si le rato bo
2: ke le bula ntjang tsare
11: a mamela ga di data re me ka maoto ga phantsi matso ga mametse DJ e tsentseng pele e tsena nqale motho
2: ka majo maso brand foroto ke a le bo ga itse ri aka
11: thank you DJ Lavi
2: danko
12: lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ga dikgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng
13: Big Red Weekend ya Shoprite e gotlile ka matsatsamane fela o boloka ho ya ho 50% disolong tse jwalo ka 5kg ya Farmer's Choice Frozen Chicken Portions ka 179 ranta fela 500 gram ya setene sa Rama Original Margarine ka 22 ranta reka disimba chips dife kapa dife tse pedi tsa di 120 gram ka 30 ranta fela di-toilet roll tse robong tsa di 2 plats tsa Baby Soft ka 59 ranta o boloka 31 rand le 1.5 liter ya 400 watt ya Jack Blender ya Essentials ka theko tlase ya 200 rand o boloke 100 rand di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June Big Red Weekend ha Shoprite fela
14: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM, mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand. E bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e kosa 150. SMS Samahala Hadisebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete mela wana le dipehelo di teng online One Life changing lives
12: Re malise di FM le o tlisetsang dikeletso mino le mananeo a reretsweng ntshetsopele Lesedi FM le ke tikadi le motse ba shemeatse le tseng le metso e tsheletseng le

0: Can I get an amen? Mo na tlo bokalo e ha ba lo ba metsotso e mashime a mabedi pele ro tla gora ya le shime le motso o le monga tsebeletso ke ratwa ng ya le seri FM oh mo na tlo mokalo motho motho hle etse fela bonnete ba hore o tlo ntshware fela nalo wena re ke re koke o ko ntse fela hore na e be wena go ya ka wena mohope wa lefatshe ntse o bona jwang mohope wa lefatshe Unto bona joanga a kontsara untetsetsa nomoro nya 086 000 3084 ebe mohope wa lefatshe unto tsama tsama joanga na unto khotsa fetse ya mogoeleng re o bona dintho di le ka teng e se taba ya hore re shebile bafana bafana fela re shebile mohope wa lefatshe ka ka karetso 086 000 3084 untetsetse hona joale
1: e bang unana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Kena papading e tsotehang o boloke jwalo ka super fan ha spa ka disebediswa tse jwalo ka 175 gram protex hygiene soap reka dife kapa dife tse pedi ka 29 randa o boloke 11 randa kapa 100 ml aquafresh all-in-one protection toothpaste reka dife kapa dife tse pedi ka 34 randa o boloke 18 randa ditheko tsena di qala ka la 8 June ho fihlela la 21 June ha thepa e sa le teng spa fela hona le dipehelo
3: Maraha sena di fela a wela. Se chaba se sena mo eletsi se atimela. Nyaka lamba

0: ke King KSA. Ai wa tsamana ti a refela jalo tapelo. Ke tsara tong tsale sa dia family betso tsale shimene metse bhlano hantle pele ro tla go rale shime le motho o le monga. A go ntsha re hle 086-3003084. Na ha ntse bo hile mohope wa lefatshe ebe wana dintho o bona ntse di tsamatsama jwang. Di tsamatsama jwang dintho ya ka mogweleng gore o di bona ka teng. Ke sefeng setlhopha sa se o se ratang. Ke sefeng setlhopha se e leng gore se ile sa o shapa ka surprise. Jwalo jwalo. Le Sadia FM mo yang dumela kgotsa hai.
1: Malabalaba o bua ngwana mme.
0: O shapa jwang ngwana eso?
1: Monate man, papi mpore, vali ngwana mme.
0: Hey, tena papi mpore.
1: Lava ke ngwana mme, nnete fela ko re wa tseba gore ke mo South Africa ngwana mme ke tsamaya le yona. Empa fela ke a bona go tlo ba tlhatlhanyana go rona, gobane ga o re wa shebane Korea e re tlotlamea re na le yone. E ranka 22 ngwana mme odimo gaolo rona ba le bane re tala le bona letlano le re bajene ba le ba Czech Republic ba le ba le 43 letlano re ba otlile Christina le ba shatle 2-1 nta fela ko batlhatha mara ke shebile tlapateng di-team tse e le goreng tsa Africa gaolo ngwana mme Tunisia ya ba le start se setle Morocco ya leka Morocco e monate ngwana mme wa tla bonagala gore e sentse qualifyile ngwana mme gobane e tshwere Brazil not-noto gona jale maobane e winne ha e ja Scotland one note e telele ore batla o ba biternyana ngwana mme go kgone santsane tse ba monate ntho e teng fela ko gore rona fela tshwantse re tshele kore ya tuta fela ngwana mme re kgone feta kapele go tlo ba nnate lavase ngwana
0: mme ke utlwa wena o bua ka renke ka reetse ya gore korea e batla ele godimonyana le rona empa re se re sheba groupung ya rona ngwane so na ebe ga ona tshepanyana gore bafana bafana ka bapala hantle
1: papadi e ya rona ya o kgethela ngwana mme ke bafana bafana re etse bang
0: ga
1: re le jalo ngwana mme se re latlhe moreketso re ka etshela thupa korea mpa fela lavase ga o tlo ba bonolo mamela lavase korea e tlameile ere e thole draw go rona gore e qualify rona re tlamehile re thole win re batla win go bona ngwana mme mo e le gore re tlo ba thata gore ba re se win eo mpa fela tshwantse re lwane re e thole ngwana mme tshepo yone e teng ngwana mme mpa fela ke gore fela re ba tshele thupa ngwana mme
0: ngwana mme ke lebo ile o tlhoa
1: ya lebo la batsuma
0: thank you le sa dia fa mo tumela tle hai
2: e la DJ coach sente
0: ngwana e sule kaina
2: le sa tshwantse pe pe pe pe
0: mona ngwana mme
2: ngwana mme dia man mo di batlang ke di se go di ke di khutse ka ofe
0: eh
2: ke bona mo tona gore ka dira e ke go tsena e sa le bela se ba mo ba di na use e le tsela ya go dame e use ya se mo ke ba tswa basketball a se ka tswa bona se ba tswa ba
0: pala ke e ne le ntle papadi ya mo bana man
2: e ye mo bana wa ko no man dia man bona Brazil ke ba re bontsha na ya kai di jini le tsere bontsha ya kai le jini dilo na papa di tsile di tsere bontsha ke di ya kai ba nae ba tle e tshutsa ke Australia ha mo le ntlo le ya bo ya bo Messi a kona mana me Argentina ke bona ka mo kona o tla ma le bana mo tsomo ha ra le bela teng ke ba di di ya mana panti
0: ya
2: bo ne ke di ya mana panti ba ne ke le ya ko lo di ya mana me a kona ko le ba tlo ba bol ma bona ke le ba pala ba le etila mo ha kona hai ba nna ke tla ke di bona ka tsona yona ya mana mana panti ya mana le bona go bona kana ke nna ke se tlo ka mo tsama la se di tu ke tlo go tlo tsaka bona mo folo di ya go mo go tsena tlo ka ke nna re sa ile bela ha go le mo nna ke ya go ra ke ke rata di go di di
0: ya
2: go re di go bona ke ile re ke la bo se ka ke se tlo bona di go di tsha ba
0: ngwana me ke le bile o tla
2: ka ke di gela ba
0: thank you Ah le nna maobane ke bile le monyetla wa gore ke bohe papadi eno ya maobane ka nnete ke bone ka nnete United States ba pala hantle haholo ke bone ba pala hantle haholo USA ngotemo e leng gore e latsa fola bola ka ntlha tse pedi go noto ebile papadi ne le batla e le ntle haholo e le monate ebile maobane ke le ka ema ne ke mametse radiong ke shebile TVng ke utlwa a e watla ga monate sebogodi Thabiso Maferre ka maobane le coach Morena Ramorebodi e ne le papadi e leng gore e batla e le monate haholo eno ka nnete motemotle ha ile mona e re kere ho wena ke a gutla
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
5: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
0: Ha samo he ke metsotso e robedi pele re watla hora ya leshome le motso o le mong hora ya leshome le motso le mong re tlaballa ditaba mamedi hla ka jeno Germany e bapala le Ivory Coast hana ko ile hora ya leshome busiu ka jeno ho ya kana ko ya kwano ya rona ya Africa Borwa mme he e o papari o tlo e boha hantle ka go tlo ho ho SABC 3 le SABC Plus atise ya le moyeng kwano o tlo itlwa le teng e tlatlhe ha se gona mona moyeng ka kotloloho gore nyeno ya le shume a bosiu ati hosani rena le Uruguay le Cape Verde le yona e bapala hosani hana ko ile hora ya le shume le motso o le mong bosiu ke engwe dipapadi tsa e leng gone ka nnete ga ya lokela go feta le yona o tlo e boga kwano SABC 3 le SABC Plus o boele o memele kwano tshebeletsong ena ya lesadi FM le yona re tlo fa yona gopolatlhe gore SABC Sport ke rona he bahasi ba semmuso ba dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe FIFA World Cup all of us all in kaofela. Era ke trashis in Molly VX when the pine en chan chan chan chan cha it's with my bunny I got the weekend wanna arrebo tselo ke

0: o bolela eng motseng wa hae go tloga ka phano ya ditshebeletso, meralo ya motheo, boikarabelo, boqapi le monyetla ya ho nka karolo kgodisong ya moruo. Masepala o ama bophelo ba baahi letsatsi le letsatsi. E ba le rona beke le beke lenaneng le letjha la SALGA moo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele ka hara Afrika Borwa. O tlo ba etapele ditsebi le ho setjhaba ka moo se ka fetolang dintho ka teng. Mamela lenaneo la Science and Technology ho Lesedi FM beke le beke ho tloha ka di 29 Phupjane 2026. Ithuele tsebo. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le South African Local Government Association. SALGA, SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetlang wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150. SMS sa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: Di ofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o ilate haeba e le teng. Hore o kgone ho ingodisetsa ho vota ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e o thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vota. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
3: Re keteka kgwedi ya batjha. Mere re ho le tlobole letjha. Emang ka maoto. Le tshupe hore ka ra matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni.

0: tshwele. Moki a qetileng bophelo ba hae ka ofela a o ka babang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se fela 2.69 trillion rand a tsetetsweng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion rand selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse mashoma a mararo ka ofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
1: Kaona motsotso

0: sa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
1: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Volume vololo just rata. Hai bona ntate man la duma le Lesedi FM ya duma radio. Ha ntate wa bata wetsa re chase ntate man. Bona o tshwere tatolo wa ha mogasi Bloemtown. Ditiragi strata Bloemanda ke o mametse ke na le my one and only Matshidiso Makgema Masbonge.
0: Re utlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
1: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
0: Lesedi FM ke molelwa.

0: go fela o le jalo mmamedi hashtag tse tshisang ke moqebelo ka jeno re ke bua jalo le baiti baka malla shwahla
1: thank you mngaka
0: wa phela
1: ke a phela ndaro wena o phela wa
0: a engwane yesu ntodi mara dinja
1: a ga masedisa ntsana ka ba balesi
0: ke a wamela kwa no le sedi fm
1: ke a itibela
0: sa e ithada m church
1: dumela ba mamedi ba le sedi fm le bua le m church ntate ke ga ke ngwana ntlo ya thapelo ke tsama le ntate malla ka mona ntse re thua makwete ka le sedi ka mona
0: he ba nna makwete ke ba tla utlwa makwete ana le a hotla life ipele re tlokwala ka ona mfela le teng ke batla wa utlwa makwete ana le momamedi lapeng
1: ho jwa mangala
0: ke batla fela ka motsotswana
2: ha ha iso ha ona ngwana ka bandiba ka magha kwa na ha iso ye jena ye dindiza ka bokwa kwa na ha iso yeah ke rula ye jwa tla magwa kwa na ha iso ene o ntsa

0: le ingwala dipina ka ba hona le batho ba lengwallang
1: ah ba ingwala
2: ba ingwala ga ingwala mangaka
0: ha le ngwala pina le be le shebileng ka ba le sheba maema itseng ka ba le ingwala fela le utlwa etswere morethetho le hatisa
1: ah a tseba hangata gengwala re ipapiste le maemo a etsa halang a bophelo e ka ba ka ama nna a ka ama motho mongwe ke mmona go latela fela go na bophelo bo jwang so hangata re sheba maemo a gothatsang a ka gothatsang bana ba bo rona gore ba utlwa gore se bona fela ba ka gara maemo a jwalo so ke mmino ore e go etsang hangata e tlhileretsa mmino o jwalo wa o sheba gore na ha jwale ke eng e batlang e tshwere batho ga botlhoko kapo ga monate kapo e batho ba ikgantshang ka yona ba ithorisang ka
0: yonaank jwale ga re shebeng ke mona makwede gobane makwede pine na lona le tsela eo batho ba e amoetseng ka teng batho ba e rata e a trenda bo di-TikTok mona le ikutlwa
2: hi makwede ka nete nna ya ntshosa mongaka gobae ntate na gana fitlha ka pine na studiong ne ke ukwa e le mofuta o mongwe wa mmino e ne ke sanagana gore nka oetsa because nna ne ke le an hip hop artist ke le hipi la tswading ke tlhaa tswading tse township e teng ka ga lesotho maseru so ne ke tsa mmino o
0: na le motho wa segoa
2: ai not e seng segoa lekeišeneng township
0: ne ke nana motlhomo o ne o bina ka segoa
2: e sa lentse ke bina ka sesotho sa lentse ke bina ka sesotho empa e le gore sound ena e ntate a latla ka yona ka nnete nna ne ke sa e lebelela go fitlhelela mo re la sebetsa le ena ka nnete ya buma basotho ba e rata
0: monna bona ile etseditse motlholo fang ke lona ka mona la ka mo
2: ka nnete go le
0: lesale ga ke lesheba lesale banyane a golo ntse le le sekolong
2: neng ash nna dilemo tse tharo tsa go feta
1: tse ka banne
0: male ma 2K no ke a lebona le salebanyane thakeng tsa lona re a tseba ntho dingata tse etsagalang batho ba bang ba na le talente na mmino fela motho o ntsa banna ebe ke tla kgona ebe ke tla kena lona ke mona le phušitse re dutse le lona mona go le sedi FM ka jeno ga le kgothatsa thaka tsa lona batho ba batšha South Africa le Lesotho hohle mo ba mametseng ba le teng le kare
2: nna nka re fela ntho ya pele kore tseba ka ntate modimo ga o le motšha tseba di-goal tsa ga gona o batla eng bophelong ke yona fela ntho e tla o thusa o rapele ka thata o tlhomphe batho always be humble because ga re le di-artist ntho e re gotlisetsang morago gangata o se ikokobetse o ke wa tseba gona ke maatla o thusa ka laosane motho e mo le mongwe o mokuke e le motho a
0: ntsao
2: se ka phahamela batho ka nnete go tlwa mono o rapele ka thata ntate modimo o tla bula mamati a gago
0: o reng wena mokgotsi
1: nna ngwana mme ke re ka nnete ya pele futho qalo ya pele ko o saba jehova eno yona ke ya pele ya bobedi ko o sebetsa ka thata wa tseba ga o sebetsa ka thata go na le motho a ka o bonang gore monna yane mane o sebetsa ka thata jalo ka ga batho ba re bone South Africa le Lesotho goba ke ithutile gore South Africa mona re mamelwa gagolo ge ratiwa gagolo mme ga lebo so ga o sebetsa ka thata letsatsi le letsatsi go na le ntho o e etsang o beya lejwa o beya lejwa o beya lejwa o beya mobu go na le nako e motho yo mongwe a tla o bona mme mosebetsi wa gago a o nkele
0: tlhong ga re bueng le sebeditse le bomang ka balelakatsa go sebeditsa le bomang re tla mminong makwete ke ena na ke seng le ya lona fela pina lona e le ntshitseng le sebetsana le EP album go etsala re ka lebelela mmino o mošwa
1: gantle ga jwa le re ntse re sebetsana le EP ya mmino o tshwanang le makwete gobane e tlhile sound ena re se re e bitsa makwete
0: o
1: officially makwete batho ba tlamela ba tsebe gore sound ena e fišang ena e bitswa makwete mme ba lebelele makwete a mangwe a mangata a fapaneng a maikutlo a fapaneng le ditaba go fapana e le EP re ntse re sebetsana le yona ga jwale
0: le lakatsa go sebetsa motlhomong le bomang ba sentse ba le teng minong aforika borwa kapa lesotho kapa Also na hane le handle.
2: Ah ntate gona re
0: seba. Le ba future. Le tna ke abina man.
1: Ke ntenga u letsa nyana mongaka. Ntenga u letsa nyana mongaka ja gore sebetsa le motho mo le mong a buleile mo sebetsa le go tsa. Ke ithutile gore ha o ka wa supa gore ke batla go sebetsa le motho a itseng e mong o sa utlwa ka ena o bonanga o ka se sebetse le yena. Jo le gona re sebetsa le motho mo le mong ya batlang go sebetsa le gone ka mohlobo ho fapana le ka mmino ho fapana ge ding.
0: Hari tle ntleng yena mamedi metso tse ma shuma mabedi a metso supile nka mara ho rena ya April mona ho le Seria FM hashtag tse tshisang re dutse le malala swahla le M Church ba shimana ba tswa le Sotho mane pele ke fihla sia le moyeng hona le dibudi tsa gale tse bileng teng ba o ke neng ke shebela ho bona pe hore mohlomo ka ntate thuso mtau o brimeno bo DJ lovers jwalo jwalo lona mino mona ke a tseba lo wena o lo wena M Church lo wena malala swahla hona le sibini se lo re ha ntso tla ho la hore ei bana hotman lena o mphantho ke boma
2: na ka nnete ho tlwa bonyane mbaka e sale le malome Vector le ka sheku
0: ha o bana
2: moya wa ho phumela ka khotso ka nnete ke ntse ke latela mahatile
0: ya ei bana ne le gaga bare mane ya
2: ai gaga paka ka paka ga di gaga
0: o wena malala swahla
1: ai na mongaka ha o ka wa mamela e hle mmino wa ka o tswa kae na ine ke rata motho mo le mong a bina ho isa le ke rata mmino
0: oh motho mo u tla mpela mona ai motho
1: hona le mo ke tse bang hore motho nda destana ke ke ya ke yena hona le mo ke tse bang o malume effecta wa ngotla ka hana jwale e hle ha o mpona ke le jina ke di binitso hle tse bileng teng tse le di bina mmino wa Sotho ho tloa ka ba mmino wa Sotho Sotho sa nsa go ho fihlela ka bana ba boemeng bona ba gone ba machaba ha lwa
0: re a kwala hona le batho ba le thusitseng ke batla o fole fa monyetle ona be ile re ba ba petse ka rola bohlokwa hore lebe mona mo le lenteng ke ka ba lapeng ka ba motswadi mang ka pamang ya entseng hore le iphumane le le mona ga jeno mona ho le Seria FM re se re kwala le molaetsa le ona o qetela le reng ho batho ba
1: ge le boa haholo
0: la le ga ba bitsa ka mabitso ne hona le batho ba special be lo re ba hunga bophelo ba u buileletse la o tshwara ka letso a o be man
1: teng ho jwa
0: yes
1: ke a khola ka kotlolo ka ho qala ge kopagale le boe movement o bitswang ka sithokasi cause ko ona we long hore o kopantse le batho ba e ka bonda dischaba me nda dischaba go thusitse haholo me le bohle ba sebetsang le ka sithokasi ba ke nana ha ke itse ka sithokasi movement ke se ke a ka releitse ka ofela ho tloa ka ya ka hodimo ho tloa le ya ka tlase me re ka ofela o ile ga le boa ho tswa botibo mapelo gona le tsebe mantsoa na tswa botibo mapelo gona me ka nete re ke bona tabatabelo ya lona gona le batla ge ka e ka tlhasene e ka ga gona
0: ya
2: ke le boa holo ka nnete re rata o le wanda te mogosi ke le wa le ntate tshaba ke le wa le ka sithukasi le di company tsohle tse ntse o di bona re be re fihle mona mo re leng teng ga le bo
0: re kwetse bana beso ho o marangrang a di gokanyo tsa tshaba o go kwetse sotho se monate jwa ba le latela jwa social media M Church le wena ba tsibole latela mhlomo ba batlang le buka jwalo ba gona o bona le mosebetsi wa lona o tla
2: oho mani di Facebook ke kene ka Real M Church kireke ke beile dintho tsohle tse lo ga o hloka di email tsa di bookings di nomoro YouTube ke M Church TikTok ke M Church 02 Spotify ke M Church
1: na monga ka Facebook ke malala swahla ke utlwa ya usukusuku disa jela ya ke swahla ene ha se wena vela ise ke ithuti le batho ba bangata ya ba sukusa ke swahla ke swahla SH
0: swahla ai mana
1: Facebook ke malala swahla ke hla mo no ke a pego go betshehla ngwana mme ke go tseka tiba tsa dipalami handle e hlile ke motho a ka dihlabeng ke ho tse ke yana he ho tse ke isa mme ho YouTube ke malala swahla hona mona mo makwete e fumane ya nteng ha ba ka ba search malala swahla fela ba tla mfumana
0: malala
1: swahla ebe ho go dihlabeng ebe
0: bana ba se re a kwala makwete ke yena her kwala ka ona ke pinalo na re le buila ho lwa ke ra letlile ka tlo le mahlono lo le Seria FM le tla tswela pele o tsietsa mmino wa lona.
1: ga lebole
0: ba tsamang hantle bile ke lebole ha le tlile life ba nna le khutlela morao
2: eh
0: ha ile pele ba dumedise ba sotho le ba jwetse mvololo itse ithada
2: hala hala
1: hola
0: eh ithada mamere metso tse ma shura vhe da metso vhe di pele wa tla hora ya bobedi makwete malla swahla

0: Mamedi mwana mametsi embo Nightmark Black Sun lesanere mona ho le sedi FM ba re embo ba re ba jola metsotsingi e le shumela metsumine apele wa ka horani ya abobedi ke moqobelo ka jeno mamedi ntodi mona tika nete ipotlakile na kwena ipotlakile ha ke re ke a sebetsa jala ke bona ehle e tatile ha holo dumela ngwana e bangwe sa tswa bulela on joy putsa dipotso re bana sia le moya se monnati ha kana a ke se finga o mametse sebeletso ya le sedi na no lena le bitso ga re ke re ka ofela ke moqobelo mamedi go ba paletse makwete kwano ho le sedi FM ba iratile batho ba iratile ba iratile ba fana bana ba ratile bana M Church le malla swahla mona ho le sedi FM re ne re tsile bona ka ba palla lento a speedy a sama le professor mamedi ke batla ho bua le batho ba batsha fela kgweding ena mona hashtag ka sia ka re ke re qoqe ba ba bedi ba ba raro fela ku utlwe njaka ku utlwe gaitsedi ya ka nthodi tsa majwang huena tsengo go botse potso fela jalo ka motho mo jore mana ntshonze ditsa mahantle o monate nthodi dutse hantle mama di go yena ka ofela o fihlela e fela ke kgwedi ya batho ba batsha me pelong ya ka ke batla o bua le batho ba batsha fela go botse potso fela nja ka ntshwetse ham fela hle mana nthodi tsa majwa mo lenteng re bone beke nyena mo mamedi tabeng se itlomme mpile ai di bile ngata ka nete ai ai ai ai ai ai hewi ka nete re bone le di paparitsa mo hopola fa tsi dintse di tswela pele ha monate nate nate ari le ra bona mo mamedi ba NPA ba nete fa tsa hore lengolo la ho tswara Lieutenant General Dumisane Khumalo le Mayor General Nosipho Madondo le ne le ntshitswe fela le tshwerwe go ba netlo ba ba bang ba batho ba tlong go sebetsa ka la masho mararo kgweding ena e hodimo jalo ka re tseba mamedi go tlo ba le mohantono o tla bangwe le teng wa melata e teng kwano Aforika Borwa ntle le ditokomane jale ba re ai ke bone e ntse moferefermano ex banna ai ai ai ai pele motho ipotsa dipotso rona e be batho ba hodimo mane mang le mang o bontsha matla gae ga re tsebe fela re tla di bo mme re bone mo mamedi go na le moshimane ya qetileng batho ba baholo Bloemfontein mane Freistat a o tho a fitlha fela a re ke a o rata go thusa ba bomme bana ba seng ba godile go tloa bo 50 something 50 mamang 51 52 go ya o bo 60 a fitlha a lle moshimane a gomame fatshe a re a so bone botle bo bokalo a re mami I love you I love you so go thwe o kotsi kotsi kotsi o suna motho o tloa monwaneng wa looto a nyoloe jalo a lo fitlhe phatleng jale re a tseba mamedi batho ba tlhoka go ratwa ba batla lerato ga o kata go le nna ke a o rata a o nkise loan mamedi go gobe tlhokomelang gaitsedi tsa rona batho ba bagolo ba seng ba le dipensioneng bomma rona re a kopa 39 years moshimane 39 years a o ba qetile batho ba bagolo ba dipetlele ba nwa dipidisi tsa gatelelwa maikutlo ke mfanone a o ba qetile mo mamedi a o ba qetile moshimane go tho o fitlha fela a re weave a re hello mami yo my beautiful motho wa mme a ga o modimo wa ka ka be ka le fumana qetellong lerato a the o jang ae tsatsing la boraro o nka o isa bankeng o lo monkela diketekete a ra exkena le kgwebo kgwedi le kgwedi o tla thola boka a qeta o enka jele fatshe ba kula batho ba bomme Bloemfontein mane mespolesa sentse se batlana le ena melelwa ino
1: bekeng e tang ho le Sedi FM One Life Insurance e ufamo nyetla wa bapala Winning at Life le One Life Insurance kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596 mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand dula o mametse le Sedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance SMS ka nngwe e kosa 150 SMS tsa mahala ha di sebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete melawana le dipehelo di teng online One Life changing lives
2: ya ha la mosamfi e khutlile e tshisa ho feta pele Ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa lo ketika mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanner Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bautisetsa mollo ho Sun Fest tsela tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa mashome a mabedi a na le metso pile mpukcha San City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesu sefiti ke siya ka la mo San City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya ka la mo San City
0: Begeng etlang mo mamedi ga moqebelo re tla be ro fa dintla kholo ga bona ga San City ba re siya khala siya khala siya khala siya khala siya khala lo na ba di 20 ke ya tseba le monate le tshilentseng bo tla ga ile reka ticket ha mo mamedi so se tse mmalwa fela ha o se tse mmalwa fela o ga di ya ngwana mme a ketse Begeng etlang kala mashuma mabedi a metsi supile ngoding e o di mo re tla be re le teng a ka mona ga San City Super Bowl di sebele tsotsala khotlala kha sala Afrika borwa a di tlabedi kopane ho le monate ho le monate jwale tsa moroka tikiti he re ilo ja monate ha re bua motho mo tsha ba di ba bararo fela nthodisa majwang hle mona ke batla batho ba ba tsha fela mo mamedi 086000 3084 go di alo na mane re ke re utlwe go botsa potso bona lo njaga o sharp o ntse tsa mfela hle mona a king is so tabisitse mbeking ena nthodisa majwang bophelong ba hao se ba bohloko jolo ka batho ba ba tshake re botsane hle mna fela ke batle motho a tla rantsa ka ntse ke dutse ka thunyana mona eh batla nthotse ahang ha o tsi ba o tlo ntitsetsa o re dutse ka thunyana swa ba ntitsetsa ke tlo gaola le se di dumela re tla ka mona 0600 3084 tsebeletso ke le se di mamedi khotsa le sa di dumela a ba nna yetsa ba me halene a ka mvolola eng ketsa tsena ke tswara ya gawa le sa di ele le sa di dumela a khona yetsa ba le sa di
3: bolisto
0: o mothemotsa
3: o han bolisto
0: o mothemotsa ngwaneso o motsa Le sedi dumela?
4: Hi Mbololo.
0: Hi Shapulwa.
4: O sha po di tsanga mo.
0: O mocha?
4: Eh.
0: Ba tla ba tsha fela mo. Ah no ke bona diwa.
4: Ke ba tsha go ya taba sentsha.
0: Yes.
4: O ba 2000.
0: Hi Marona ga ga o mocha.
4: Ai. Ke 2000
0: ke ba 2000 mbololo. Fela ntso ya jang khaitsedi yak.
4: Ah ha monate ha monate.
0: Bo phelo ntso bo tsama hantle na go ngene bima.
4: Ah e ka nnete re bone ile mo gana je so ona mo feta ba ga mone ya bona.
0: No re ya le bo wa ntodi tsama hantle o tlwa ba ba ke ma.
4: Thank you he ke manana.
0: Shapo nana le seriele u. Tsabela tso ke le seri dumela sa. O le tse sia le moya re ya feta dumelang?
3: Bolisto.
0: Shapulwa.
3: Ragwan bolisto.
0: O mo chanda de.
3: Ke mo chanda bolisto, mo chanda mo fela.
0: ke mang
3: ke
0: ah mo holo ntate kwalepe ai o tsiona le 50 years ke batla ba ja mona le saidi dumela hello re ke tle ka mona ba me di dumelang banna le saidi dumela shapulwa
5: Why, ke tsona khot mala yena
0: e. Ei tada, ke mangwele tsala kae?
5: Ke so phina ka tsena tsena masile.
0: Bo ya jwang bophelo gaitsedi ka mthoditsa mavang.
5: Ai ka tsia ka tsa ya pusha velisto le botsotsi bo fedile nyana tse ba khot man.
0: Wena bophelo mba ha mthoditjwang di mna to handle.
5: Ah thodi ya venya na ke itse ilo je sa ke ro bjwang.
0: O di ya vile.
5: O mtsiwa je so tsara ba tantle jwa.
0: Yes.
5: Eh ntodi a dinya le khotmani ke bona plaga ntodi sharp
0: khotmani ke mthu wa ga pa ke abtu wa
5: ah ke bona ka le di ke bona
0: sharp ke tsona khotmani a di mehele
5: a di mehele khotmani
0: ele le se di dubela ele o
6: e mbololo
0: sharp lo ntate
6: anna wi o tsaka fani fani mara le thole mo putjeng ka lokong
0: o mocha
6: ha mona ti bua
0: shapo jwang jaka
6: o sa pa mbololo
0: mana di a jwang welcome o hantle
6: a o hantle o manya ke vela
0: ntodi tsa mahamad
6: e ntho ke batla go bona ba ska khatha mosebetsi mo lo mo ndi mosebetsi ba tba go bolela
0: batho ba batsha ba ske ba khatha mosebetsi ya hey mona bua ntwa botloko
6: e ya mbololo
0: ke mona fana ka keletswa bohlokwa re ya leboa
6: thank you very muloyi
0: e dira he mothe mo joska gheta mosebetsi mosebetsi o mong lo mong o bohlokwa bo philo ke ntwa bohlokwa hore e nna ke na le degree tsa eng ke na le diploma tsa eng fela ntho di sokopane e nngwe le nngwe o fanchelete ha ona mosebetsi o betere o fedo mong wa tswana ka o fela ha rona re batla chelete bo batho ba tla ringa ino yetsetsa letho botse batho ba bangata ba ile ba ya ka yona re mfeto na hana bana ngwana ka o tla re mfeto media ka e tla re se ke tshwere gagafo ha o tla le mala nana media ka e tla re se ke duba daga nana media ka e tla re se ke na le tech o tla ikuku sebetsi ya tswana ona o bitire ka o fela rona re batla chelete le se di dumela
7: veli bololo
0: a shapuze dautia ga
7: ah mina ke nna ke bro ga re nda so
0: ah ntodi mina din jambe ke mangwe le tsala ga
7: ah ke mina ke tlile ga mona ka migrant tsa mo nge bololo
0: autia ga dia jwa ngo shap
7: ntho ngwe lengwe tsa la ile bololo ntho ngwe lengwe ka la ile ke re fela o bule Spain majiti a Spain pele botswele pele
0: ei shimfedi ya
7: a se belief
0: gore tsenga dadi ka loka
7: wa ibona taba yiwe
0: manna ile ke beke ya ne ya uingodisa bakeng sa ulo voter ga general sane hle ba nari em batho ba batse
7: ke ke tswati
0: o so tswati
7: ke la tsaka yo di tsaka bona ako
0: ngwana mme ke ya le bo sharpun jack
7: thank you for all
0: mama di ke a hopola ga jeno ke bi ngodiso le commissioner ya dikgetho e ke metseng ya dikgetho IEC ka jeno ba buletse he mo mama di bakeng sa dikgetho tsa magotla metse tsetlang ka la nne pudungwana batho ba ba chapakeng tsa lemotse 18 le 29 ho thwa ba bona ha le momamedi ha re eng hle banna re lo ingodisa ke engwe ntho ya bohlokwa e re tlamang re yetse re ke onkelwa o qetela re tabeng sa hora bobedi dumela
8: le kae
0: nda ela
8: ha mna le le ga
0: a anta de tla di ke batla batho ba ba chantate
8: Oh,
0: ke antenda ke ntse ke tsatsa ke batla ba tsana mhlompe wa ga tsatsi le mna di matlaris le se di dumela wa o qetela
9: eh anta ke wa le mosimana pa ke mocha
0: o mocha ntodi tsa marwa le kwa le ke ho ntsane ntodi tsa marwa
9: ke tsama ntse ke ma plazing ka mo na ke di ke o e tanka ka ke di ke o rekisa
0: o di plazing o kae
9: re tena ra mo nanda di mo natlen a bona bua le mushimana ga tse tholo
0: a sebetsa ntle mo no ba dumedi se di plasing tsa vetena re ya le bo mamedi le bekeng e tlang o fihla go di ena e fela re bua le ba tsha fela mona ho #gasiaka 100 mahlo ho rakia bobedi tsebeletso ke le sedu SABC tsena tsa hora ya bobedi ditaba re di balwa ke sebohudi ntsane sponono ranto.

0: letjha. Merere ho le tlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matshaba a lefatshe. Le teng. Mmele le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Ho jwalo mo mamedi wena tshebeletso dilemo di 66 a metso e tsheletseng ka nnete ha e sale ntse kgakgatha ya hodimo le tlase tshebeletso ena pula ena e sane o chesa o bata e ntse wa tla ka mokgaolo mong fela nnete ya sala re a leboa ka nnete o ka fihlella dilemo tse kana ha o bonolo ebile ha se ka le mataro ha se le ka mataro na ka nnete ke ka mokgwa o taba di leng ka teng o sale teng he motho enwa. E ke ena monga phofu ke abegile mafelo abeke. Jwale ke chesa tukutuku. Nanga malagabe. Ke le jwetsa nete. Yekelana ukudla. Ha ke makwe mafelo ngabeke ke tsama ke le monga fambo. Nanga ke malagabe ngwana ka ngwana a bo se babule.

Moko Vaudi. Nannete. Ke phoka ya borwa le sanne. Ba mona mosadi eno a pele yena mona swa ha kwa le lapa. E ba sotu. Maga swa ha yena mona. E kwa le lapa muti. Ke ba sotu e ba jwalo. E ba di sebisebisa jwa. A re dali we buya. Adada mela sweetie. It is Togwa, Togwa, Togwa, Togwa. I give a move about it. Hey, Togwa, a damn, a dali. It's pretty tunally tornado.

0: Hodimo ke lebitso la pina skun pampir. Ona le seru the ellipsis. The ellipsis. Ba bene metso ke le shume le metso mhlano ka mora hora ya bohlano.
1: Wa ratwa. Wale
0: le le le le le se di FM. O se tsi metso se le shemele tsolo pele nane o lena la dipapa di le fela ka tsheno ke tsama le DK ya o sana nthotsenga ta ho hang. Re tswa gasong ya papa di ya rugby ona jwa le pakentsa Barbarians le Stopa sa Africa Borwa. Africa Borwa ile iketsetsa ha bohloko fela. Me se papa di se ba petsenga ka bogabane papa di nyana ke Edwin van der Merwe. Edwin van der Merwe. Ke ena ya kgethwe ore ko ena ileng a tla ipabola ngwana mme ka papading ena ka tseno tletaba di tsamaile jalo hemmabedi re tla bona papading tse e tlang ore na e tla bapala bang Springbok maobane go bile thata go tsena tsa United Rugby Championship e ke ne ke utlwile bohloko ke shebeletse bolo ebile banna ke tloa kaekae ke matha ke jwetsa batlhomphela batlhomphei ke sa kaekae banna papadi ya qala metsotsong e 30 ka morago ra ya borobedi ke papadi ya magaola gambana ya United Rugby Championship ebile ke ba jwetsa gore tlhopha sa Aforika Borwa se teng mono ke the Blue Bell Blue Bulls ne teana ga bohloko mono le Leinster ai kgona ke bone ka re batla ba betsa ka ntho ba bitsang gore ke white wash elek obile boima obile boima Leinster ya iketsetsa ka Bulls mamedi ka dintlha tse 36 go tse supileng tsa Bulls a bana Bulls lekile tsa mo lefintse ke ga e khona ngwana ka man batho bana ba shapua no otoka ne ne ke ga ke ba ba fumana try hle le conversion ya ba ofelletse mono ke petho ke tu Leinster ka le mpimpimpimpimpimpimpi e le mpi a holo intse ya bulsu magaola ga intse gutla mono monyako intse ya mono gutla monyako me le ke gola ke le motse tharo ka ofela intse ya fela e gutla monyako Baleke khutle mnyako. Jolo ka Arsenal. Arsenal le Orlando Pirates. Le motse tharo ka ofela hlopha tsene ha sa le di mata. E ga re ditlang ka leki di khutla mono ditswe bo yemong ba bobedi. Fela ha le bong sena. Ba sebeditse hlopha tsene tse pedi ya Arsenal le yang ka leki Pirates le yona ka leki ka mona. Ntse re khutla mnyako mona di khutla mnyako. Jolo ka di blow bell fela ba khutla mnyako mona. Fela ba sebeditse ka nete. Go fitlha go magaola ga di blowbele fela ba shapuwe ke Leinster ka 36-7 eleke icona le ka jeno jena Barbarians ena ne re tlame be re etseditseng pipetsi ya ga e fa letho tsebala ya bantse le fa di try ka mono le lona siamthanda kolisi yes ya tseletsa mono le le ha e ba nna tabe ga mono ne ba tlile hle le ba haile fela ke papadi ya setswalle ya se ne se ntho e thata kalo jwala ka ile a tlhalosa tough guy ra le mokwetlisi o batlile dibapadi tse ntšha ka nnete ba bangwe ba bone ba qala le o bapala ka jeno jena ba thala bašana ba thala ka mono ba ya godimo le tlase ba leka go kopanya ditaba ba bone gore na ebe ba keke ba bitswa nakong e tlang di a kala hetsa dipapa tsa nye tsa rugby gape mo mabedi le bolo e tla qala Aforika Borwa mona ka phato se ke tlhokometse gore leake ya manyesemane e tla qala ka di 21 tsa August 21 mafelongwana beke mme ebile papadi e tla bangwe fela e tla be le ka labohlano a sena le bapala le Coventry ke yona e fitlhang go English Premiership e a fitlha le mong sena jale e tla qala le a sena le bana ba tshireletsa mhope ke bone Manchester United le yona e tla amogela tlhopha se setšha se fitlhang ha e le Liverpool yona ke bona ba e kopantse le Newcastle e kopantse le Newcastle o tla ba thata Liverpool e fumane mokwetlisi e mošwa ba ntse ba ngodisa dibapadi ka mona le ka mona mo bamedi ditlhopha di a ngodisa le gona jale ne keta gore ke le ka o bona gore na tabeng tsa Siwelele re ka kena tabeng efe bane ke a bona mona Siwelele FC ba ngodisitse dibapadi tse supileng kao fela jale ke le kile o buela kantoro tho a ko emehanyane ntata ko emehanyane re tla phatalatsa dintho neneng gaufinyana go na le ntho tse ntse re di qetelela go na le ba bang ba teng mona re sa sheba gona enke re shebile kae Pirates lona e ngodisitse Kaizer Chiefs ntse ngodisa le yona mo mamedi Sundowns lona e nkile ba ba kae bana ba babedi nkile ba babedi bogolo ba ditlhopha ka nnete bo sekhukhune sekhukhune le yona e hle e ngodisitse ha ya salla morao ho hang.

0: Eletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118 000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
2: Mabedi ke metsotso e mashumi a mabedi a motsomong botsekeng ka mora hora ya bohlano. Ei, mangoba mngithi le yena ha di monate mana hlopeng sa Golden Arrows. Batho ba bangata ba re ha bana hutle jwang monne ya tlo hlopeng seo sa Golden Arrows di le motse mashumi a mahlano a metse mhlano mangoba mngithi a sebeditse a ka bana o tlile hlopa seno a se beile boemong ba botshelela ha se le ha le gikwalwa. A se beile mono horeng boemong ba botshelela ba re jwale ho etsa etsa a ga ona tlhopha tse tla motlwelela mangoba mngithi le gale nka nnete le gale ba tlatle ba mopotlakele. Ke bone Thabo Matlaba le ena ebile o ile lapeng kwantse ke batla gone ke ke tlo bua le ena Thabo Matlaba. Ke bone e ka re jwale se ebile ele rapolasi se le rapolasi jwale Thabo Matlaba mmamedi. Ke tla ke ke mmatle re mmatle DK batla re batle Thabo Matlala e Matlaba. Ke bone jwale tlaba rapolasi jwale ore a bukeng pele jwale ke ye masimong re nke ye masimong ke lo phethola lekote mane jwale ke tshware mohoma ke tshware peke ke tshware garafu ke tshware nyenye. Ho na le motšhini ya ba mongwe o jalang jela ba re ke detse ee ba tsho jwalo ee wa jala di tsiwa haholo ke Dr Motšhatso eno Thabiso Motšhatso ka o etsa gore motšhini ona kwa ntho itse motšhini o etsa ntho itse motšhini ona fe fertilizer e kena ka mona ke tshona manyolo ee a kena ka mona ke Kensmith e kena ka mona ke Motšhatso o tla o etsa gore ena ke eng etsa jwang mobu mane ena ke eng ga re jala re sebedisa eng ke ga polasi monneno Dr Motšhatso ya bitse doctor fela o tseba tsena tsa temo go ya kwana le kwana bane ke na le yena kae ka mona ntse re shebile dintho mona re shebile thepa o shebile thepa ya DK le yena ke mmone le nthong o e tshwere. O na le lebaka la borotho Thabo Matlala. Thabo Matlala o na le leganyeo lebaka la borotho. Ako mmatle a tle kwane mona. Sa le marothong kwana. Ke bone go se le ga kgwebo. Ke ko batle mono. Ei, la ka bapala hlopheng sa Free State Stars mane. Ha tlwa ya hlopheng sa Orlando Pirates mana. Le mo bi. Ba tla ka tlo go jwetsa ka kgwebo monna jwale wa tloa ka mo wa tla ka mo ke eng Thabo Matlaba ee ka re o le motse mashoma mararo a motse robedi cheo sa le moholo ka nnete bo mamedi ee a ke re mmatle mono head cake ya le wa kgaitsedi ya ka re mtlie kwana ke re tla utlwa tsena tsa kgwebo ba ne nnete ya sala ebile a hlabua re jwale ke beya meja fatshe o tlile hlopheng sa Golden Arrows a re bua le wena tjena ha le mosela sekwalwa mane ke a re o le sa lekane ore nka nna ka bapala empa jwale ke se ke leng ka mona ka nyong ke tshwere pane ntate ke a beika ke otla marotho ke otla ntho tse monate e ka natala ka kwana ba re ke senkwa ya Tibos mashome a mabedi a mosemehlano ka morago ra bohlano ke dipapadi ke Moqebelo ke tshwere Makatsi go na le ntate Stana le Fortunata. Ke mmone Makatsi a le kaekae ile lebenkeleng a le o bata dijo e batho ba mmona ma ba mopotlakele ba re sisi ba re tlotlhe
3: Ke batla o bua

0: wa bona ho ya festival eng a le teng makhats ha ona taba le chelete ba tlue monyako ka pa gate e motho a sebetsa yo o tswa mono go tso fetse ke makhats le ntate stana fortunate out day movie a di kopantse la ba se ba tla di tsama jena ka bo moqebelo jena ngwana ho sana ke thebola lebele ke sonta e re ja di seven colors makatsio bona le ntho mo nan tsa e betsa betsa mona la ba semane ile batho ba ja e fa go loka yona tsena na ba e bitsang bana fela ha ona taba butlapeleng ke ke buile mme magetsi ka ngena butlapeleng ke ke buile mme magetsi e ona le moradi mona jole o aba pala mona ho etsa la taba tsa mfuta o itse mabene metso sukena ile hantle o ye mashume a mararo ka mara ho ra ya bohlano ke ke buile mme magetsi ka bona mme magetsi di mela hle o tshebeletsong e golo ya lesedi o ntse o phetse hantle
1: dumela ntate nkake ke tsebe ke phetse hantle lona
0: ka mo ha ufela mme modimo sa re bolokile ka nnete
1: ra leboga
0: lapeng ke kae mme magetsi
1: originally re tla ko Kroonstad mare re dula Welkom
0: le Welkom ona jwa
1: Ee, re dira Welkom ntate.
0: Hey, la ona le mogadi mono bitso la ke mang?
1: Mogadi le bitso la ke Tsomofano Fetsi.
0: Eh, ha ba le khutsufatsa ba reng?
1: Tsholo.
0: Ba tla ba re ke tsholo. Ha ke tsholo. Ke tsholo.
1: Eh, ke tsholo.
0: O ba pala papa di fe mogadi.
1: Tsholo ba pala hockey.
0: Oh.
1: Eh, ntate.
0: O mo bika hockey.
1: Haholo
0: o le modikai
1: tsono 17 years
0: jona jona o tla dilo e ba planning a ba pala sekolong sefe
1: o tla dilo ba pala grade 7 a le Bretna primary
0: eh
1: mo Bloemfontein eh
0: ke bona ka nqina ka nqina ka mona
1: eh ne ntse go dilo Bloemfontein ka nako tse
0: le ha isa lontso mo shebile o bona ho ngwanena wa e rata papa diena
1: haholo ntate haholo
0: eh ya mme
1: eh
0: Kala ke utla hona le moya nteng tsholo fela tsholo
1: Okay ke mo five
0: ya go mo fe mo nke ke kotle le radio no ga bana 17 years e sala mo lo ya
1: ke valente te
0: ho joang tsholo fela
1: sharp
0: o sharp a gre nna ke tsholo wena o tsholo
1: eh ntate
0: hello tsholo
1: di valente ke tsena
0: o sharp
1: Eh, ntate tsholo wena.
0: Ha monate hle. Wa e bapala papadi yena wa e rata?
1: Eh, ke rata haholo, ntate tsholo.
0: Jwale le lona le na le di position ka moo?
1: Eh, ntate tsholo.
0: Jwale wena o bapala ka? Eh, o eng wena?
1: Position ke bapala forward ka pa link. Link ke midfielder ho king.
0: Oh.
1: Eh.
0: Ko ga mantswa mang o ka di bola mo raudi isa pele wa link a jwale.
1: Eh, ntate tsholo.
0: Ne ne ngo hlaba di ntlapele kwa.
1: Eh,
0: yela, yela. Jwale le bapala le lebaka e ka le baleng.
1: Le bapala ka 11.
0: 11 11.
1: Eh.
0: Lentse le na le first half le second half le luna. Ka pa le etsa bona.
1: Ah, ke na le half tse 4.
0: Tse 4.
1: E re na le ka tse 4.
0: Engwe le engwe ka nako e kae?
1: 15 minutes.
0: Ka 15 15 15 15.
1: Eh
0: halala jwale tsholo fela ke a utlwa hona le di tournament e ning tournament e
1: tournament next Saturday
0: e ho kae
1: e re ka tala ho ya Bethlehem ho no go bala Bethlehem then tournament e di no KZN
0: o di na tala di 20 mang di 27
1: eh ntate tsholo
0: ka Saturday be ke tla
1: eh
0: jwale ho etsa la jwang ho wa jwang mo
1: ho ka Batari ba bone ke bone ba tlogisa Bethlehem and then from Bethlehem go tla ka Desi ho ya di tournamenteng ka ofela as team.
0: Oh, le long ka matsatsi a makae Durban?
1: Ho nang ka 7 days.
0: Banna ke beke ka ofela tsholofela.
1: Eh, ke beke ka ofela.
0: Jale, ho na le ntho e le batla ba mamedi ba le thuse ka eng? Motho ya nang le tjhelete a le thuse ka eng?
1: Eh, ne go kopa di sponsor ntate tsholo.
0: Ele. Eh.
1: Eh.
0: O so tsiba gona chelete ke bokae? Ka pa batla fela motho ya ka reng bokana ma ka itsang tsena itsang tsena itsa tsena.
1: Eh, ka tsiba chelete ke bokae?
0: Ke bokae?
1: Ke 11900.
0: 11900 har ke 12000.
1: 12,000.
0: E tla be ke ntse tšhelete ya BC dijo marobalo mo le yang teng kapa e tsa bona.
1: Ee, ya ntatetsholo.
0: Matsatsi ao ka ofela.
1: Ee.
0: Jwale se le kopa gore batho ba ka le thusang tle ka 11,900. Fela le sontshe lethonyana bo 2,000 mono kapa ntse le batla-batla le kopanya le mama le papa.
1: Ntse re kopanya.
0: Ee, ako jwale ba letsetsa kae batho ba batlang go le thusa tsholofelo?
1: Ba tlo founela phone number tsa ntate wa ka. Ntate Mojalefa.
0: Ee, ba tla founela ntate Mojalefa. O e tshwere nomora ntate Mojalefa.
1: Ee.
0: A ko re fe go mpo e nepe hle tsholo hle ke a o tseba wa nepa. E re ntsholo?
1: E re 060.
0: 060.
1: 704.
0: 704. 3201. 3201. A
1: ko e phete? Ee. 060.
0: 060.
1: 704.
0: 704.
1: 3201.
0: 3201.
1: Ee
0: ntate. Jalo reng gore ba o thuse bua le bona he ba o mametse hle bua ba o mametse tsholo.
1: Dumelang batho ne ke kopa di-sponsor for Northern Free State under 18A hockey team. Re a thwa next week Saturday. So ne ke kopa le go thuse go fanta for the sponsor.
0: Ke 11,900 rands.
1: Ee.
0: Tsholo felo ha re tshepe hle ba tla o thusa utlwa tsholo.
1: Thank you.
0: Jalo le tsamaya le bakae?
1: Team ya rona re 16.
0: Jona, ke sekolong se feng?
1: A se sekolo ke...
0: O ke setlhopha sa lona se o le se bapalang, se bitswang?
1: Ee, ke Northern Free State.
0: Halala.
1: Ke sekolong se sa tshwaneng ka ofela.
0: Oh, ba le kgethile dikolong tse mmalwa jwalo.
1: Ee.
0: Etsolo, ha re tshepe re batla founela ntate Mojalefa, utlwa?
1: Okay, thank you.
0: Ke lebile o dumedise mama mono, magetsi. Magetsi ka, magetsi we.
1: Magetsi ka. Dumela ntate.
0: Magetsi we. Ha re tsepe ba tla thusa moradi a ye Durban kwa na hle.
1: Ga ikopela ke a kopa ntate.
0: Ee, a hle mme moradi le yena a be se hlopheng se yang kwa na Natal.
1: Ee, ntate.
0: Ee, re batla o mona le kae kae le kgala la bapala hlopha tse golo.
1: Leonel
0: ke sa ke sa se la ba le
1: bana ba ba ka ile
0: ba ba pala eng ba ba bang yena se re tsiba
1: ena ona ama ba ng ba pala soka and then I ona munyane ha hono
0: munyane wa nthe ga ina lwe na magetsi ntso re na
1: Six years.
0: Ila usalo mnyane muthi ha di jo six yona.
1: Ke
0: nge ngwana na.
1: Ke yena aba palanso. Ke ba shimane ba lebedi.
0: Oh, yena ke ngwana na.
1: Ke yena tsala ngwana na le mong.
0: Eh, ha o bana, ha o bana. Jwa le o tlo tefa, jwa le tsholofelo a tefa mmuru ha ga ba shanyana. Ke le bile se me magetsi.
1: Ke gona ke le buile, ba khetsi ke bona ba le buile ha ho lo fela.
0: Le me senta dem jalefa.
1: Kgotso
0: mme.
1: Ke hantle.
0: Mabedi ntsho mametse sebeletsa lesedi ne ke buisana le tsholofelo kgetsi e le mme magetsi ka nnete ngwana ke eno hle ke sebapadi sa papadi e kotsi ya golo o re o bapala mane o bapala pele ebile gape wa linka mone o mobe ya golo nomoro tsa ntate wa ke 060 704 3201. Ba hloka fela ba kopa 11,900 la bohlano ba tla ba isa ka Bethlehem ba tlo seng ka di 27 ba ye KwaZulu-Natal ba re phantsi e ka kasine ba lo metsa ka bo Mo River ka mo ba betsa ka bo Swinburne ntate ba feta Swinburne bana ba theowe ba ke ba shebile tsela zentle tsa KwaZulu-Natal ntate zentle ditsela mme ebile ka mona o ntse o tla o etsa mona go thwela tsamaya ka 120 mona o tsamaya ka bo 130 140 a ka mona ba bapale N3 ga go bapale ka mono ngwaneso ke dicamera fela o tabo o le o kena kwanang ei mmolo o kuona o kena ka turubane mono go tšha camera fela mmabedi go tlwa na ge semetho ya kwana tšha camera fela ke bontate le bomme ka mono ba banye ba di pitkopo ka mono ba laolang sephetephete ngwana a bo mmidimidi ba o tabola ka Natal ntate ba o tabola ya o tshwane le kae kae mona bona o kentswe dikhamera mona dipalo ke tseo tsa dikhamera khamera ha e sale e shwa re tsebe na ka le mosefe se bile batho ba tsaba ga feta fela e shwile nthweno shwile nthweno a ona le thomo di tletse mona a di etse mosebetsi di tletse di hohle mona ya o jetsa tshebele sa ke le sedi ke mo kabelo ka tseno ke tlo ya papatsong a ke tloa mona ha ke hula nthomo na ke hula nthomo na dikopantse bana DJ la ba se bana ke malaba lava ke malaba lava ho monate ho jwalo fela tla ke re te anyane ke re shebetse na tsa papadi ya mhopo la fatshe ke tsona fela ho ho bentate ke la ka tswa o seng ke shebella nye Brazil qetelong ka bona e seng shebella jwale ke re bana jwale ho etsa ka nkanna se ku tlwa morao ma ane ke re ga rona le bolo mo la ke re le itlo ke re bana ke se le trini le je ene ntwana ya first half ke handle ntle ho etsa etswa e bo go go le bona e ile ntshebe la television o senje fela o taloka
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: How to fit an original bucket for 1 year KFC? Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
4: Haeba o batla ho rothisa mathele ka nnete, iphumanele Dunk Bucket for 1. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut di Dunk zinga wings tse pedi le di chips.
5: Original Bucket for 1 ya KFC itulana le Dunk. Ekhetele site ho tloha ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
0: Kyota ba sebele so ke ona e ga tani le mo se mashima tseletse nga metsiletse le sedi ya fe you know the chess world ona le tukutela a babola emo demone le tlada tukzi ubalo

0: Jazz World Tukutela Babala M Adala Tugzi Ubalo Shemelem Simsano Mabede Kimetsu Reho Ringa Botsilela Ringa Botsilela Kirita Bahang Felagam Ramono Takise Tsoka Masukwa Kelele Ota Fata Watsenu Emotsumaratu ene ke le kae ka sefate mana motsheya ga bantse ba gana o kae mosomo ga tuwa ke bua mfe ba ga batla o mona e monna ka jela ba o batla sefate ma bengile la le le holo sefate ba batla o bona e ka jela ba go go tla sefate mana ngwanaka e ba batla o bona e ba batla o bona mona sefate mona Sopa sa mazulu he mamabedi hubanala ika batango risa Omega Mdaka yana ngalesto penga sa Stellenbosch FC. Ikile ba mata ba mbeile breile barotlokwan rotla wana ornaan todi tlase diza mejuang he mamabedi. Retadibona tabatzeno. Kileka utwa lilepo ika otla zama sopeng sa kaiza chisi fela he karotla dula. Kia wana krusi neti asala mamabedi krusi kemo kwetlisi emo cha sopeng sa kaiza chips. Baraka dule kwa. Ba re sa sheba mona rona re tla hlere sebetse jwang le yena taba e hleri jwalo Thabo Moloisani o na le tlhopeng sa Stellenbosch FC le yena o sa mathaka makhosinga mana mathaka makhosinga mona me bile go tlile Kaizer Chiefs tla bula ka la pele kgoding yena e tlang e di bapadi jwale e tla gutle jwale go qalellwe jwale go seyetswe itaba mabedi ho ya ka nna hantse ke rutse ke shebile se bapadi sena sa bafana Mbekezeli Mbogasi ga tsiba tlhopeng sa nthonga mona Chicago ka America ka mona ha ke bone atla ka ta kontraka ha ya ntse le tlhopeng seno hlobatsengata ditommatla wa nne ti a sala ofela ha kana o sebeditse hantle tlhopeng sa bafana me o bona ke dira ha ka ofela o bona ke dira ha ka ofela mo mabedi nna ke u etsa nete ke o se ke tshon nna ke iketsa mokwetisi ya sna mangolo ka tsebo ya ka ene nyana ya nye ya ya half cent e gna le yona Mbekezeli Mbogasi nga mmapadisa mpeng ya lebala nna tsholo e hanga ka ba mokwetisi wa bafana e ha ke re ba etsa phoso a ba pala ma nna nga mmapadisa mpeng ya lebala Mbekezeli Mbogasi nga mo jesa number 16 ya ka pa hohle 8 10 nga me ya mon 8 10 6 nga me ya mon nna Mbekezeli Mbogasi nga mo bapadisa mpeng ya lebala nna Mbekezeli Mbogasi o se ka ba makala otho utlwa otho Mbekezeli ha bapale morao sa bapala pele wa mo hopola mbulelo Mabizela ha a tlowa tlhopeng sa Orlando Pirates a ya ho Tottenham Hotspur ke a ba mo bapadisa middlefield mana ebile a hlaba dintlha mo papading ya pelo la ba hlaba ntlha nna ke mo shebile jena Mbekezeli nka mo tlosa morao ka mo isa mpeng ya lebala ke gore se ke tsho nna ka half cent ena a ka tsebo ke qetile se ke feta fela mona re lebile mofokeng na ha tsengata mo mabedi di moshebile moshane na o tsiba bolwe motho ena o tsiba bolo ba padisena se tsiba bolo ba padisena se tsiba bolo ke a tloa ke a hlopeng sa Kaizer Chiefs hona le monna ile nga sebetsa hlopeng sa egepeta mono a ena li o le motse mashoma mararo a mtsi mhlano ke Mahmoud Abbas eka Kaizer Chiefs ya matla a tlo thusa ntate Cruz Fernando Da Cruz ke tseo nna ke ntseng ke di sheba mona ke ntse ke di bala ke di sheba utlwa gona dintho dipotapotela jwang mang o reng kakaekae go a tšhawa tima ke tseo ga ntse ke di sheba mona he mo mamedi ke fumana taba tse jwalo nna he e re batla re tletile kankane ke re he DK re batla re tletile kankane kgaitsedi yaka ga o sheba Cristiano Ronaldo mmapadisa le Lionel Messi dipapadi kaofela tse Messi a di bapetseng ke 1157 Ronaldo ke 1326. Me o fitlhela ga kana he dintlha tseo ba seng ba di tlhabile ba le babedi tsa Messi ke 914 tsa Ronaldo ke 973 papa mono ke dintlha tse 15 a metse robong 59 gore Messi a fitlhe mane mo Ronaldo a leng teng o tlhoka ntlha tse 15 a metse robong mme Ronaldo a kedumele go tla ema o tla nna le ke oeketsa dintlha gobane o batla gore pele a beya mejafatshe papading ya bolo ya maoto a ba tlhabile dintlha tse tlolang tse sekete mme ba kgonne go thea menyetla gore papadi tse ding di tlhabe dintlha ka 414 ke Messi athe Ronaldo ke 261 Ya. Ijwalo. Dintlha tse hlabueng hlopeng sa dihlopeng tse Ronaldo a di bapaletseng ka ofela ke 1234, athetsa Messi ke 1328. Ne ke re go fe ditaba tsene he momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Butla pele ke potela ho qetela ka mona ka mashelesheleng ha ke kgutla ke tshwaretsa mohope wa lefatshe tse ding.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na o bone sesolo sa founu e ntjha hape?
3: O etsahalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka founu ya hao letsohong.
3: Ka nnete?
2: Eya!
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha Pep sell.
3: Au, jwale ke e fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela, kapa o e lefe hanyane hanyane. Boikgethelo ke ba hao.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
2: Hehe, le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: E robedi re ya horeng ya botshelela se mokwetlisi wa mehleng wa tlhopha sa Bafana Bafana e leng Carlos Alberto Pereira. E hlile bophelo ha ba monate mabedi ba ntse ba hlalosa kwana mona ba re hlile ha monate ho hang. E ha re tshepe re o tla fola hle a kgutle e le yena a tlo kena tjotjolong haholo mona dipapading. Ke me jwang tsa mohope le fatshe ho tloa ka jeno fela ho sane ke tla oneletsa hang fela ka mrapini ena ya AKA. Ona le caps of this small company remix.

0: kapo ha sa sebetsa energy ya hae sa tshwana le pele o sana le ha sana le interest ha holo ho sebetseng anxiety motho o sa tshaba lo ya msebetsing di health palpitations mo tlhoma na ro pelo ya matha haholo o sa dula tswile o tlo fuma na ro itlaya ibe serious mental health condition jwalo ka bo schizophrenia mara so he ke person di tibile haholo ha motho a sa itlhokomele medication before o fihla yona tsantsa bo bone psychologist and medication in a an important function motho and I think you onan tweet on about bali ha go ba ska batla we bona psychologist le psychiatrist because of stigma go bana ba batla go thuba hlanya for lack of a better lentsulele ne pahetse mare the reason why re sebedisa medication is go thusa motho gore a kgone gore a nagane gantle bane motho a leng depressed haholo kapana le anxiety fumana gore ga kgone go nana ka tsela e nepagetseng medication is go thusa motho gore a kgone go ba le go nagana ka tsela e nepagetseng ke gona he ga le medicated a tla kgone gore a bone psychologist re kgone gore re bone gore na go tlile jwang a kene tebatibeng ena ya mathata a hae a etsang gore a ka kgona gore a functione the way a re mo tsebang ka teng
1: ga e kare ga o katla ka mogao a bona se o tlhaya mona o ba le letswalo le le ngata motho wa mofuta ono a bua dintho tse ngata go e na le batho ba a sa batleng go bua le bone gobane ka nako eo moga matlhoko go na le ntho e tsalang go na le memoya e teng lefatsheng mona motho ena a boko ba e se bosebedi ja golo o se o na le dintho tsa di bonang tse a di utlwang ka nako eo mona a sa le mo o tsebe o se o na le memoya e tsamayang le ena ke mane mo re latang tsona ngakatane di tlo tla tlhatlhoba gona motho eo o kgonagana gagolo motho eo ke gobane a sa batle go etsa ntho tse badimo kwa moketsang gobane ba tlile bosilo jale ga ntse a tsamaya a le mommane o leka go bua ka ntho tseno jale o leka gore a di etse lekunutu ande go na le ntho tse seng lekunutu ga banna re ka ra boela gotla jale re tla gotlamane ra ntsha maikutlo banna ne ba o bona ga e ka re ga o kokwa taba mona taba di a fela wena ga o akabe le o tshwane ga o akabe jale re koo nka speciale re o shebe mme re rome bo mme ba ithute mme yane mme yane a ba jetse gorena ga e mo o jwang ga o ya o shebile bana o jwang jale tle setse bo o bona gona maikutlo a motho nna a sana le kutlwisiso ya bophelo jale a re fumana gore ga e mane o motho a o mana ntle le mabaka mme o teteletse o tsekile ntho e siko mme nneng o dutse o le mong jale ga re go yana a latlhang ditaola o tla reo tsa re monna eno ga re metseng kena le kena ka nako nngwe mosadi itse wa mothapisa wa le ntho ena e modumedi ka nako nngwe o kile a etsa ntle mpe ga e tlowe peleng ya gae
2: ka sengwe sa 2012 ile ka bona le taba ena ya mental health ka baka la taba ya mosebetsing o se monatenyana ka kgoseya go bona le lefu la depression le kentse le anxiety ka gare ka lebaka la tshwaro ene letswe ga botlhoko ko mosebetsing ka nako tseno ke la tlameha ke le bona ngaka psychologist le psychiatrist ke psychiatrist be sempaka la psychologist ba laetsa gore ke admitiwe for 21 days ga ke le mono ena ke train wa go lokisa mabaka a bona gantle ga go monate gogang and gangata ne yona le bontate gagolo ga le monate gogang go bona le taba tse tshwanang le tsena gogang wa utlwa gobaum o sa bane le family ya gago wa boala gona mono ka lebaka la ntho tsentse ke batho go telele gago e jwangjwang make bontate le itlhokomeleng ga letlhela ke taba tsena le seke la bangum le go tota golo la bakiše gobone le bapalela kelelong gagolo and-e kae kae e kgosa le ntho ya go cheko gore your sex drive the performance le yone ya affect ya gona mone kontate
3: mefuta e fapane e kereng ke yona e reng ke di-mental illness ba kelelo e sa sebetseng hantle e fika e bua jalo like tshono la mefuta ke reng ke ena ya di-mood pherekano e tsagalang ka taba ya motho mood wa motho depression kapa yona bipolar e re ke manolole fela bipolar hanyane bipolar e bolela gore motho o na le modu tse pedi empa tse fapaneng either o thabile haholo o na le matla mangata kapa o hloname modu hae o tlase haholo go tswa fela gona ditlang ka nako e kae so bipolar motho a teng ga a thabile haholo o tla mona thotana o dula a bua bosio ha robale o na le matla a mangata o na le moqoqo o mongata o na le di-idea tse ngata kore o batla go aha business o batla go aha ntlo ka nako ga na le tšhelete e ngata le tshenyo ya tšhelete e ba teng motho o na o tla ba reka ntho tse golo gampe le mabenkeleng a kena fela reka bo dintho tse turuturu haholo because moduna wa gae o phame gagolo kore ntho kereng o manic o hyperactive motho a teng kore because of the imbalance ya di

0: hormones mmeleng wa hae. Then ka bogana go etse motho na wa fetola. Motho le gale a ntse a na le matla mangata a thabile a tshela godimo wa fetoa o ba opposite gore o wa hlonama modu hae o ya tlase ha ba tlo bua le batho o dula a lla o dula a kwatile. That's why we say motho na o na le bipolar. O na nako e itseng ke reng modu hae o phame haholo, then ka nako e itseng modu hae o ya tlase. And motho a teng a tlhoka normal ha le depression ra mona gore motho na ha itlhokomele ha hlape o dula a ikwaletse o dula a kwatile o dula a batla go lla. It means o na le kgatelo ya maikutlo fa nako eo. Batho ba bangata ga ba na thuto ya rona o di bona jang ntho tseo ga ditsela bophelong ba gae. Batho ba bangwe ba tla bangongwaga ya gagolo, and ga empe fela golo motho wa teng o na le menagano ya gore a ka nne a ipolaya kore o bona bophelo bo se gantle go gang, o bona botsho fela bophelong ba ba gae ka kakaretso. Then tse dingwe mo kereng bo schizophrenia kapa tse kereng di fetola monagano wa motho. Schizophrenia kapa batho ba nkang dithethefatsi, go na le batšha ba bangata ba tsubang matekwane a tswakwantseng kapa di-drugs dithethefatsi, mo kereng ga ba di tsubana ko telele di kgone gore di fetole tsela eo ke lele gore ba bona e sebetsang ka teng. Motho wa teng o tla ba a bua tho kereng for example the hallucinations, o tla ba re utlwa mantswe ba re sa bona gore na mantswe na a tlhaya go kae. O tla ba re emane go na le motho a ntse a bua le nna kapa a ntse a mpolelela dintho, but ga o bone gore na ke motho ofeng, nako ngwe o tla ba re ke modimo kapa ke badimo kapa ke ntatemogolo mang mang o ntse a mpolelela ke etse eng kapa ke bue eng, empa le sa bone gore na o ntse a bua le mang. Kapa nako ngwe o tla raya go na ntho tsa di bonang. Ke tseya batho ba bangata ba tsubang kapa ba schizophrenia, ba tla ba re o bona bo diphoofolo ntse di fofa kapa o bona moago o itseng o sa bonagaleng. So motho wa teng ga re o bona ntho o sa bonagaleng, it means emane go na le mo o kereng kelelo ya gae ga e kgone gore e se sebetsa hantle. And then wa mmona ka boitshwaro ba gae, ba rata go lwana, ba rata go tsamaya mo moferefere. O tla ba tsoa fela a kwatile, thuba difestere tsa ka tlong, thuba difenishara, o lwantsha batho, o ba puetse tse mpe, o rwaka ka batho. It means ema motho ena wa mmona gore behavior ya gae ka boitshwaro ba gae bo fetola gole, because ka kelelong ya gae ga se kgona gore e sebetse hantle ka tshwanelo.
1: Ke nako ya gore banna ba siaiwe gona go etsagalang ka banna, mme re tsebe gore na gobaneng ba e ba jena ko gobane modimo o ba bopile go tlakata ba etse dintho ka tsela eo bona ba bonang dintho di le ntle ka teng. Ga o bona go ne go na le legotla banna ba dula gotla e ne le mo banna ba eletsanang teng, gona kwe le banna ba sa eletsanang tate o bona matlanya a mangata bo reng ke matlanya gobane ga ba sana mo ba gaganang teng. Ke dintho tseo rona basotho ke di tseba gore banna bana ga baka ba gopela gotla jale ya re ka kgwedi ke na ba go tshekwa dibija ba dinetsa gobane bomme akeretse bogale ge a ba gotla jale o ya go ntateng yo mane a dula dule dintho a tshele mone gore ke thape. Jale ga ke se ke thabisitswe ke gona mo ke tlo etsa ntho tse e seng tsona gobane se ke le tlasa kgatelelo ya maikutlo ke bona mo re nang le lefu lena la go kopana tlhogo le mafu ana a seng a le teng gona jale ga ke re a mading a rona mo madi a ka a ba le tshilanyana ene e sa lokelang go dula ntho tsena di atsa madi a kelelong. O tlo mongwana monna a sa a sa tsebe gona nka etsang gobane ke moo modimo a beileng maatla teng. Ga fela ntho di sa tsamaya gantle monne ene kopana tlhogo ke mona mo a tlo inegelela jwala jale jwala bo mo qetelela go feta gona jale ba inegelela drug jale e ba qetela.
0: Ga o tlwa go botlhoko ba kelelo re sheba motho ka kakaretso, ga re shebe fela meriana e re mo fang yona, empa go na le ntho ke reng re mo thusa ka tsona gore a kgone gore a be hantle. For example go na le tshebeletso tse rang tsa psychologist, mo kereng o tlo kopana le motho a tlo mo thusa ka a mmontsha gona kelelo ya gae gona e sebetsa jwang, e ama jwang maikutlo a gae le boitshwaro ba gae. Psychologist le motho a ke reng ke a psychiatrist, e le ngaka e fetlhilweng gore e kgone gore e thuse motho ka bothata ba kelelo. Ke yone he e tla bona gore na dipheno gore na matshwao a motho na ke ya matshwao a jwang, e kgona gore e fane ka meriana e itseng pidi se itseng go tla go laola boitshwaro ba gae le modi wa gae le tsela eo kelelo ya gae e sebetsang ka teng. Ke psychiatrist e kgona gore e fane ka meriana kapa ngaka e kgona e fane ka meriana ya kelelo. So go tswa ka gona botebo ba botlhokone ba kelelo na ke botebo bo jwang. Batho ba bangwe ba kgone gore ba tshole meriana fa nako e itseng fela motho ba ba hantle bo mona go a golotse hantle boeneng, empa ba bangwe because go na le tlatlapo ntse tsala maphelong a bona o tla bona o tlang ka meriana nako e telele. Gologolo ga utlwa go bo bipolar, batho ba bangata ba na ntho ke reng ke di-triggers, o tla ba le meraneng a ba le hantle empa go betsela ntho e one fela phelong ba gae e tsang gore a gotlele morao male so ipona o sa gotletse matshwang a le a gae a gala. It means o tlhoka gore a na thole meriana o tlhoka monitoring e batsi ya gore a naya nga kenya ha ya psychiatrist ho bontsha gore o ntse tsamaya hantle.
2: Motho ana le bohloko ba tlhogo o tlhoka gore a be le support system. Partners in care e means gore bana ba hao, mosadi wa hao, batho ba mosebetsing le wena le rona re le di-specialist tsa mental health. Re tshwanetse re kopaneng re sebetsaneng mmogo go support-a batho ba nang le bohloko bona. Gobane ka sotho ke re ya gore motho ke motho ka batho. Le bontate o tshwanetse ba kgone gore le bona ba tsebe gore ba tshwanetse gore ba kope thuso, ba amogele thuso e ba e fuwang ke di-partnera tsa bona. Ka nako tse di bontate ba na le bothata ba go accept-a thuso bathong. So as partners re sebetsa mmogo. Re kgone gore re educate-ane gore na re thusa motho ona ka tsela e jwang. O ba hopeless, it means gore o lekile o le mong ka kelellong ya gago go fumana tsela tse fapaneng tse o ka solvang mathata a gago, mare o fumana o le stuck. Obviously o bona go sena tsela e nngwe o ka solvang mathata, mare the only way out o nana gore ke gore o nke bophelo ba gago. Di-psychologist, SADC, Suicide Crisis Helpline debate. The first step o tshwanetse go nka go amogela gore o na le mathata, o stakile, ga o bone tswelopele, therefore o tshwanetse o kope thuso. Go na le di-HeCare ZA, go na le bo Brova Bemba, go na le Lifeline tse teng mo o ka kgonang go tlisea thuso. So se ka nka bophelo ba gago, ga re give up bophelong, o ba monna ke gona go dumela gore o ka se kgone go solve mathata o le mong.
0: Ga bona batho ba bangata ba batsho ba nka nako e telele pele ba ka nka mehato e nepagetseng go tla phekolola kapa go tla sheba matlhokwanana a kelelo. Tlabe ree o lowe kapa hee gale a jaka next door, that is why kelelo ga e sebetsa jenana, kapa hee go na ntho e tsagetseng ka yena. So if re na le menagano eo, it means motho o nana o tla nka nakonyana pele a ka fitlha mogatong, o kere o ile bokelong, o bone nurse, o bone ngaka, o bone psychiatrist. Ke psychiatrist e tla kopanya matshwao le gore a nke to kereng ke history go tloa go batho ba motlhokometseng motho o gore boitshwaro ba motho nana le menagano ya motho nana ke yone kereng o na le botlhoko bo itseng ba bipolar kapa botlhoko ba schizophrenia. Ditsebi di ngata tse rutiwang tse fetlhiwang sekolong sa bongaka maloge o tlo ba ngaka ya botlhoko ba kelello. Empa re shebehe dikolong tsa rona tsa bongaka re rutiwa ka segowa, and boholo ba information e re tholang mo ke ya segowa. Le the way ba e rutang ka teng, ba e ruta from ke tla rekeng perspective ya bogoo, if ke ka e bua jwalo. Jwale yes, ka rutwa rona motho a na le botlhoko ba kelello o treatwa jwang kapa o bonwa jwang pele ka matshwao a teng, and then hape o treatwa jwang. Empa ke ba ke tla re ha se ba bangata ba kgona gore ba nke tsebo eo e ba nkileng ko sekolong gore ba e fetise bathong ka kakaretso, haholoholo tšhabeng sa bona sa batho ba batsho. Tabataba ya pele ke puo le utlwisisa gore na batho ba phela jwang, and-e ba kgolwa dintho tse feng tse ka etsang gore ba sitwe gore ba nagane botlhoko bona ke botlhoko ba kelello. So ke ba itseng fela ba reng a emane nne ke tlo nka boikarabelo ba gore ke mpe ke shebane le mahloko a nana empa a tobile batho ba batsho, bana ba tseba gore na batho ba batsho ba nagana jwang, ba phela jwang, jalo jwang. Ga se ngaka tse ngata tsa kelello nageng ya rona ya rona, and-e batho ba bangata gologolo makeišeneng a rona ba na thata ba kelello. For example, ha o be o bukwe he hotho e o ya spatala o lo bona ngaka ya kelello, ga tseba go tla bo bukwe batho ba ka bang ba 25, ngaka yo bona fela ya gola for 30 minutes o tla bona hape ka mga kgwedi tse itseng. Botlhoko ba kelello bo tlhoka ngaka e dulang e ntse e shebane le motho wa kelello, which means ga ka o bona kgwedi le kgwedi kapa o bona nako e lekaneng go a kgona go outthuse. Jwale empa because of batho ba bangata, dingaka ga dingata tse kgona go di thusa batho, that is why o bona gore batho ba bangwe o tla tlafela ngakeng every 6 months ga go fa di-PDC, o ya gape maletikolong yane e kereng e kgona go e susumetse kelelo ga e se ka kgona go e sebetse gantle ka tshwanelo. For example, bana ba na ba tsubang dithefatsi o tla batla gantle sepatala re mo thusa kore o bona gore kelelo e gotlile a kereng, mara jale ga re molokolola ga tseba gore re molokolola tikolong yane mo kereng o kgona go a thole diresenana tsa gae gape because ona le bo stress kapa eng o tlo gotlela male morago gape.
1: Motho dije o latlhelwa ke kelelo o ya thasa, empa ga tsewa ditoko tsena ga di o dilebese badimo ba ditoko tsena di a fika empa wa di lebala kapa o a gana ga batle o etsang teng. o tla u bua sa re o bola o na le lefu le motshwari o tshwere ke tlhona go ena ka ofela empa ga e ka re ga tshwere ke tlhogo a robala ya re ga bua mone o tla tsewa le ditaba motho eno mme ditaba tseno ga a ka dipheta re tlilo bona a loka jale o batla ditsidi tsa mofuta ono se tsebang motho a nang le badimo a tshwengwang ke badimo se tsebang motho a louweng se utlwisisang gore um motho o fege ka nngwa ke dintho tsa mofuta ofeo jale go tlamane re na le dingaka re na le eng o tla bona ke mefuta eno ya batho mme ntho e teng e ba reng motho wa cancer tlhoka o na na le lefu ya tlhoo wa cancer ke se ke na le batho ba bangata be ke tlileng ka dula le bona ba e le mofuteng ono wa gore ke batho bo o teng ba tswa cancer-eng ka nako nngwe motho eno tlo o fumana gore o tlhaphoetse ga a bua le wena empa ga betse a ba mongwe gape ntho ane ya gutlha empa ka ga o sa tseba go e laola empa jale ba mo rutile go e laola gore ga go le jena o nagane jena gore ba mo ruta o lokisa menagane gae empa ga ba lokisa sesosa rona basote ne ke tseba go lokisa sesosa motho eno o tlo phela go batlega gore re gutlhe gape ge batla gore na batho ba batsho re morabe o feng ga bo gona ke tsetse jang nna dintho tsa mofuta o ne ne di sebetswa jang bana ba seng kgwetsa ga ke ba nyatse gobane ke ka tsela eo bona batlhileng ba tseba ka yone empa go ntse o na le mediane e ba ofang gona gore e fadise ntho eno le go rona re na le ya bona ya rona ya gore re kgone go ntsha ntho tseno
0: ga re tlwelleng gore bontate ke dinku ga ba lele ga re ba tshegetseng ge ba thuseng so Partners in Care bolelela gore botlhoko ba bontate ga se fela boikarabelo ba bontate gore ba kgone ba tshwarelwe kalafo ke bothata ba mang le mang a tlhokometse motho wa ntate whether o motho o family member kapa whether o molekane kapa whether o mosebetsi mmogo it means mang le mang o na le seabo mo gore a kgone gore a thusente ga o legolo ga o bona gore motho wa ntate wa tlholega o imetswe re tlolele go lebelela gore motho wa ntate be ena fela a nka mekarabelo ka bothata ba gae ba tlhoka thuso le bona ke batho le bona ba email
1: nthapile motho a tshwanetse seo ga o a tshwanela go phela o le mongwe se ka ba dumelela go jwa ke maikutlo o le mongwe o dule ntho o e shebelela o ne gore e ka loka mme batho ba pola motho eno ke ba kopa gore ga o ka bona motho a atisang go dula a le mongwe a tamela motho eno ko o kotse le ena o tlile o jetsa ntho mo ditseng moyeng mme mo eletse gore o ko o ikamaganya le leloko la gae o bo le batla o le thole o tlo bona gore ka ra loko leno ka nako ngwe ne o na le motho a jwale a entseng jalo jale ga e swa a kena mo bung ga keta o patwa ntho ane ga e swa kere ke tlile o kena o ye mongwa le loko ke mona mo o tla utlwa go thentho ke lefutso boloi bo fetiwa lefutso gobane ntate mogolo ga a tlhokala ke ntse ntheno ga e tsamaye e tlile o kena ngwane mongwe o ka fumana ntho ena bana ba ba tona mone e ka ke matlhanya ka ofela ke ntho ane e sale e ja lelapa lena e leketa go ne go itse e ketelelane loko jale ke kopa ba bontate botlhe se ka dumela go tlhoka metswalle o be le metswalle e o bang le yona e seng a le mongwe o be le bontate go sane o koqele eno go sane o koqele eno o ntshe dintho o se ka ba dumelela go kwala dintho kare fela o dintshe o bontate o se ka tla dijetsa bana gobane ntho o ba fere kae bana ba tla ijetsa bana ale ntate a rona ga a le je fela o tlo mona o itshetse dipelong tsa bana ba nang tena ithute gore ga o le ntate go e na le ntho e sa o tshwaragantle o na le rangwane o na le malome kena go batho bano le koke o se ka ba dumela ntho e kete beke e o gopisitse
2: tshwanetse re ithute go mamelana ga ngata batho ba nka maphelo a bona gobane ba bone ka re ga ona motho a o tla utlwisisa mathata a bone a se re tshwanetse ga motho a re bolelela mathata re mo fe dikarabo o ba le tsebe go mamela motho gore a utlwe gore wa utlwiwa wa utlwisisa le re sa tsebe rona re ka thusa jang ke the first step gore re normalize first talking about stress le mathata a rona le gore motho a tsebe gore ga re mo judge ga a na le mathata kapa a sa tsebe gore na ka tswa jwang tebetebeng eo a leng go yone
3: mang kapa mang ya batlang go iphumanela kgatiso ya tlhakisetso ena se ka ba tsilatsila letsetsa dinomorong tsena tse latelang tsa mogala 051-503-3021 mme o tla buisana le motlhomphei Philips ya tlang gofa dintlha ka botlalo tse malebana le gore na o fumana jwang tlhakisetso tshebeletsong ya Lesedi FM. Ke tlhalositse pejana e fupuditswe le o lokisetswa kgaso ke nna Matshogo Mahloko diphaposing tsa kgaso tsa Lesedi FM mme ya entseng bonnete ba gore tekgniki tsamaya ka thelelo ke kgaitsedi ya ka Cleopatra go mamatodi. Mamela manane wa tshebeletso ya Lesedi o ithueletsebo.
4: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM. Lesedi FM.

0: ai.
1: Mariela. A Mariela, Mariela. Ale seri hai. A sarwa ro ba se ba tsa pa sa pa sa di jamatsa na se tsaba ngutlong ke ya hoa. A ke ho fela ke ho botsa mona bo ditaba ke a bua ntumela nka mo hela nke le petelang tsana go ku ditaba. A re buka tsa di phetlo tsana gala. Motso a re tsepela seporono tsepela nyonyopela seporono nyonyopela masapo phela o sa phele re ya boka ga nka makhubuana wa jikeletse wa palame moshana a ya fitlha nako mabedi a semele tswaletse ditlhee tsa sms tsa whatsapp o etsa mohala o bafetse gore nthwana e se qadile ane ke tlo fa mokete ke tlo fa concerte ya mahala ore sedi fm wena o tlo iketla o tlo kganolo ya monate a ibona peng mosebetsing o leetong kana motsotso re tlo tsamaga monate le wena mino. A ya kala nthwana e batla no re ka tlhoo tsikinisa tlhoo. Ee ke ile ka ka tsama mona ka kopana le batho ba nka ekela ke ke dipoto mona ke lo sheba fela ya chike iphitela fela dipoto mona e kutlwe fela ntse ba etsho ba tsa bo mme bao a pepile sanana ka mogao ka mo a ntse mohlokohla fela mo a kala la fela e mosunyanye e kopala ntate bo mona hey. Ke ya bona ke mtate a ratang ga bomme bana ba ipentile matsong mo le maotong mona melone ya maoto motho a ratang pente ena ya bomme re ke Q-Tex motho a e bona ba Afrika e go bira tsebele tswaletse dikurumedisa tlhe e wa bososela wa bona he a bona ga o thabile fela wa nthabisa ga o phela wa mphidisa mmogo re ya phela ge phediswa ke seya le moo re ka dinwe makhubu a gaso ka jone mosebeletsong ya lesedi motho e ele monna motsho re batla o kere diporofense tse e fapaneng batho ba ibetso sepono fela ge batla ba imolole ka mmi a bona tshebeletsoe ke nthotso ke magona tsotlhe lesedi ke magona tsotlhe lesedie ke magona tsotlhe ke mathula gotlhe wa bona ntho tse ke bua ka yone bobone o tlholate motho ka mane ka foreising o lateka ka morei gore mmae se fitlhile na ntshwarere ke o tshwara ee o tshwarere go hena mo hena mo hena mo e mo ee mo o seka ntlwe re ke igile seponono ke ye mabenkeleng mabedi a sebele tswele tsedi ga ke gotle bona nna le wena re amoela dingwetsi le bakgwenyana
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: Motho Moratuwa. Merethetho ka mswake ka tshela. E Motho Moratuwa. O le sedi FM fela. Ke molemo.
1: E Motho Moratuwa re reseke ra senya nako ka jeno re tlhenga mo ya dingwetse tse ntšha. Le ke tabitse bo mme bana ba se banyetswe le bo ntate bana ba se ba tseba dintho. Atamela mona re tlo eletsa re tlo gothatsa. Le re tla mo ile ngwedi tse ntšha bore. Ee, bana ba qeta ntshetswa mahadi. Bana ba qeta ngwe nyalwa ka jeno. Ba ne ba ntšhafatsa ba lo dikano. Ntho ke di-anniversary seponono. Ee, batho bana ba re bona o waka ke wa hao. Mmogo re namale e le moya o le mongwe o sapola masapo a ka. Nna rona re tla a ngwa ke lefu. Batho ba buile mantswe ane ka jeno. Motho o sa fue lebitso otho ke mmathapelo otho ke mmatshepiso ga itse ke no bomvu no skillcraft no fightuko matlhonolo botlhe ba nyetsweng ka jeno ba ntsheditsweng dikgomo boo dipuo tsa bona di magadi a ne a bua ka jeno botlhe ba patetseng bana ba kolote ba qeteletseng ba tshepisitsweng ka jeno bo o itsweng go bona thada bo mo rekelwa reng motho a beeletswa go thwe ntho ke engagement ya ba wa beeletswa go thwe ya ke sa bokeletsa ngwanana empa ka reng ena ke a go beeletsa gore o tlonkeme tsele mahlonolo ke a bona beso le tlele tshwagane gantle ge le ratane ka baka bona o sia a galage e mosomogatuwa e ke a ke a beile nna ka bona botile na seponono ga go ntse bona sepelong ya ka motho le bohle ka ofela ba motho a lafu a tjale ka jeno a fuwa seshweshwe batho le maunyana o dimi mona ee batho a re se wa moetsa wa dutukunyana mo jela di best fela ke ntwe tsentle ka so fitlela la pelela batho e utlo itshwa gantle wena a butu itshwa gantle ke ge o tlo sebeletsa o sienwa ka botshepeyi o etsa bonnete ba go mofoka papa je papa gora none o mofe kubuelelang papa e tswang ka potong o mo phankgelele dijelalolo o mo tlisetse ka skeiborod a jelele skeiborodong ke a laya mona ke a laya mona ke bapale mo ke phamisa malapa ke tsatsi wa tseba ha o siwa kahle mme wa ka ya senganyetswe go tla sebeletsa ntate eno ha wa tseba ditshebeletso tse di fitlhe jwalo di kene mabatueng ka o fapafapana fele ke ntho ke service deliver tse di kena le metseng le metsaneng a di kanta tsohle a di kanta tsohle matebe kankena le kankena gore kankena kankena le kankena o seke a bala leqeme goga wena ntate mmeno wa mofoqe tšhelete o mofoqe legate o mo rate o sen o mo rate motsheano o mo rate bosii a mona ke lefalefa ke itse mona le ga o le matala le ga o leng gono ke a o zama mo wena o ntlwetse fela go seponono go na le chekunyana le ke re bone ka motsipela leitlho ke a ba wa ntsipela ra tsipela botlhe ka jeno ba keteka lerato ba nyetsweng ba nyetseng mpho ya ka ke ena molate o tlhomobitse o motshwara o tshware keke ge ntate letsogo le bethekeng mo wena mme o iseletso odimo mane mahetleng lo mo shebe ka mahlong a o shebele wena e beletsa jeng ga le jaefe molotho ke tsukutla o tsamaya letheka fela wa bona ke tsaka.

ke batle mmeno a tlo etsa ntho tse ngata a bona ga ka fitlha fela ema pele a ka mona nnaga fela a saka saka saka o na le ntho eno o na le ntho eno ee ntho eno mo tla upena yo fa nyenyane o na le nyei o o sa tsebe na goreng o na le nyenyane ga ntle o dimatlhogo o reka bosupa le neng le kgotlela ga sola Aforika Borwa go le sadi afemba taba tsa go reya bosupa di balelwa ke ntsane rantwa

0: ke molelwa.
1: Ala la e mo tshomo ga tu a wa bonana. Ah! Putlo we. Ah! Dumela sepono. A mo tshomo ga tu. Ke na le wena ka khubula 88.4. Ke mo thobile sfang. Matatiele thaba chichi. Hai du me radio. Ke na le wena. Ke tla nne ke be le wena. Ala la e mo tshomo ga tu. A wa bonana. Ah!
2: Ba u tsho a tile ngo tsena di potong. Ah! Saka! Hodimo! Saka! Ah, ke mo mapoka ga shagwila. Ala la.
3: Me apuka ka mo ga sapi. Rena. Ai tlo botsa monate ke bo kolla monate ka radio se le sokela se le swelo tshwara re ka bara super gitse go tletsa concert ya mahala go hlomola teng go tlo nyaka le go thabe. Go re pelwe ke pompe thabo e pompe gotse. Eh o bo sosele. A tsama go ga tsama ke mametse le sedi kana go tsohle. Le strength se ya fela. Arthabeng nya ka le le bana mathata. A wi pego o tsola fatse mo. Lo thabile ngwaneso. O bona sebala tsola sedi kana go re ke tlotla ke o ne a di mphotsa ka tsetharo kana go tsohle ke go tshepisi tsona jole mpho ya pele ke tla o fa yona. Wana bo monna mogolo. Mpho ya pele ke tshwaretse mamelo ya lesedi FM ya re nna e motshomo ga tuwa ke maratong ke a rata ebile ke a rata ga o bua tsena ntate qeta o tlisetswa fele dijwa ka sekei bogoto o qeta o thoo nagane daddy would you like tea or coffee ore motshomo ga tuwa o qeta o thoo nna ratuwa ke feta dishopo monone go ke otleleng ntate wa bana baka ne ke re ka ba o nori o tla o nthonye ka pa o nori jole ke kong ka mpho ena he ke fe bo hle ba re mrona mo tsumo ga tuwa re maratong re ya ratwa arna mathata le mpho ya boraro ya bo be di mo tsumo ga tuwa ke ba pala mo dia sebetso le sedi ya re na mo tsumo ga tuwa ke na motho a ke na le ratwa ke na le tho empa ke na le tshepa go ntotsa ka ditlalo ka ho finya ibe mpho ya o tletela ke ba pala mamela sedi ya reng nna pele bohloko sponot a ke na motho a ke na leto ke tla dinka di dithago jalo ale ke tla ke gotse ke tla ke gotse re tle reng ke mpho ya pele sponono tlhege welo yona mabuda tsebelo tswala sedi yana ke ibitsa velo power to the three love to the power of three yona.

0: Hela, hela, sponono, sponono, sponono, banna we. Kuza wa lisanda wana kama mafuidu kama na wanamme. Ya, 89.6 wanamme, ya, eki hai wanamme, kili ofong. Kili uzi hamu natist ofong wanamme. Ocha speaker rafela wanamme, ocha speaker rafela wanamme. Masenki atabuwa wanesu, masenki atabuwa, kikapaka la ha wanesu. Ay, kia ubulel, kia ubulel.
1: Masengetse vale tebele o masengetse ba 086 0303 084 re unka kambino re unka leto le monate concert yena yuisa ka ka jeno pele ho potse kae a re ba tlhaka tsona spongi pongi e mashome di metsotsana metso supileng re ya go reng ya borobedi ka dinka ka boraro ka nka mphotse tharo ka ofela ha tsona ka re tlo ratefelwe o tlo thabe o nya ka leka jeno sa ta o tlona jwa le king of clubs are sexy a girls ya o tla monate le sadia fm me retheto re tla go watamela o nka tamela ke ya babitsa ke ya babitsa Jababitsa. Tell ya dumela sponono go tle ke re ke tana maotong di ke neng bile re tshofe ke di libisa sakeng. Radio bathong hle. Le sa dumela khotso.
2: Mafifi o phetse.
1: Phela ntate tle ke phela moeta pele.
2: Ah mano so re futsa pakisa ka Boston. A go nkisa jaka spontane le mafifi. Go bona mona social media o beile go gona mo go lo 84 years a o tsitse mafifi.
1: Wa le so ke le buila holo ho potse banga mo.
2: Yo potse mwana bo mme wa ka ka moka jaka spontane ba re ke ja pa na e go ntse sa mo pirifiri wa bona ha ile motkebelo je a yuko o isa fela
1: a o kile buile ka ka pakire
2: thank you mafifi
1: le sadia fam dibela khotso
3: ka mo tsomo ga kwa
1: le kae manana
3: ke teng le kae manana
1: a monate
3: eh a nna ke go pafala go ntse ka man ka teng mo ha dinya no ntume di tsetse me mathaba mmangwe se ke di
1: ke le wi ei una le nthonya na mona re tle ke lukise le sedi dibela eh re tle ke lukise taba tsa ka mona e hle eh di hle di tsa makatselengwe e hleng a eh e batlang e sa ntshwagatshwang hantle seponono tle ke di gothumetse ha monate ya ke batle strengthse ke motho a hleng ga batlang mabaka hantle a tla tsa mai hantle ha o lwele mo qebelo tjena ha ke batle strengthse vele e ke batla ha ko tshwaga o ntshwaga go utlwana le sedi dibela radio le kae amrati hey yes ponono hey re se hopola bo moleleki re ke tla ketse jena ke tla le puo batla bua le melelemo kombo ramina a se nna ke polo ndlo a re nna ke kena ka rama ba le mosimo ga tlo concerting ena ke batlo si a kombo ramina tla o hlalosetsa gona kombo ramina e bolela a ke khutla mo

0: ane kha bola bona disipono no tsebeletswa le sedi mo kabelo bekeng ha re le ke hape ka mona mafifi re tle re utlwe le sedi fa mpimela radio khotso ai kho ai ya ntatula ka jeno ira a rutlwe ka mona le sedi ah ya ntatula wena ngwana nkhono ke tle ke pote ka mona taba di teng ka mona Tabai tenga mo. Ala ka baka opola pine mo tsena mo tsoga tuere. Ne.
1: Sipona lo mela sha tua ka. Bala me na funta bana ka thokosa. Ko kupa ko mpala mse sofa ni so keke ka mola ka slane se ka mola. Keke bana ba se ka mo ke ba opotsa mbe mo no se. Mino ha o o mo botsa ke sa lengwana nyana ke sa a wisi ke sa lengwana ke kana go tse o thank you
2: jona nawe ntato wa ka a o etsa fela ha ka bona ntwe ke etsa mo ntate mo yo ke tsana le pere
0: ke tsukutla ke tsukutla
2: ke mo le ntate a ke tsukutla ke pinya jola ka pere ntate
3: Khalemela, swajela. Banna,
4: Mafifi, o ya le thabo ka mona ga gwa. O go tlwele pine e tsamaye re bo mhansi.
0: Ka se
4: dance. A go tlwele ndat.
0: O ke tsikitsela, ke tsikitsela.
1: O go kenya no ke tsanna. Ai le re futhumetse. Ma futhumetse go dile ka tsebeke le mona ka Pretoria. Go tsere ka 88 point.
5: Mela ntatwa ka dumela. Go pa mpala mise sefufane tseju. Ke ka mane ka lesotho tsaka wane sekono ka mono a ga koloi mono lo bona nkgono mapete koloi le mogadi wa hae makateo koloi ka mono ka lesotho ka mono e be ke a tseka ke tla ka koloka monana ke tlo bona o sima modie e leng nkwe ka koloka mono le bohle ba ga le nkwe ke dineo le nkwe
0: I'll check it out, my fifth. No, thank you for looking at me, O.D. I need you to send me a message. I need you to send me a message. I need you to send me a message.

re France mnyamedi arwe tsanwa arantotsa uyetsa re tsiketsela botsa mo gapi ya tsiketsela a ke re mo hle ntate chiko aruma kuba kitse ba tsam thene mona ho tsamela theka fela le tebe ho notla ka nqe ha o itlosa ka mana wa inke wa ibe ka nqe wa yutla o shapetse kutla o tsama ho le ka koloi ka tla no re fela ka hlo ha ba tle motho o kotlisang ha o le ka koloi ba tla no re

0: Ay, walithola, walithola, walithola emotsuma wathu. Hayi, ndathi thule umanisi, umanisi kam. Kanimiti, wabona ulisa pinene nebeke opola la katole na la kala. Tatle kufopoko. Wana thabela lesi sesane. Futhi wabilila mona ntata emotsu noma na ekho ntata. Ngalothi ayefa ngalo ntata la ayefa. Nnete ntate mawela a tlola ae oo dithole fela ba ntsadi utsa ntsadi ujefa le monkwana teoko kwa ejefa e le monkwa o tate
1: ai matamonate dimatamonate a sa dibitsele sa dimatamonate robedi metsotso ka morago ra borobedi jele ga phethela tshegesetse madiboo re tshetso ke le nane o mabedi a sebele tswere ratiwang ke mokitwa mahala ore sadi fm a ke konsarete ya mahala e tlang wena ore gotlhe mosebetsing o lapeng o iketlile o le yeto e botse boratiwa mmino batho gonte batla di fair ba tsebe ke tshwana le kgomo tsena ke se kopanya diboo batho ba se ba founela rona jwa baby wa tseba mogatiwa ke kopa o tlontshwagele nthe moshimane ono a etsang mona sealemoe e entse gore ka nnete ke o gopole ke kopa re lokisa ditaba ke se ke le tseleng ke tla ka tlo batseba bontate ba barata go bua sekgowa ga le utlwa se sa kopane fela ga ba ka fumana nyenya ba fumana ntonyane e mo monwang batho ba di-messages ga a bua fela o bua ka bongata ka peoples mens and womens re kegine letebele ke tle ka mona ke a gutla ee ke tle ke rethelethele ka dilo mong ka mona ke gutla
2: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla gokela ho wena. Dipolane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Diofisi tsa merero ya selehae naga ka bophara di tla bulwa go tloga ka hora ya borobedi go fitlhela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae go etsa kopo ya smart ID kapo o e late haeba e le teng. Gore o kgone go ingodisetsa go vouta ka la di-20 le 21 Phupjane 2026. Go na le di-smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng go latu. Smart ID e o thusa go fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa gore o malala laotswe go ba le seabo demokerasing ya rona. Fumana ID ya gago, fihlella menyetla, itukisetse go vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
1: Ela shumela motsumo metsotso ka bara ra ya borobedi. Mme re tshetso ke le nana ho ba sokona ho sa tswa budile sa o sia le moya wa la hla ho se ba kentse ne paitse. Radio nyene paitse se buri sene paitse. E tlo tlo sa bona ke u be mana mo pilo e batlang ya teng. Radio e tlo hlabolle e u fe bophelo. A tsa tsone tsa momentse sia le moya. O ruska tsa u itsharekana. Ba re mathata ke. Mo ke tsebe ke mo. Ba tsiba ntho. U be ka tsa magiri go konya. Ya wa tsho bontja tiba. Ba ka tanse go. A fitla ga tlo bana ba se ha ba tlo lo galongwela la bana ba ka ga papa ha itshu ha utshu jwa. Ka bana le. Sa ha go ka mona ga mmamela. So tsaka my wives. Se go batla go my wife. Ha bua bua ka bongata. E ntse ke singula le blue ga. I don't know where it's at next.

0: fela ke molelwa. Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng, mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke polane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
3: A na o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke ntja kapa bohlaswa?

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spina Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero. Ka laboraro le leleng, labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Bet Channel le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Re tsebeletswa le sedi ho sane mosomogati wa beke tlang moqebelo ka le mashobe di la metso supile mpumtjane re tla be re le mo na fona we ha o ka bona ke itse ke batla six pocket e ka bodelela ke tla getha ke o seng ke tla o tladelela mantsi bua mana jwale ha ngwana a tshaba bele ee se ke o tlile ka dikokolo se dikongo se ntho tseng gang ga monate ee ha ntse ke feta mona ee bosimana ba sansity ntse ba ka fela wow ba re wow ba re abutina ba re ofe ba re yane
3: siakala mo sansity e gotlile e tshisa go feta pele bona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mullo, Busan Fest, Tsena Tsohle, itlabe di etsahala moqebelo wa 20 a na le metso supile mpukcha San City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di ticket tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa so sefiti ke siyakala mo San City #sunfest2026 #loveeverymoment #siyakala mo San City.
2: A se pono na ke tshwarwa ke. Soski. Eh? O so fumane nyenya na ka ya San City kwa.
4: Eh, se ke fumane nyenya.
2: O tla paga motswali.
4: Eh, mo go tsi.
2: Ke sa surprise.
4: Ke batla o fito makale.
2: E ka go ka fumana nyenya ya e tla fumana tsi.
4: Ga me ntse mzoki.
2: A yo go na le nyenya na ke go e kenyang ka
4: ntse. Ah, mzoki.
2: Eh, tsena tsa nyenya tsena. Tso tsena ke ke bona.
4: Efeng.
2: Nye o tla fumana o e kenyang ka mona pele a ke. A ke go tla kenya yona pele mo.
4: Bo tle pele.
2: Yeno go e ke nya ka odimo.
4: Oh, ha ka la nye yona ke kiritse.
2: Ah ah, butle. Ke re yeno a bona e tla bentseng e mo.
4: Tsukna.
2: Eh, fela ska mo mona ho.
4: Makusa.
2: Eh, ehle.
4: Eh, mzake.
2: Ke re ke o ke o ke tsitse. Wa e bona ntsho.
4: Showe. Butle pele.
2: Eh,
4: o tsho go bona se go fa. Oh, ke e bona ntsho.
2: Eh.
4: Ah, a ke se bi. Ah, ke tla tla o maka tsa
2: la ke batla makagena dali. E dali.
4: Ha ho tlo seng e le
2: mogotsi. Eh, ke batla ba usiwa ba San City ha ba mpona. Ba nne ba fela, who's that?
4: Eh,
2: yeah. Who's the guy? It is bua ke mzwa ke ketsela baby.
4: O
2: se
4: ba ke go ma he ka he.
2: Eh. Eh, ba re hle a ke le suthe hle ntlo nka mona hle ba tla bona buti.
4: Eh, ya
2: se
4: mo
2: sa. Ba tla bona buti.
4: Eh, mzwa ke.
2: Be ke le mona fe.
4: Eh.
2: Ke le mona ga tse ba ke motho a mferefere o tsa sa le mo ferefere ke mferefere
4: e
2: re
4: ke wena motho wa dikongosi
2: eh
4: ha o fitla mo no ba o befela o ba re ke mang o tswa
2: fitse e tsela la ka pokotho e ke nala ka toko phonga mo. Ke toko po. Super power le San City 350 rand ke di a fela. Zinqumalo sanere o tlabale teng mafiki zolo. Big Zulu ba bangata o tlabo di beile ka mono ke tlabeka ka mono San City super power le mane. Tepe, ke tepe. Akere. E ga San City. O ma hike mona. O ntse ke go ntse go bua ntse ke go ntshuse. Hey. A swai ulimu. Eh ka mona ka go kika mafike. Eh northwest mo. Ga fitla ka mo. Ba bere sebelo tsona sa di tlore re swega tore na le ile re kopanya ga mo. Le ha re ka rwana, pele tsona di tla bentse di tiane ka nete. Di tiane ke makhubu a gaso. Ke o rata ka pelwa ka yo hlertena o sasa. Nga nola toriso. Hore nyelo swima fela hore nyelo tsholo motsumo ile motsumedi. A ke suta mona hotel di soski party time o tla fumana papadi tsena tsa mogopi wa lefatshe ke o rata ka pelo ya ka yohle le ratola ka bakeng sa hao le senyegenyege modimo a tlampolokele wena o etsa hantle re ke tla ke tsamaya sponono ke tswe a ke o sia batleng ke tshepa o re a re tiana nako e tlang tla bontse o ditse matleng ya kgaola yae.

0: Ida batsena tsa hora ya borobontso na difella mona ferra dipetela ka o lebola sa bulipi ba keng sa bosimbona lo sane dala ka province ya Gauteng. Letla kwa la ka o khata dibaka o phole ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Bumalanga letla kwa la ka o khata dibaka o bate ka mafafatsane a diaduma ka botshabela. Northwest letla kwa la ka o khata dibaka o bate a holo ka mafafatsane a diaduma. Free State letla kwa la ka o khata dibaka o bate a holo ka mafafatsane a diaduma. Northern Cape letla kwa la ka o khata dibaka o phole ka mafafatsane a diaduma dikarolong tse haufi le Lebopo. Western Cape letla kwa la ka o khata dibaka o futumale ka mafafatsane a diaduma ka Leboya le ka Leboya botshabela. Karolo ka botshabela Eastern Cape letla hla ka o phole ntle mo le boele le kwaele ka o khata dibaka o futumale ka mafafatsane a diaduma. A thele kwa tsolo Natala letla kwa la ka o khata dibaka o bate a holo ka pule bobebe ka bophirima. Tsena tsa bolipi le tsona di felela mona, taba tse talatela tsena e tla batsa go ra ya botshelela go sane go seng. Ke nka dithapo tsena ke di fetisetsa go Lady Soski ka Party Time.
1: Re Malelisedi FM le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele.

0: metsotso robedi re fureletse ho ranya borobong tshebeletso ke ratwang ya lesedi ke thatsoha se ya hao ke motjodi wa hao wa sebele ke moqebelo ke mafelo a beke abele motla dimela hle ho tlo mo mamaitse go le hona teng hello hi Jomi hashtag funny time nakidi ke lady magesene fela ho rata ka mpisa lady soski ke botseng wa hamolete ke motho wa madi fala na kwena na lona re meswa le ho tlo ha jwa le he o botela gore nyana le shibele meso emedi dibe ke le bula ho lo ga itse dia ka hlemzo ke wa ha khatshela ha itse la re tshwere handle ka makgethe o tla hore nyane ya botshelela o fithela mona mo seng ga le teng ka la merete tso e ba le mosubo bo tle we so se be di tsehle di tabeng tsa o qatela ha ntsane ga ntwa ke le bo ha malome lwana e ba le mosubo bo tle o be le mafelo a beke a monate Abedi di papadi ke tsamo hape o le fatshe tsa FIFA 2026 ka hona he lena la ka jeno le naneho busumbona le keke la balatsa maka tloaelo ka le bakala ga se papadi e pekeng tsa Germany le Ivory Coast e o re tlang ho ya ha setswa hleng ka boqhetseke ka bokgabane bo boholo ke gaitsedi ya ka pule le eo ne ke papadi tla thagwa ho re nyane ya le shome kale he dalena ga lokela gore tena metso ke le shumele metso me hlano pele ho hora yeno ya le shume sena se bolela gore he nna le wena nako ya gona e hlile le kana modinyane nako ya gona e hlile le kana modinyane mo khotsi lokela gore re tle re di tlosele mollo fela he pele mono a re hleke mabala re yatla
1: bomang puti ba bela nang tshitsengata o setlela bui ke misetso jangelo Baba mbona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Calling Black Label Biria semmuso ya FIFA World Cup e etse di tso bomampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 ranta ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ibang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Baby FM. Ke mole. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
5: A tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
6: O tsamaya ka ska ntshusa.
5: Ska tseba mokgotsi a se ntho e tshosang o so tla bona bekeng e tlang ha ba bapale diketwane tsa rona.
7: Party time. Be lady sauce.

0: Soski, Soski, Joe, wano nga nyana, hao ka bone kiketsa, hao ka bone kiketsa, plus baya ki mkutuan, o tsebe ke fela ka motla sa tafole, kiketsa sa ka di bombo. Ke tlo dula le wena Soski ya tino bo chaisa ke morongwa ko Lakeside, sharp.
1: Ao DK, ao DK, ao DK, ao DK, ao ngwana ngwana na sponono bana. Ah! Go tsema o le tsena, go tshepa gona mona ha o le tsena he. Yo! U cafe. Yes man. Yes. Ah, ngwana mme ke le ke bohloko bana ga le ha ke tlo ba le wena fihlella. Na konyane, ke na go sale tsa di bolo man. Ke tshikela wa swatwa le pakania. Ai, ditse mo na teke ga tampina.

pinena ke ya juvi wa le pimpara miselo tsa siema na molele mashume mararo metsotso ka mara ho ra le shumela metsimi.

ke a tshepa gore mesebetsi ile a phethagala gantle letsatsing la maobane e ne le moqebelo re a tseba gore moqebelo o na le ntho tse ngata gagolo tse o e leng gore di etsala ke manyalo ke lefu ke diphabadimo ke ntho tsena ka ofe jwale he ke a tseba gore le sebeditse gantle ke a le boa e leng gore sebeditse gantle tseba ona baletse le a le na le mosebetsi wa go ithabisa fela lokela le le boa bana mokete wa boithabiso o na le o fetoa o be bosula le batho ba o senya batho ba o senya sala o ipotsa dipotso tse ngata gore jwale go etsetse jwang ke mafelo a beke ponto wa selebo sebeletsong ya lesedi lesedi FM ke molela wa rato wa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mamese ena tshebeletso o le gona te Afrika Borwa lebiso la ka ke Solof XDP ponto wa selebo.

ya thaba ya utlwa mona ta Afrika bo to me ya thaba ya utlwa mona Afrika e boro re se burisa re se tisa se tla o jesa mona te ga pontu tla o jesa mona te o sile pontu si nan 0860003

0: a mesela se dia fa ka mase runa le le fa a pesa solo a mesela se dia fa ka mane ka wilos a regete Bloemfontein a re yeme ka maoto ponto o le se tsuzolo mo le a mesela se dia fa a re le se dia fa a ke mo le la wa rato wa le le bo mo ka bona dumela be Kellen Fixback o teng a bo tshebisa ka re ke mo eketse a ke James Mpahane amba tsika 88.0 abana ka Fixback ene ntse ba jwetsa ba rero sekola le sedika 90.6 mona a ke tsebe na wetsa la nga tora a dumela sebina ke le kitlane a be tsere se di FM go itse ma thupuli abana ka Velcom ma people na tudi a be tsere se di FM Ordinals Ras
1: A wete
0: wa Malawi pele o go bala o etsa
1: ka re tsola ka tsa
0: o ya ka
1: ka re se fufani se ya Malawi ka tena ta pondo
0: eh
1: mamela ntente le tsa yeo
0: eh
1: yang khaba dadaji yang khaba Ako ugre. Ai! Ai kona. Au! Oh! Krizane nyana uta suwa.
0: Ya.
1: Ntele bitola yo, ntele bitola yo na taponi.
0: Eh, impa ya ukhabatha bone.
1: Ne, yang khabatha man.
0: Ba be di ba radio.
1: Ei.
0: E ke fe di go o iti.
1: Se fone sa ya Malawi ka se bufe. Ka ken. Ka baka kwala le mati.
0: O tlotsa ke se ka ba le ditshobo tsa tsa ba go tshe go defa.
1: Wa nang chakela kiri.
0: Ke o chakela ke tsela tsa re ka ofela ke tlo chakela.
1: Bana ba ka ba re ke ba tlosa bududu.
0: Ah, le di milioni tsena tsa le sedi. Ya so utlwa, ha ke swaka jutlwa go go vetse nnete. E sa le o kena le sedi. Ana kana ko ngo tla bo bua ka nthwe ka thoko le re sa buing ka yona. Empa ba o gata. Le gata le ba o gata ka lona. Ai!
1: Le ke tshini mona wa tiba.
0: Wa gatwa.
1: Ha u ka tshe mushanya no mola ke feta an quieting.
0: Ai!
1: Arunjama tsapo.
0: Kai o go bana utlwe le sedika pa a utlwe kai.
1: Eh, one thing I think le ke ke kota le.
0: E re ke tshe tshina go jo se re la Afrika borwa re ya rata le Soto Afrika borwa wa utlwa. E re ke tshe tshina.
1: Eh.
0: Wa le bo mathimalodi fela ga batla bophelo bo monate bo mathimalodi ke tlo fa monyetla o tlo kena o tlo ntetsetse re retse tsene.

0: 086 0003 084. Se ka balla hle nkgono efa, se ka balla dumela ke le seri.
1: O ntolo kae?
0: Re teng le ka.
1: A re teng bua le tsiedinye le le ka kgotsong go tsabidi ka mona ngwana mme lekhubung la 90.3. Nna ke moo fela ka dikobong ka nako ena ngwaneso, ke imameletse lona leseding lena sene ke a leboa Ponto.
0: Mametse lesedi efe? Re a leboa, wa utlwa?
1: Tanki Ponto.
0: Mametse lesedi efe modume?
2: Ponto le kae?
0: Re teng le kae?
2: Ke
0: mo khotsong khono efa.
2: Ka bona ka matshabe o ya tsokodi efa ke ga di bele.
0: E la mo rata man khono efa man e.
2: Khono efa o tsaga di e go murati. O tsaga di e go murati le lo era ga mo khona di tsitsa ga di yo. Ma ga o pele di budi tsa le sedi ka le bana ba musliman. Le tsa budu tu ba le tsa budu tu tswa le thola stress. A tswa tsho go bala mang ke khono jang khuje ma hey. Ake ake na mogwa go le nna ke batla go ntsha ke le ma ha sala dilo go tantsetsa tsa le nna.
0: Ke go nomanga o dula pa ba lolong tselo mo moka pa dula ka.
2: Ah, ke ga tropo ke go nna mangwa.
0: Ao ke la le bo go le ba tropo ke le ba go re o kwa.
2: Eh, ke tsamone go ba ntsha ke le bile ga tabela le nna le.
0: O la tamela ne ngkhono ma mojalefa ka mane ka botshabelo o tlame a o fedino mo go tsang khono efa.
2: E ba ke go dula o dula hene mane nna ke ga mathabe nna ga Welkom. Eh.
0: Oh, a ga tla lukisa o tlwa.
2: Ke ngkhono ga mongalo. Eh, thank you ntate.
0: Eh, batho ba batla e di milioni tsa di batla dino mo go tsang khono efa. Dumela le seri.
3: Tanke.
0: Eh la hujang.
3: Mamsha ka ka ntse ga mamela yo re tsada khono efa go wena. Tanke ba mamsha ga tsada khono efa.
0: Ama mere ponto ke le bo utlwa.
3: Ama ne le khanda ga se ponto ama ne
0: le. Le ratile Afrika bo rwa ke le seri FM jume.
1: Tola ga sa ga tsofa ni se ya Malawi.
0: Eh la fufa ni se na se ya Malawi se. Ama ka kere ka ga fufa ni se ya Malawi.
1: Batswa nkhona ya fonke se ditlo tsa tsi ha ma ya wa ka ono le tlase.
0: Eh.
1: Ah, ponto o bua le lefu tshilane Bloemfontein.
0: Lefa tshilane.
1: Ah, lefu tshilane.
0: Oh, lefu ngile akwa kopana nwana go ganna traka.
1: Ah, ke ganna traka.
0: Ke mang yene tjo kopana lena kae kae garage ngile o kile akopana lena Bloemfontein.
1: Ke ile kopana le wena ba tebe ke sa batle o phazamisa itse ke tsa male batho tsa male batho. Ana ta go feta onta te msiya mona.
0: Oh,
1: santi mwa bot.
0: Ntate mosiwa ma kipkipi mogotsi waka.
1: Eh.
0: Amerikana le akwa lefu akwa ba jwetse ke nale motswalle a moholo a ke kisa ma kipkipi.
1: Ke mo hlo mphampi ntate yeno ntate o tshwere ka thata.
0: Wa tsaba
1: lena o yena mona ha.
0: Wa tsaba kana go ngwa ha o le sibuhudu bua moyemo. Eh ho ba neneng o tumme ka batho ba o rata. Ha ba dumele go o phela ntho o e buang. Ha ntso re he ne ke jama zimba kae kae kae kae. Batho ba kholo ba bobebe akwa ba juetse hore ona lo mfeta ke dutsi ka pela flat tse o tsa mo nthong pela stadium mo le ntate mo siya rekisa makipkipi.
1: E bile wa nka o tsama ka ona ya mo dulang teng ka
0: ona. E dalwa ona le mazimba manga magubedu. Ha na biso ya mazimbana a tshilisa na utho a biso ya majaini.
1: Mona Bloemfontein ga ba bitsa stress.
0: Mansa stress. Ele buchela le kya le bua. Kya le bua go emongwa batho ba mpona ba tse bangwe ke phela nete seng le shano.
1: Ah, o phela o bua nete ntate.
0: Ah, kya le bua. Sebetsa mona tautwa.
1: Thank you homeboy.
0: Mama se jolo se bele tsone se re ke le se re FM. Hello. E
4: ponde.
0: E shapojo.
4: Ah, o nna ke a
0: tsebe. E
4: bona he ke di tsaka tsela tsela ka mona ka nna le tsaka mo sekolo se tsona he le fa ke re ke di mogata ha ke tsaka
0: ne ke na le butsi tse re bua ka le wena mo ka go bua ka wena
4: ke tsaba
0: ne ke na le butsi tse re bua ka wena
4: ke re bua ka nna ke tsaba
0: ona go nala motho o mongang gata ka mpe ba sekumane jwale ke mo bjetsa go bua ka mam o bua ka ntho
4: yo na tsa ke
0: ona tsa u bjetsa I'm going to go to South Africa.
4: Ke
0: sona ke ne mo go tsala tshutlhi ntse re tsang ka fa fa. Bona ke le rato go nantate. Ene ke a tsaba DJ time ya holo. Modimo hantle wa utlwa.
4: Thank you ntate. Ke ke a gona ka
0: tsela. Yo taba. Mama di go phone ka di phone tsa international. Dume.
5: Paul Aponto.
0: E la ho joang.
5: Ah ai wa lo ka ganta di pedi a wa ga di pedi ponto engwe. Ai ke ntse ke le mo mfela. Ntaka metsi mona ko mametsi pondo aka mokwena ka mona ka bolata thabadi matha thabadi ngungu
0: wa bona ntho go buile ka diganta e go wetse tsena ba lo buile ka diganta utlwa

0: ba o katela ba tseletseng fela ba o katela ba teng kwa no holo sedi FM dume
1: ke ha ba re kibela le nna ka re tshutsa o ja
0: ke be ke re kibela o kibetse
1: kibetse le sedi FM tsa le hola ke nna ke hola ja tsene tsa my 50 ya kibela
0: o hola neng wena
1: ka tsene ba ke mo go tso ya ya go ba fana
0: a wa skisi e ke le bo utlwa
1: amna
0: nge motho teng kwa re le sedi dumela
2: hai hai tapondo go ja baba
0: hello o joang
2: ai o koko ai di ne le koko de ligisa yo a ehle
0: a us figi
2: eh ke go ne le ngodi la tseisa hle
0: eh wa le gata ngone e fa
2: eh ke ba ga e le ngone e fa go hopotsa ngone go kana tsana le ene je le re dula ga tseya yo
0: ebe o ba neng ba mogeleletse ka gore jeng gono efa efa wa bebeleng a ke re ke elo wa sefate sa tseba botle le bobe
2: gono ga kena fela yo esbodo o tsheya la o sa rate o tsheya bare gono wa tsheya a sa kena ke a boreya nne yo
0: ke a leboa o kae wena
2: nna ke hae ke a gobala ga o tswa ke a gobala ke tshetse ke ya kerekeng a kera ke lelofa nna ke tshwadi le wena
0: a jalo sešhwetse e ka nna ka pela batho ba bangata kana ka di-million tse
2: kake bafalaseng
0: mone tsatsi le bonate utlwa
2: thank you ke o rate
0: semane love you so much tsatsi le bonate ke auspeke fa fetsela sedi FM ke mokatholiki e mogolo dumela Eh la hojwang.
3: Ntsa ba simane o tsere ka moka tsala botsa ka 1892.
0: Eh.
3: Kuma mesedi o khone mo a. A yo khono ke motho ya le tsam tsedi tsa batho jalo ka wena.
0: A o ke re bo.
3: Tsa
0: tsile monate.
3: O tsentse.
0: Nkgono efa o kwa ke so ga batho ba ntse maikutlo ka wena. Empa mo mamedi mo le boakela o batla o bua ka wena. Atshe. Nkgono yona ke nana mohlangi tla me ya ke tsa mele re ke ya di event mola ke go kenwa ka 2000. Di duela le seri.
4: O na le tshumane.
0: Eh, ntate di shop le ka.
4: Ah, re ka fela ntate ka 8.4 ka ke makinga.
0: O ke tse santa mone ka ne.
4: Eh, la mwana mme ona.
0: I can't do it.
4: Ka o nkopera le la e ke nna tanga ga ga le bua mmaduma le wena mwana mme ka ne ke nda ke mo di mang khono fa ke ga le bua mngana
0: a re le bo se se le bona tshotlwa
4: ja o jomre
0: a ke o tya ba mamme se le seri fa mo le ponjo wa sala botume
5: e ponjo
0: e la shapo joang
5: e ke tla o tlhanta di pedi a di kopana e ba ponjo
0: e ke makai
5: Ke tla dilo ho ba tlo pinyetsa mona ke tere fela ka di tsebe tsena. Ke le nna di tinya le ho mo home ka nkhone ho.
0: O ka nne tsa le tlo pong ka pa o le kanana.
5: E nna ke bananga.
0: Di zete.
5: Di ka mona ka extension program.
0: Oh, ke bona ba extension trick ya bona ka mana ka ho feta bo mphetse ka stadium. Stadium so skies so ntse spila.
5: Ntse se dira.
0: Ke le
5: boela mara tsana ya re tshwile ka palace.
0: Ee.
5: E a ho wa tshwile ba se sa tsana ka mapeli ya ka palace.
0: E ne ke ba pala bolo mo.
5: Ke ba no ba ka di tsina mama.
0: Te.
5: Yo na jo mo son, ano lo mo bi.
0: Ee. Ke ke na sekolo ba thabile, wa tsama ba thabile.
5: Ee ba thabile ke ne ke se bile ke ra di ya lona, ke a nwe.
0: Bona long khono una le me teacher gone to game mme mkhosi mo na nguta sezulu le sekhuwa
5: yeba yeba ah wombo emo
0: onde ke batho hohle ntate
5: ke na ke bua ka extension form na ka mara ke re ke na go se se ke tlo sa mo ke ke tsane mo tlhokwa ka
0: bala bala ba ntsa maisa ba nkisa fix ba ke kwana hantle tumme ka botsotsi mo wa opola botsotsi ne botumme jwang kana na mo bo bo ntse tama ntse tama kurwana tse tama e tama svk tama tama ml lidin lidin eh
5: yo nae a o tsoba ka na ka di mona le kusanta ti
0: ne ke na pega ma mo ntate ba bantse ba ya ipotsa ba ka ba thone ke na sekolo le bona ke le bo utlwa
5: ah ga na ha ntse ke tlo audi me ke me ha sa mo no go modima mo tsane
0: ke le boa.
5: Thank you.
0: Mamiri o tsebeletsa le sediki a gola ka mo batho ba ba ratang ba nthatanga ke bua se sotho ka teng. Aba ba ka se nalo go di motho a phetseng ka phela bo o kunikwane. Ana ke tsamaile neng ke tsamaile ka mo 2008. Ya. Ya ka 2008. Empa ke lebetse mana ke mpa ke hopola bo gomotso pela mabitle mo bela ke dula mona ntso tsetseng a tapi mona thu ke rizana pela bo di zete pa ka bolo ha e sale ile kotse bolo ka la go ba thukara ntsa gele ke tsama ka di gethe mona ke ke batha di gethe anje si number 10 ka di gethe si number 10 ka di gethe Aiko, this is just in the... Kia le buwa. Kile sedi, tumela, tle. Hello.
6: We sumutu.
0: We sumutu.
6: Este, ponto, wasele, buha, mameru. Wana meku ilaka iki nani kwa informi, kwa sisi ilaka iki kwa naka mna kwa upstada tonto. Chimura naranti.
0: Uut.
6: Hey. Hey.
0: You know what I'm saying?
7: I'm going to go to the hospital.
0: I'm going to go to the hospital. Ele a ile mono nalo nwa tsengata tlamela a ile mono nalo dinwa tsengata
7: eh na ile nna tsa nna tsa kena ka tlhintse pedi
0: au
7: aya ene ke di tsaba
0: askisi mane king o le 2000
7: a ponto mapatata le 2000 a ponto
0: mapatata wa le 2000 ke le bua utlwa
7: ka ke gatela ka hle wa ponto khonefa
0: ke uta
8: Ofisi tsa merero ya selehae ena ha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o ilate haiba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Hona le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la merero ya selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
0: Re tsena, hona le batho ba ntse ba sebedisa di ID tsa dibuka. Ai my thesis ka bala retsa jere ba 70s ai o ntse o risa buka ona ba le tshi
7: allo panto
0: ke o ntse o sebedisa buka ID ya buka
7: a tsa wa tinana
0: ke ba ka o tsima ke
7: ah panto a ba le na ko ye
0: ah ta mo isa di smart card a lo na la sukudisa swapalo le tlolla ka bo 130 120 le re tsheletoe ngata
9: Kwanto e.
0: Le thola tshelete kana ka megatlo mmu.
9: A ko be buka bua ntseng ke tsoka.
0: Ke bua ba kae? Ke ba kae?
9: O bua le nne ma lutsa ka mona ka tempisa.
0: O ke le bua bo di ba ke tsetse wena tla ukwa.
9: Thank you ponti ponti.
0: Yota. La gola hakana ka be gatlo mo ke nka ba ba bidi ba o qetela la gola haka mmela
10: a ponto ponto jwa
0: e sha ponto wa ke
10: sha mantu fo gape be ka mo tshe ka mo ka ro sina
0: e
10: ya bona mme ke go tshwenya ka se se go tshwenya ba se bona
0: a tsa tsile mona tsa utwa
10: thank you mwana mme ska le ba le calendar ka tsa gona
0: ya ke na le ba le se di tbele
11: Hi, Ponto.
0: Hello.
11: Hello, Ponto.
0: Eshapo, who's wrong?
11: How many are you, Ponto?
0: Eke mangai?
11: Kumame te 88.4 thousand tofu TV.
0: Ma tiriso?
11: Ma tiriso.
0: Wala tiri, tiri, tiri mwana, wala, hi wala ma tiriso. Yeah,
11: ay o khale ke se
0: tiri wala siri wala
11: eh o stong twa tsaba wena
0: o se la moto se ke la moko
11: stong tu di tsaba tsena di o man wala
0: o be di a re tsebe tsena di utlwa go potsa mkhono ka da mpitsa ka go ke ga mmei a ke ga mmei a ke di tsebe ya ne se mena se berra re se suka berra gorra ya pele ke mogatlhele wa o kate ya ropa la ponto wa sala bo sebele sengala se seria fa mo ke mo se sem fela se buri se le ngora se ma metse

0: a me ripinela bisa ka hore ke ngwanaka I Capri Bank ke Capri Kemba le mosapo pinyana yang hupotsa jolo mahlomola saela se mofolo yang hupotsa monna ya yeneng a bitswa ka hore ke Stazi le makhokho e ba zunu nya wa wa holana le mothotho nyi makhokho haiko le fituwe mane ntsobe le mothobiswa ka go je makhokho makhokho na le monnene ke na sekolo le yena ke bala grade 8 ke la ka iswa tlase nya batho ba ne ba pita hangata mamelane ke fitla sekolong ke a ke fitla ke iswa ine le ntate molotsi ya neng a eteletse pele kana kweno ke fitla ke iswa sekolong sa ha ke fitla ke qeta go ngodiswa ke tswa grade 7 ka iswa tlase nya batho ba neng khala ba pita is tlase yone na le ngwana na le mo tlase re ke ra ka ho yona eo sekolo se re ke kena ho sona lebaka le etsa gore ebe ke bua sekgowa monatete ke obane go ne o na le magowa le maindia ka nnete o ne o ruta magowa le maindia maralaneng mane ka nnete mmetse o ne o rutwa ke magowa o rutwa ke maindia ke rutwa social science grade 8 mefrosole a ke me from max ana ba le bangata go bile ke ya le ba la teka mo ba le ba le bangata ka teng no na le magwa mangata amangata ba go se le foto ba go se ka nne ja ke bule shana
1: ya kha la mo sanfi e gotlile e tshisa go feta pina bona ha se moketi wa mmino fela ke moketi o mogolo wa setso Afrika Borwa moketi ka mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau, Tisetsa Mollo, Busan Fest, Tsena Tsohle, di tlabe di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Bukchane, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho qala ka R350 ka sesolo. Sefete ke Ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag Love Every Moment. Hashtag Ziyakhala mo Sun City.
0: Ziyakhala mo Sun City diketekete yo no so rekisitswe se fetang dipercent tse 90 ke gola di a fela fumana tikete ya o ka peleng yana re lo kopana kwana Sun City o lo bona ponto o lo utlwa monate o utlwa ponto o jesa bona ge ya kwana Sun City kwana o lo utlwa monate ona o haisana re tlabe re le teng re le dibuhudi tsa tshebeletso ya lesedi dibuhudi tsa ka mane ka bo ukhosi ka bo thobela motsweding o lo utlwa monate ke hopola mabinda wa hopola ge ne re le gospeleng ya lesedi Bloemfontein Park of Simul wa ngopola ke ga ke fetela ka pele a ke go ngopola ke hotelwang ba ntse ba ke a tike na pontwene a le ke yona ba nna ke yona pontwene re ke baletse ke ba hotla ka ntshotse mona ba tlatha ba utlwa mona te batho ba tlwaetse ntshotse na bo hana ke mang DJ ye ban Frank ke mang shopping center bore ke mang motho wa di house botonic DJ Tony botlax ano mona se kwa timpa tabaliente